0: Ang Filipina Tennis Ace nga si Alex Yala may usa sa mga magdudula nga mapakita og aksyon sa Stars of the Open exhibition event nga ibigayon karong Agosto 28, 2026 sa kun nga pizza Philippine time isip kabahin sa US Open Fun Week. Siya lang kasamtangang anaa sa number 20 sa Women's Tennis Association ko WTA World Rankings. Moapil usab sa Mindro sa Women's Singles o Mixed Doubles sa US Open. Sa Mixed Doubles, mahimong kauban ni Yala ang Canadian tennis star nga si Felix Auger Elias Semi. Among exhibition event, mahimong usa sa mga higayon nga makita sa mga tennis fans si Yala sa aksyon sa dili pa musugod ang iyang kampanya sa Mindro sa US Open. Gikan si Yala sa round of 32 exit sa iyang kampanya sa Cincinnati Open diin. Aning baguhay lang, napakya siya sa pagpadayon sa sunod nga hugna sa iyang kompetisyon. Ilauman nga magpabiling sentro sa atensyon sa mga Filipino tennis fans si Yala samtang iyang ipadayon ang iyang kampanya sa international nga tennis circuit o mangandam alang sa US Open.
1: Andos Balita. Andos Balita. Balita. Balitang Sports. Andos Balita. Andos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:15.
1: Andos Balita. Andos Balita. Balita. Balitang Showbiz. Andos Balita. Andos Balita. Balita.
0: Kinemo sunod nga Balitang Showbiz. Gendos ganato sa Ayos Sabon Beauty Shop. Abago sabon nga pampagwapa, skin friendly, organically blended. Ayos Sabon Beauty Shop. Pampagwapa nga dili sig sa panit, makapaputi, makapahumok o makapahamis sa panit. Aduna abakido oil nga nagdala og vitamin elatisin collagen abang nutrients gamay mo paputi og mapahamis imong kutis naturally. Dere sa tayasan mapalit kini sa Giori Pharmacy og IX Pharmacy. Sa iyongon mapalit kini sa Butika Gel og Loren Drugstore. Epar Motors Himalalod nagbaligya sa mga baratog pulidong sikanhan nga mga motorsiklo. Sama sa Kawasaki, Suzuki, Honda HJ o Yamaha. Karon aduna sila pinakabagong klase sa mga motorsiklo nga maong Kimco, Euro Motors, Motorstars o TBS. Nagbaligyo sab sila sa mga brand new sikanhan nga mga pisa sa motorsiklo. Epar Motors Himalalod, naimutang dihan sa Main National Highway, Barangay Bambaid, Himalalod, dul sa crossing Balaas. Gipan nag-iog ginumala, nila na Epar Garopel o Gina Garopel. Oban silang anak kasiduidog sa Paris din nga si Beng. Samtang ilang nga mga maayo o banggitan nga mga mekaniko, maho sila si Jan Jan, J.B. Luel Tope, Virgil Ugbert. Alang sa barato o pulido nga mga motorsiklo, Epar Motors Himalalod ang tubag niya na mga kahandos.
1: Andos Balita. Andos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:16.
1: Balita. Andos Balita.
0: O karon sa kompleto ng detalye sa ito nga Balitang Showbiz.
1: Balitang Showbiz. Andos Balita. Andos Balita. Balita.
0: Okay, magandos. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Mayo, butag, babutag, babutag, babutag, babutag, babutag, babutag, babutag, babutag. Welcome sa itong segment, ang Balitang Showbiz. Sige, mga bay, magandos. Da maglangay, kay nalangay na ta. Arita sa itong Balitang Showbiz apan. Ay balo lang mga bay, mga kahandos. Kaya itong balitang showbiz, medyo pahasubo ni kay maghisgot o kamatayon. Okay mga bay ha, yagila itong kulog kataw mga bay kay anak mangyuta, anak matapatubang anang butang nga mga bay. Wa may tao nga magamot ibabaw ning kalibutan ang tanan, mamatay. Mamatay magani mga kahoy, mga tanom nga dunay gamot. Kita baga nga kanunay lang nga maglakaw-lakaw. O niya, usahay pagani, huwag niya tagabantay, maswapid ato nga tiil, matumba pa ta. Sige mga bay, sa ito nga balitang showbiz, namatay sa edad nga 30 news ang singer nga si Vanessa Blanca nga nagpasikat sa hit nga kanta nga Duta o Ako. Ani ato nga dekada dos meljus, no? Duta o Ako. Kabantay mo itong kanta nga Duta o Ako. Kabantay mo ang kanta, mga bay? Pwede lang ito mapatukar good mga bay kay makapiright man ta. Menta og ma makapilif. Kanang niya kay makapiright tagabot pasabot anak kanang copyright mga bay kanang man kunong kapingan sa tuo. Gikumpirma sa iyang igagaw nga si Ivy ang makasusubo nga balita pinagisaw sa post sa Facebook niya ito nga Miyerkules Agosto 19. Matod ni Ivy, namatay si Vanessa Human sa usa ka aksidente nga nitabo sa kondominium diin siya nagpuyo sa Manila. Sa iyang mensahe, gipahayag ni Ivy ang dako nga kasubo sa pagkawala sa iyang igagaw ngayong gitawag usab nga iyang little sister. Matod ba ni niya, si Vanessa Blanca, akalit nga namatay niya itong Agosto 19 uman sa mga aksidente. Si Vanessa na yung ilado sa mga music listeners tungod sa iyang kanta nga Duta o Ako. Yan ay mong popular, ilabi na sa panahon sa pagsikat sa online gaming o social media niya itong Dusmel Chase. Samtang sa pagsulat ng balita, wala pa'y detalyadong impormasyon kapahin sa eksaktong kahimtang o hinungdan sa aksidente. Nagpadayon ang paghulat sa dugang mga impormasyon gikan sa pamilya o sa mga otoridad. Nagpabilin sa iyang pamilya, mga higala o mga fans at kasubo sa kalit niyang pagkamatay sa batanon pa kaedad nga 30 anyos. Kaya mga bay, kaya kinugong kamatayon, dili man niya magpili. Bata ka magtigulang o sabay nga estado ni mo sa kinabuhi, ang tanan, anhagyod patubang. Muna mga bay nga, importante nga maabot mato nga kamatayon nga kanunay andam ta mga bay o mga kahandos. Kay saan sa pag-andam muna ginayon pa ito mga bay magandos nga ang matag-usa ginahanan nga maglaba nga sa kaugalingon nga beast. Bahala mga bay, wa tay simba-simba. Basta kay importante lang, bahala wa tay simba-simba para nako mga bay, bahala wa tay simba-simba, importante lang nga kanunay limpyo nga itong kasing-kasing o konsensya o labaw sa tanan. Kana ba nga una tayo mga maayo nga binuhatan ba nga bahala aguban nga naglantaw na ito mura maghambugir ang tawahan di man managod ay mamay tingong-tingo matingo gra magmapakom at least halag di ka magtingog-tingo diya wala kay mga daotang pulong imong nabungat e kontra sa suga po nimong mo istorya sa pagkadaghana po mga tao nga naligsan nimo kay nagmaritis na dika. Wala mga bay nga kinayang pato nga sa kanunay kanang nga mangandam tas ng kaugalingon mga bay o labaw sa tanan mangandam tas ng kaugalingon nga simba ko og mawala ta ang ato nga mga kaanakan di mabinlag utang. Kaya pato nga aron nga di mabinlag utang ang inong kaanakan mag life plan na. Ania sa klase life plan ay kamu na bahalag asa kay wala may nagpa-advertise na to na. Ay na pa aw oh, natay i-endorso nga kini aron nga hamugaway hapsay ang inyo hanggang pagpanaw wala mo balik-balikan di mag-coordinate inong kalag tungod kay inong nga anak o inong nga ugangan inong nga unsa pa diha inong silingan dili mabinlag utang. Aw na mga bay basing na nakadugog ron diya nga mga tag-iag porinarya o mga lifeline sponsor nato aw ato na nga ino hamugaway hapsay ng pagpanaw paingon dito sa ganghaan sa tungging harian nga di mo kanon na diri pagbalik sa kalibutan kay wa mo'y gibiling utang. Amo na basing na mina nga basta kay magpa-endorse sa muana kabay na ato dyan ang himuon dyan nga kana bang nga mohunong natin nga matarasa tinuod ang ito dyan. Kay kinagtaliwa na to atong anak nakalisod pa na pa'y utang kay kinagong nga hindi ka mag-autang nga na nga bayad ni sa porinarya mahal ka ng porinarya mahal ka ng lungon pag-imbal sa marat muna umutaliwan ka magpanglingi-lingi yung ka uy akong anak ron luuya to akong bayad to sa utang. Okay ano yan ang importante labaw sa tanan mga bayang andam ta kana bang mga tubang ta sa labaw nga magagahom sa tanan ato nga gibuhat ibawa ni kalibutan ano na tay rason o katarungan nga rason o katarungan nga mo nabuhat ato ni kay Ibistigaron beta sa tuwang alabang pagkagahaw mga bahay. Kaya ginapa to sa Biblia, ang tanang tao ng motaliwan ni katubang sa Ginoo, maghatag husay nga to siya katubangan. Ataw, maghusay ra sa puko. O sa badi ang husayon diha dito na pita nga murag nakagubot. Ang imong husayon dito, kana amang imong gipambulong, ano kapambulong ka ito, nakabuhat ka ito. Og labaw sa tanan, magbuhat na og matarong mga bay maghandos kay duon magbuhat og matarong sa tong isigataw, bahalag patay na ta, wa na tanang kalibutan na pabilin tang buhi sila makasing-kasing. Makaingot sila, pagkausik mayroon ni bay na mata. Paling nga orbitong sa programa kalabuntan. Apan og maghimo ta og kanang kanabang nga dili maayo. Mutunlo po ng mga nakailan ato. May radyo tong namatay si Byron Ibayo. Adyo to'y ayo tohan. Adyo to'y ayo tohan. Adyo to'y ayo tohan. Ay nga naman, mangayo ko og 10 pesos, hatagan mo ko 20 pesos. Okay, magkandos, magkatabalitang showbiz.
1: Balitang showbiz.

0: oras sa Pilipinas, alas 8:26. Mga kandos, katong mga takna og balitang showbiz, yendos ka na to sa Bus Abloy Vulcanizing Siya. Mubulkit sa ligid og mualain sa yanta sino nga mga motorsiklo. Naimutang diha sa Manational Highway, Barangay Matuog, Tayasan, at bang sa crossing sa Matuog Elementary School. Bus Abloy Vulcanizing Siya, gipan nag-iyaw ginumala, nila ni Jose Edison Apatan, alias Bus Abloy og Maria Luisa Apatan.
1: Balita.
0: Okay, magandos, ginoong mga tulumanon, gandos balita, dungan kining ay numadunggan sa tulog ka mga sibiyanan nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan, bago Palm School Star Radio og Battle Radio Canlaon City. Makita og madunggan usab kita sa tibuok kalibutan pinagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan og website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
1: Balita.
0: Happy birthday day sa tumaptikon nga kanhi mayor o karon kasamtangan nga vice mayor atong lungsod sa Tayasan nga mao si Mayor Nonong Roberto Jr. Okay, Mayor? Aduna ko'y kanta ka nimo nga ihala din ang atak ni Kabuntagon sa imo nga pag-birthday o sa ngalan sa kinatibuk ang puwersa sa Star Radio Tayasan. Okay? Mag-duit me si Manager Ayan Lahato, Vice Mayor Nonong Roberto o gani amo ang kanta.

0: Og mga bay makando sa birthday sa itong mabtikon nga Vice Mayor na itong lungsod sa Tayasan nga mo si Vice Mayor Nonong Roberto Jr.
1: Happy birthday! Happy birthday!
0: Sige mga bay, sa tanang nga nag-birthday ka ron, intact na ni Kabuntagon, happy, happy, happy birthday!
1: Happy birthday!
0: Sige mga bay, arita sa itong mga pahibalo.
2: Ronnie Librado.
3: Andos Balita.
2: Public Service.
0: Aritas daw nga mga pahibalo mga bay. Okay, gikan sa tumabtikon nga election officer ito nga lungsod sa Tayasan nga mo si Sir Mark Concepcion S. Asintista. Good morning, sir. Please ko pahibalo nga ang Kumelek Tayasan mukandak og voters education sa Barangay Tamaw karong Agosto 24, Lunes alauna sa hapon para sa umalabot nga BSKA 2026. Daghang salamat, Sir Bay. Okay, gikan na. Ni election officer Mark Concepcion S. Asintista.
2: Ronnie Librado.
3: Andos Balita.
2: Public Service.
0: Pahibalo o sa kabitaka nga kolor itom ang nahulog samtang at ang iyan nagbiyahe gikan silang panimalay sa Barangay Kambay paingon diri sa Poblasyon Tayasan sa may alas 12 ngadto sa alauna sa hapon itong Agosto 19. Ang sulod sa mga pitaka, mga ID o cash nga dulan sa 5,000 kapesos. Alang sa makakita sa mga pitaka, paliug lang sa maghatod sa ilang balay diha sa Kambay o sa Tayasan Municipal Police Station. Ganun ay halipay sa makauli sa nasampit nga pitaka. Nanawagan, Barangay Kagawad Gilberto Gale de Hiodeo ang tag-iya.
2: Ronnie Librado.
3: Andos Balita.
2: Public Service.
0: Walay regular nga konsultasyon o regular nga serbisyo sa Tayasan Primary Care Facility karong adlaw, Agosto 21, tungod sa pagsaulog sa Ninoy Aquino D nga usa ka halite. Ibaybalo sa pasilidad nga emergency cases lamang ang pagaserbisyuan atol nimong adlaw nga halite. Samtang pagpadayon gihapon ang Mr. Zia vaccination activity sa Barangay Banga o Barangay Numnom. Gipahibalo sab nga ang line-in services sa Tayasan Primary Care Facility magpabiling bukas 24 oras matag adlaw. Lakip na ang mga holiday alang sa mga nanginanglan sa serbisyo. Yawhag ang mga residente sa Tayasan nga sabton o sundon ang mga pahibalo o mga kahikayan sa health facility.
2: Public Service.
0: Ay balo mga bay, nga karong gabi mauna ang Youth Talents and Cultural Night 2026. Karong alas 7 sa gabi sa Tayasan Boulevard. Kundiin, gawas niya na mga bay maghandos. Motokar usab ang Groveyard Bond. Mahimo nga champion sa mga kalihokan. Mawa kadawat ni sila o champion, 5,000 pesos. Samtang 3,000 pesos sa first place, second place, 2,000 pesos o dunay upat ka mga consolation prizes nga 500 ka pesos. Kini nga mga kalihokan, gipanguluhan nila ni LGU Tayasan Municipal Mayor Ben Roberto o Lido Janel Inicio.
2: Ronnie Librado.
3: Andos Balita.
2: Public Service.
0: Sa kanunay gyud mga bay, gipalik-balik og hangyo ni Tayasan Mayor Ben Roberto ang tanan nga mga Tayasanon nga dunay mga kabataan o dunay mga kaanakan mga bay maghandos. Nga inong anak nga nag-edad sa sing kanabang 5 ka bulan, pataas pabakunahan na sa anti-tipdas mga bay o sa kanang rubila, kanang anti-rubila, kanang anti-tipdas o kanabang kitawag nila karon nga nagpadayon nga Mr. Sia. Pabakunahan ang mga bay kay proteksyon na para nga ang inuhan nga mga anak dili mataptan sa maong sakit. Muna nga saligin ninyo ang atong nga mga personnel sa DOH. Ilabi na gudri sa Tayasan mga bay, saligin ninyo si Municipal Health Officer Dr. Mirasol Jeng Suniga. Ang atong tambag nga, kung doon namin makaanakan, pabakunahan ninyo mga proteksyon mana. Ay magtuwa na nga sa social media nga may katap diha mga bay nga mga fake news. Katubahe balo, gikan ni Mayor Ben Roberto.
2: Ronnie Librado.
3: Andos Balita.
2: Public Service.
3: Andos Balita.
0: public service. Samtang adunay medical mission ha. Karong ipagayon karong September 1 sa pito ka barangay diha sa Tayasan Covered Court mga bay. Gikan na sa PCE, nagpahibalo mga bay si Coconut Development Officer Daryl J. Empirado. Katulang po nga kuan ka barangay ha, katong pito sama sa Bago, Maglihi, Dala Opon, Ginkalaban, Pinalubngan, Banga o Pinukawan. 300 rapod ka mga pasyente ay lagkiter karong September 1 diya sa Tayasan Covered Court.
3: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Andos Balita. Andos Balita. Public Service.
0: Samtang dunay psychiatric consultation karong Agosto 28 diya sa Tayasan Primary Care Facility. Magsugod sa 9 sa buntag mga bay abot na naghapon. Ang napahibalo ini ang LGU Tayasan nga gipanguluhan ni Mayor Bimbo Roberto.
3: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Andos Balita. Andos Balita. Public Service. Public Service.
0: Pahibalo gikan sa Noreco 1 nga karong adlaw mga bay maghandos Agosto 21. Asirado ilang opisina diya sa Bindoy Main Office, Vice Collection Center o Giulngan Collection Center tungkol di sa holiday. Samtang padayon gihapon ang mga maintenance sila mga bay o insab katong mga pagbayad ninyo online.
3: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Andos Balita. Andos Balita. Public Service. Public Service.
0: Samtang diya sa Kanlaon City, doon ay pagayon sab nga libreng ubagay ni og pediatric consultation diya sa Kanlaon City RHU. Karong Agosto 27, magsugod na sa alas 8 sa buntag, abot na sa alas 3 hapon. Kinimo nga kalihukan, gesponsoran ni Congressman Emmanuel M.M. Limkechung Iway.
3: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Andos Balita. Andos Balita. Public Service. Public Service.
0: Okay, good morning dia ni Bay Marlon Pacheco nga naglantag na minas sa tulabanon. Matupan niya good aim idol by samtang. Good morning usab sa tanan-tanan nga namina lang gyud sa tanan namina karon. Ilabi na gyud sa tong mabtikon nga amahan itong lungsod sa Tayasan, Mayor Bimbo Roberto, Vice Mayor Ronald Roberto, mga SB tanang empleyado sa munisipyo, pinangguluhan dia ni HRM Otog, Office Manager Res Ramirez, Municipal Executive Private Secretary Ayan Villarren, og ni Ma'am Aliho Chet nga namin ako karoon intakar kumuntago diya sa Bago atong higalang sekretary diya sa TTMU o sa ka-vlogger. Salamat ma'am ha sa minuton nga pagtimbaya sa akong pagbisita diya sa mga opisina gahapong adlaw. Sige niya atong oras kay kuna pigi na oras sa Pilipinas alas 8:36.
3: Andos Balita. Andos Balita. Balita.
0: Mga kandos, maugadto ang kinatibukan sa mga nagbagang mga balita karong adlawa sa ngalan sa kinatibukan puwersa sa Star Radio Tayasan. Pinagluhan sa tumabtikon nga station manager nga mausibus ayan, Hanialahato. Oban sa itong teknisyan nga usa-usab kadidche nga si Bay Ray Sorenio. Daghang salamat sino nga pagpaminaw ug may buntag pag-usab ka natong tanahan. At ang ikay musunod na ang tulumanon ni Dr. Ramil Oy nga kasayuran sa mayong panglawas o gumaniana karong alas 9:30. Musunod si Bada Maria Bungangira sa Morning Pasada.
3: Andos Balita. Andos Balita.
0: Uban sa tumabtikon ng mga reporter nga mausila si Handos 38 Buyag, Slabio Karinal o Handos 42, Handos Icon. Ini ang inyong tigbalita, Handos 98. Byron Ibay Librado, magbilin sa kapanultion nga naginayon mga Handos Bisan Kabus Kaman. Apan kung maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katilingban.
3: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Andos Balita. Andos Balita. Balita. Pagmatag hangtok sa orasan at dunay mga paghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan. Apan adunay mugna sa mga taong dautan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kining maong tulumanon. Andos Balita. Andos Balita. Muhando sa mga nagunang paghitabo sa atong katilingban. Matag karuno unya. Andos Balita. Andos Balita. Andos Balita. Andos Balita. Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
4: broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
5: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio, alas 8:38.
6: Kasayuran sa maayong panglawas.

0: nga mata, inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Di nagbakal ko dayon sa DTS.
1: Sa isa ka adlaw.
0: Two times ko, tagda duwa-duwa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo kay
2: 27 lot. High blood gid ko.
3: Ano sa unang imo?
4: Blood pressure.
2: 180 over 103 times a day gina ko na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure.
5: DTX 500. Mabibili sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno kumpleto. Kung todos rekados sa paghatag ug sakto nga kasayuran. Ug giya mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.
6: Mga ka-DTX sa mga ka-Didri Bayo. Hello, hello. Ay, usa ka mahimsugon. Mabungahon nga adlaw. Usa ka malipayon nga adlaw sa tanan nato nga mga suki, nga mga tigbalamati. Welcome din nga itong tulumanon. Hello sa itong mga viewers by your Facebook Live. Ang mga naka-tune in at ugaron, naka-sunby mga higala sa ilaha mga radio, nga ganun ay gasunod ning atong programang kasayuran sa maayong nga panglawas. Of course, kauban ganun ay Doc Hans Lima Nolo, mga higala sa inyo, mga sibyaan. And of course, kauban ninyo ganun ay usaban. Ang ato ang mga ibigtibo nga mga products, ang mga klinika products, mga higala nga available sa mga butika. Oy, naka DTX 500 na. No, di gyud pagkalimta, no? Di gyud masipyat kada adlaw. Naka DTX 500, yeah, nakakapi na. Oh. Sige na ha, mga pinata, mga higala. Magalamis kapi, oy. Ngunin kapi, mga higala, nga mo kumpleto sa imong adlaw. Ngunin kapi, mga higala, nga mo pawala sa imuhang kalat.

0: Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh. Para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan. Mapalit sa mga butika.
1: Ando na yon sa pinakaduol nga butika, pangitaan na yon diraan D3 Bayo. Pangitaan na yon diraang DTX 500. And of course, ang atong alkaline-based nga vitamin C, no? Patsanag yung kaay ang lawas kung na enough nga vitamin C. Basta lawas nga na enough nga vitamin C. Lawas ka na mga higala nga layo sa balatian. Lawas ka na nga daling maayo kung magkabalatian. So sa mga nagkaedad nato dira nga mga nanay o datay, pugong sa edad ba? So, bisan may edad na, hamis o hugot gihapon ang pamanit. No. Iwas mga kunot-kunot, mga wrinkles-wrinkles dira ba? Fine lines, no, sa naong iwas-iwas anak ba? Magmighty si kada adlaw. Oh, once a day or twice a day. Anyway, let's talk about mga higala kining bad cholesterol. Kining ato ang dugo mga higala dira makita ang ato ang cholesterol. That's why magpa lipid profile ta, magpa blood test ta dira makita na siya. Makita dira ang LDL o HDL. Ang kaning LDL mga higala muni siyang gitawag nga low density lipid or bad cholesterol. Ilado ko sa gitawag nga bad cholesterol that can lead the host of having cardiovascular diseases. Muni makaguba mga higala sa tuang kasing-kasing. Muni makaguba sa tong cardio kining mga bad cholesterol. Ang mga several studies nagsuggest na kinahanglan yun ta og antioxidants nagikan sa itong mga ginakaon. Kinahanglan ato gining intake, mag-outsource yun ta. Kinahanglan yun ta antioxidants para pangontra na ito aning oxidation, aning gitawag nga cholesterol. Mubantok man eh. Muna sila yung mga mantika, mga fats nga mugahi, matulog. Ya, kunaan na sa itong sistema, sa itong lawas, barado ang ato mga ugat. Hinay ang sirkulasyon sa dugo. So, kinahanglan taog antioxidants. Mag-outsource yun ta. So, pinaagis pagkaon na to, or either pinaagis sa pag-inom sa supplements. Kay parihas aning atong DTX 500, naani siya yung mga antioxidants nga suggested by the studies isang tasa ng kape para guminhawa DTX na makatabang mga higala sa mga pagpa-ubos o pagbugong mga higala sa oxidation process sa cholesterol na apoy anti-inflammatory properties. Di ba? Pagkalindot, no? Actually, ang DSA nga naa sa DTX 500. Ang antioxidant mga higala nga gitawag nga octacosanol. Usa kini ka powerful nga antioxidants nga makuha nato sa sugar cane. Naa ni siya anti-inflammatory. So malikaya nato ang paghubag-hubag dira. No, paghubag sa nagkalain-lain nga pati sa itong lawas, including ang paghubag mga higala sa itong mga ugat. Kaya pwede mang good nga muhubag ni nga itong mga ugat. That's why na ay aneurysm, na ay plaque. Then later on, mga higala mo, nipis ang lining sa ugat, pwedeng mubuto. Kaya itong likayan kay kung possible nga mahitabo na, pwede nga magka-stroke. Or either magka-heart attack kung sa kasing-kasing na siya. Or kung sa uban nga parte sa atong ugat, pwede magka-aneurysm. No. Pwede usap mga higala magka-

0: pulmonary embolism. Kung mahitabo na sa baga, magka-pulmonary embolism. Onya, kung sa ato mga ugat-ugat na mga higala, magka-problema ta sa ato ang varicose veins. Yan. So, na ay mga ugat, mga higala nga muburot, muhubag, muhuyang. Usaan yung mga higala? Ang pinaka-the best is ginahanglan yung tag-antioxidants. Manamukaon yun na. O kung dili man ta makakaon, naagin tay imnon. O nga herbal supplements. Kadaan daw. DTX 500 na ni si anti-adipose tissues. O naapon ni si anti-cholesterolemia. So maayos siya pangontra sa cholesterol. Naasay mga properties nga makapatabang sa pag-reduce sa LDL or bad cholesterol by promoting the production of HDL or good cholesterol. So ang iyang ginabuhat, ginapakunhod niya ang bad cholesterol pero iyahang ginapasaka ang good cholesterol. Ano yung nakalindot? No. So kargado tao good fats para nga malimpiyuhan natong mga ugat. Nay, tay, magkaedad ta, we all know nga ang atong lugo, ang atong ugat mo'y usa sa mga problema yun nato. So, usa sa pinaka-the best nga i-maintain nato nga herbal ana is kining pag-inom nato sa DTX 500 kada adlaw. Pwede po mag-maintisita kada adlaw. Then pwede usab D3 bio kada adlaw. Ang visceral fat, no? Kabantay mo ng atong buyon, managko. Ang atong visceral fat, mga higala, mo ni ang tambok na nag-putos, mga higala, o nag-libot sa ato ang internal organs, sa atong abdominal cavity. Ika lang atong buyon, mitaw. Mudako atong buyon, di ba? Mudako atong bilbil, mudako atong tiyan. Kalang baga nira, nga gadako mga higala mo na gitawag nga visceral fats. Pwede niya nga mag-cause yung pressure dito sa itong mga internal organs. Atong atay, pwede nga iyahang maputos ang atong spleen, ang atong pancreas, ang atong intestine. Maputos niya sa tambok. O niya, pwede usap mga higala sa itong kasing-kasing or gitawag niya siya pericardial fat. Pwede ang itong kasing-kasing usap. Maapektuhan aning mga fats, visceral fats, mga exist nga mga fats nga naa sa ito ang buyon, nasa itong abdominal cavity. E lagi, number one, ganang muda ko itong buyon? Be, mangutana ko, sedentary lifestyle, diba kung sige taglingkod, mas daling muda ko itong buyon? Kulanta sa exercise, kulanta sa pasingot. Ikaduha, sobrang ang pagkaon sa mga carbohydrates. Kung magulpi na to ang pagkaon sa carbohydrates, pwedeng dalian mo na ko itong buyon, no? Pwedeng daling mo na ko, manghihigala to ang buyon, natuntian, daling mo na ko. Oh. Sa pa, pag-inom mga higala sa mga alcoholic ng mga drinks. Ang sa pagyon, ang mga pagkaon, mga higala sa tamis, dali, or mga pagkaon nga taas o calories, dali kay tanga manambok. So, pwede nga mag-cause kini o visceral fats. Ayan. Sumala sa mga eksperto, ha? 10% sa tambok nga nasa tong visceral fats, nasa tong buyon. Dili mahibaluan mga higala nga ang uban dili makita. Bisan uban niwang gani pero naaday visceral fats. Pwede gihapon mga higala nga magka visceral fats. Na may gitawagon nga tofi. Mga tao nga tofi. O sa man ang tofi? Thin outside, fat inside. That's tofi. So niwang lang taon pero ang tambok mga higala nasa sulod nga bahin sa lawas. Ang visceral fat nagakos kini mga higala sa inflammation or paghubag sa bisan unsa nga parte sa ato ang organo nga delikado kaayo nga kondisyon. So number one, ato yung paningkamutan magmugamay-gamay, no, ang mga visceral fats. Mag DTX 500 o mag Mighty C kada adlaw. Makatabang gini mga higala nga mapugngan nato ang paghubag sa mga internal organs sa tuang lawas. Nindot ang paginom sa DTX 500 o Mighty C kada adlaw. Sa pagbaregulate, number one sa tung appetite. Ang gana sa tung kaon mga higala or gitawag nga satiety hormones nga ghrelin mga higala og leptin aron nga dili mo sobra ang ato ang kaon. So naanay pagbugong. So kana nga mga hormone leptin o ghrelin mo nay gapugong nato nga dili nato matam-an og kaon ang ato mga ginakaon. Oy hunong na kay busog na ka. Hunong na kay daghan na kag gikaon. So atong pugngan ang mga unwanted fats mag DTX 500 ta og mag Mighty C every day. Sa mga nangunta na look asa man ta ka avail ana. Well na asa pinagaduol. Adto aninyo sa pinagaduol nga butika og pharmacy sa inyong mga lugar. Mag DTX 500 kada adlaw.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500.
2: Ako Lesh Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya ang akong gangas, kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Doka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, yun kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Ilay-ilay di la cross. Taas ang akong nga sugar. 375.
4: Saan nag-inom ka?
5: DTX 500.
4: Ilan nalang subong imo sugar?
3: Tatigi ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
1: gito. DTX 500! Bali sa mga butika. DTX 500!
6: May buntag, ma'am. Ma'am, kinsa itong pangalan, ma'am?
7: Ay, ako si Lorna Corantes.
6: Unsa nga produkto ay mong gigamit din, ma'am?
7: Ay, ako nagagamit ko sa una pa kaning DTX copy o kining Mighty C o DTX 500. Nangwawin akong ginagamit yun isang sa una pa karon. Iganaan man ko kay mugaan man ang akong hubag sa tiyanong may akong inumon. Ganaan ko ay kanang rioma yung lawak na ko akong tuhod. Pagamit na ko ani marag-arang marang pamino kay mugaan man ang akong paglakaw.
1: DTX 500! Mapalit sa mga butika. History,
8: bio. Ako si Nita Gandalaw na ay Ernesto. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Uman sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Mabibili sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pareho sa nga markuso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga butika.
10: Hindi laging makulay ang buhay at hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa iyo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon. Kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkaw katulad ng Ampalaya leaves, the sugared cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok at sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili at hindi mawalan ng pag-asa.
4: Hello, may ngadlaw. Kinsa atong ngalan?
5: Ako si Borix Valencia.
11: Taga Dipulog, Anahaw.
4: Gatumar ka og D3 Bio?
11: Oh, gatumar ko.
4: Nganong gatumar man ka og D3 Bio tayon? Sa manay mo hang gibatyag sa una?
11: Nagsigi ko og sunggo. Grabe nagikay nga sunggo. Ya nakatumar ko aning D3 Bio. Naulian gi ko. Mao na nga pasalamat gi ko ana.
4: Nanluspad na ka sa man maglipong ka?
11: Oh, nagluspad na gi ko ana. Sige sunggo. Ya galipong ko, nakatumar ko ana, naulian ako. Problema magmayo eh. Huna-huna na ganyang dadon ko og doktor nya kay kining kapigado lagi mutong ani tumar lang ko ana kay nakadungog man ko sa sibya sa radyo mutong naulian ko.
4: Unsay ngalan gani ni mo tay?
11: Jose Borix Valencia, Anahaw, Dipulog City.
1: History Bio, mabibili sa mga butiga.
12: Si Frisi Dayon, taga Purok Paglaom, akong edad sa isinta isipi. Ako muna batyagan, sakit ra ang akong kilid. Kunya, nagpa-check up ko, nagpa-ultrasound, pati liver din ko. Itong mga pa na ron, dua na kaya si Mana. Dua ragad sa isa kaadlaw. Kunya, pag-uma, inong na po ko. Wala na po ng batyag. Wala na yun kay sa una, magluod man akong sulok-sulok. Muna, magsigil na lang inom. Pero sa pagkaroon, kalay sa Ginoo nga nag-inom po ang DTX. Parisan po na akong may pisi. Kalay sa Ginoo, wala na. Nang libot kayo may isda, nagpasalamat din ko sa DTX o sa may pisi na akong di-inom kay nawala na dayo ng ako ang sakit.
1: DTX 500! Bali sa mga butika. X10 Food Superman for Men.
13: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang X10 Food Supplement for Men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabas kog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat git sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo git.
1: X10 Food Supplement for Men. X10 Food Supplement for Men.
14: Ako si Rosan, baw, akon ba na sa nag-edad ko rin taan nyo, sbala, nag-hara-haragid sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-X10 Food Supplement for Men. Tungod sa X10, wala lang kami kaedad nga duha ba? Nami, gidang X10.
1: X10 Food Supplement for Men. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si PC, taga-Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksa kita akong ulo. Ingan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, ugabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wanagalabad ang akong ulo. Salamat kayas Mighty C. Piktibo, jud kaayo.
1: Mighty!

0: Mag-mighty C ka na adlaw, ang alkaline base nga vitamin C, ha? O kana nga vitamin C da kontabang nas may mga high blood, may mga diabetes, na kontabang na kontra komplikasyon sa mga kaugatan. Ang vitamin C, mga higala, gapasaka sa tuang collagen production sa tong lawas. Pag naatay enough nga vitamin C, mga higala, eh lawas ka na ang batanon ganunay. Di ba galimtan ha ang ato mga products? Available sa mga butika sa inyong mga lugar. O yung atong extend herbal capsule by the way di ay kanto mga ato ang labing-labing ni Mrs. mga mister, okay pa ba ta? okay pag yun na? Okay pa? Eh kung medyo luya na, mag-extend herbal capsule para mapabalik na to itong kusog, mga higala, sa kanhing batanon pata. Yay ka. Extended ang ligaya, extended ang saya, basta naka-extend herbal capsule. O sa kanika, herbal nga capsule, mga higala, nga magkapataas sa stamina sa lalaki sa panahon sa labing-labing ni Mrs. I-extend mo na yan. Ang atong extend, mga higala, available ni mga higala. Available sa mga butika. Kung naamo diri sa Buanga del Norte, particularmente sa Dipulog, yan. Tuan ninyo na pinakaduol nga mga pharmacy sa inyong mga lugar. Then of course ang ato ang DTX Beauty Soap, no? Kaninga sabon ginama yun ni siya, gibuhat yun ni siya para yun ni siya sa mga taong may mga suliran, no? Mahitungod sa ilahang panit, may mga skin problem, may mga allergies, skin diseases, katul-katul sa panit, yan. Dali kita magka skin problem, gibuhat yun ni mga higala. Kini nga sabon, gibuhat yun ni siya sa may mga suliran sa panit. Mag DTX Beauty Soap na. Para beautiful lang atong panit. Beauty skin, mga higala. Oh, ang nakanindot kina siya ay whitening effect. Yan. Makapaputi siya. Then, of course, naa siya'y antimicrobial properties. Sa mga kagaw nga gatapot sa tumpanit, iyahang pamatyon. Mga parasite nga naa sa panit, mga higala, pamatyon na ng DTX Beauty Soap. Naas mga butika. Speaking of mga kagaw, no, bacteria, mga viruses at itong lawas. Walay makapugong, mga higala, sa kaepektibo sa pag-inom sa ditribayo. Kumuhisgo ta og kagaw, parasite, bacteria, nga naas lawas. Another benefits nga makuha nato sa pag-inom kada adlaw sa ditribayo. Usbon ang kuha, D3Bio. Herbal food supplement na siya. Naas mga butika. Pwede ta makainuman ng kadaanlaw. Kaduha or katulo, mas labing maayo. Muna i-maintain na to, tay, nay. Ang D3Bio, kung kadaanlaw nga gainom taani, gina-power up na to ang gitawag nga ketones or ketogenic process sa lawas. Kabantay mo anang ketogenic diet. Ketogenic diet is known as a diet, mga higala, nga gitun-an sa mga eksperto nga makapataas sa kinabuhi. Gani, kini nga klase nga diet, ketogenic diet or keto diet is a diet which high fat when very low carbohydrates. Ang imong diet ani laban kaon ka mga pagkaon nga taas og fats. Good fats. Yun yung imong carbo ani ubos. Low carb diet, ginapaubos nimo ang imuhang carbohydrates. So, dili kay kagakaon ng carbohydrates ani. Laban ginakaon nimo is good fats. So, kini siya nga klase nga diet gasugo ni sa imong lawas to force sa pag-burn sa fat o sa pag-fuel instead sa carbohydrates. So, ginahilis niya ang mga fats o niya gina-fuel ni mo imong lawas sa good fats instead sa gitawag nga carbohydrates. So, dili na kay kamukaon o carbohydrates ani nga diet. So, kini siya, mag-lead kini siya sa gitawag nga metabolic state nga gitawag nga ketosis. Ketogenic diet has been known to protect the body from fatty liver. Yan. O sa bagyo, diabetes, Alzheimer's disease, and even cancer. So, kung i-adapt ni nga klase nga diet, nakuntabang. Paglikay sa mga balatian. Nya, kung naatay D3 ba, yung mas monindot ang effect sa ketogenic diet kay ang D3 bio taas o medium chain fatty acid. Muna'y pagkaon dapat. Diba? So, nanatay MCTs. So, pag inom pa lang nato sa D3 bio, naanay fats, naanay good fats, nga atong ginasulod sa lawas. Oh, so, nindot siya. Muna yung mga rason, mga higala, nga nindot ang D3 bio, labi na yun sa mga tao nga ga-adapt o ketogenic diet. Actually, daghan man ang ga-adapt aniron. Kaya known naman isa nga klase nga diet. Daghan ron ang ga-adapt o ketogenic diet, intermittent fasting, kung naamoy ing ana nga klase nga form sa diet karon, na binagin to mga health conscious nato. Kung naamoy ing ana nga form sa diet, mas patsada mga higala nga imni na ninyo og D3 bio kada adlaw. Mas monindot ang effect sa inyong intermittent fasting o ketogenic diet. Nga naman, ang kuan manggod ang D3 bio gapa increase siya sa fat oxidation. O niya ga-support siya sa ketosis. Niya gawas niya na iyahang ginakontrol ang atong appetite gana sa kaon. Muna'y nakanindot sa D3 bio mga higala. And of course, pag naatay D3 bio, ginapa-improve ni atong mental clarity. Maayo ang atong paghuna-huna. Maayo ato ang thinking. Hait atong memorya. Diba? Sa mga nagkaedad, diba? Kanunay na itong ginapahinomdom, mag D3 bio yun. Kay very precious kaayo, very priceless kaayo mga higala. Kanang atong memory. Kumawa na mga higala, makaingon na lang tanga na unsa naman tao ni mamang papa nga nagkabata naman yung nagkabata, diba? Maingon dahil ng uban. Nanibalik na sa pagkabata sa mamang papa. Kay ang tawag niya sa iya mga anak, papa naman, mama. Nabaliktan na, no? Nabalik na iyang una-una sa pagkabata. So, likay ka na mga higalang mahitabo, labi na sa mga nagkaedad. Mag D3 bio ka na adlaw. Yan. Naa sa mga butika. Sa mga mahiligo ng kape, I know nga, ganahan yun ng kape. Labi na yun kung may edad na ta. Mangita gintag atong coffee nga ginainom. Instead nga hunungon ninyo na inyong kape, kay lagi may balatian na. Instead nga hunungon ninyo na, alis di, pulihin na og DTX Coffee Mix. Pulihin na og DTX Premium Coffee. Herbal coffee na ha. Pansada kay na nga klase nga kapinaas mga butika. Anyway, murag mo say babay ko kay atong oras limited kayo. Ubang po, nagubunuban na gihapon ta. The same nga oras, the same nga sibiyan sa programang kasayuran sa mga banglawas. Mo say babay ko, salamat sa itong mga consumers, mga kaklinika. Ang ato mga product usbon ako, DTX 500, D3 Bio Mighty, si DTX Coffee na ito. Naas mga butika, ha? Masay babay ko mga higala. Sa mga mahilig ng kape, tara kuyog ta kay mga penata.
1: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience a taste.

0: maganda ang araw pag may TTX Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta nagka-star, sikat.
4: Feel the music, Star Radio.
5: Oras sa Star Radio, alas 9, 12.
6: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
7: Ang pagkabana sa maayong panglawas.
8: O karon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Altida. Uke Dragon Mel Galios.
9: Yes, mga suking tigpamanaw, kumusta ug welcome na pod sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas, ang programa na mag-atiman sa ato ang panglawas. So mag-uban-uban na pod kita karong takna aron mahibal-an nato kung unsaon pagbaton ug lig-on nga lawas ug limpyo nga panghunahuna. Of course, uban sa kini nga programa gipaluyuhan sa ato ang mga epektibong produkto, ang Dragon Fruit Herbal Capsule, and of course, ang ato ang pinakabago ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams. Yes, Doc Alan.
10: Yes, welcome. Welcome na sa mga socket equipment and of course, sa maing adlaw ka Dragon Meal. Maing adlaw usab sa mga listeners nato nga kanunay nakasunod sa atong programa ka Dragon Meal. Bisaya so Mindanao. Ang pagpakabana sa impulso bani kami niya ka Dragon Meal sa pipila ka minuto sa inyong madungog sa matagtakna sa inyo ha mga sokin sibihanan. Ano na sabi gala inyong ubo sigalag alagad sa kanginan from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ya, di ba? Nagpahigayon ng mga produkto mga sokin tikpaminaw para usab maprotektahan ang ato usab nga panglawas. Nga doon na kita'y prevention. The prevention is better than cure. O dili ang ngayang kabalakan mga sokin tikpaminaw o ka-dragon meal. Kaya ni anasad ang ato mga produkto from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Pwede mong mutik sigala. Text line na to sa 0950-4419-006. Sa balikon ko 0950-4419-006. Maka na ito ang text line. Alang usab sa dugang kasayuran o dugang kalambuan, usab sa maing panglawas. Ang Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold, mga sokin tikpaminaw. Pwede nyo na siya ipagsabay sa pagtumar, buntag o hapon 1 hour after meal. Asa na gadaing mga sakit o balatian, kung na may balatian o walay balatian, pwede na mong muinom. Muna nga, doon na tayo gitawag o prevention daily supplementation. Muna nga lang, pinakarindot kayo sa ito ang produkto. More on herbal. Ano nga ay magkalimot na na ha? Mga sangkap nini, labing yun sa ato sa mga kape. Ang Dragon Herbal Coffee Mix with insulin plant. Ah, mga igsoon na ito. Ngawa masayod. Doon ay dosi kaklase mga herbal nga naaninin halo sa atong kape. Napaka-epektibo. Kape nga walang palpitasyon. Alang usab sa dungang kasayuran ang atong kape. Nga mapalit ninyo sa nagkanyang butikag pormasya. Mga ka na ang pinaganindot kayo kaabag usab ang Dragon Herbal ang klase sa haplas mga higala. Ang atong usab nga Dragon Massage Oil with Chubaki. Good for varicose veins, rheumatism and arthritis mga higala. Madako ikatabang usab sa mga idaran. Labi ninyo kananay, tatay, lulo o lula. Pwede mo nga magamit sa atong Dragon Massage Oil with Chubaki. Alang usab sa dungang kasayuran. Nindot kayo sa nintong doon ay mga varicose veins, rheumatism and arthritis ha. Ang ato usab nga Dr. Punji Soap, mga sokin, tikpaminay mo kalimot ha. Kabag usab ang Keskin Low Power Whitening Soap, nga nausab sa ato usab nga mga butika. Mapalit ninyo higala sa nagkanyang butika, Pharmacia Bisaya, Soga, Mindanao. Ay mo kalimot ha. Hit rust, no? Mga sintomas higala. These are tiny red or pink mga higala. Blister like a bump ha. As a result, mga sokin, tikpaminay mo spore diet, o dikaha, overwork, and lack of proper rest mga higala. At an amor nutrition diet basta Dragon Fruit Gold o ang Dragon ang imuhang tumaron mga sokin tikman na Dragon Fruit Gold o Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Sigurado na mga sokin tikman ni mong lawas ni mo baskugun nga mapalit sana kanyang butik ang pormasya Bisaya Soga Mindanao.
9: Yes mga suking tikpaminaw, for a healthier, happier you, choose Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams para sa maayong panglawas, ang Dragon Fruit Herbal Capsule, ang Dragon Fruit Gold, imong makauban sa adlaw-adlaw nga pag-atiman sa inyuhang lawas. Ang atong mga produkto, gikan sa Dragon Fruit Herbal Capsule, sa atong Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 mg, sa ato ang Dragon Fruit Coffee Mix 12-in-1 with Insulin Plant, ang ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, ang atong Dragon Massage Oil with Tsubaki, and of course, ang ato ang K-Skin Glow Power Whitening Soap, ang at ug ang ato ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap, available na sa mga duol na butika sa inyuhang mga lugar, Visayas ug Mindanao.
11: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
12: Ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
13: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon nang akon tulog, subong aga kag hapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix.
15: Ugali si Remedios Arnais Trabajada, taga Ilabas, 57 years old. Di gid mabuo ang adlaw kun hindi kami makagamit kari a. Ang DTX 500, ang Mighty C kag ang D3 Bio. Ay, udi trangka so, sipon, ubo. Pero kung makainom gani, ah, saan ka pag-inom lang kaysa, dura na yun. DTX, Mighty C, always kira kag D3 Bio. Nami, makaturog ko kamayan, makakaon ka o kabayan. Nami, ura ka pagkapuyi ang lawas mo kung makainom ikaw kariya. Ang mahambal ko lang, bakal ka mo. Tistingin nyo lang. Gami, Gidria. Tisted na namin nga pamilya. Kamu, Gidria, ang inainom namin. Gani, kinambal ko kaninyo. Bakal ka mo. Gami, Ria, nga bulong.
13: DTX 500.
16: Mabali sa mga butika.
13: D3 Bio.
16: Mabibili sa mga butika.
17: Ako galing si Rodrigo Limtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte yung itataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin na sa radyo about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilinom. Ainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawas mo. Desin niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500? Para sa mga pigado, makabulig, makapapansa lawas ang tao.
13: DTX 500,
16: mabali sa mga butika.
18: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn. Your cozy home away from home, whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros. Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
19: Where every guest feels at home.
18: Visit visit us today.
19: Michelle Caracas. Kasi effective po siya. Kasi itong Nance Coffee taga-inim ko before meal. Kasi after niyan, normal na yung pagbawas ko or pagdumi. Tapos choco mix naman sa anak na for remind choco, for good memory. Then Nance Liniment pag may mga body pain, body aches, or parang hindi matunawan, yung ginagamit. Tapos eye drop sa mata pag medyo cloudy yung mata ko, gamit ko siya. Effective po siya. Mensahe ko lang sa gusto gumamit ng Nance is subukan niyo po kasi effective po siya and walang side effect. So, yun. Thank you.
20: Mga pena ta! Ania na ang kape na makaayos sa lawas.
21: Ako si Nora Suniga, 64. Buong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit ng kape o kaning capsule.
22: Mm-hmm.
21: Oh. Ang ako dyan namatigdan sa kape mo painit ko sa Changi.
22: Yes.
21: Da yung dragon fruit ako ang ginainom. Mm-hmm. Niya, da yung pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba?
22: Yes.
21: Maayo gudi ay ni siya.
22: So, kaya
21: paningtun mo po. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape.
22: Mm-hmm.
21: Kaya maayo good na siya. Abdi ko na inyong lawas.
22: Salamat kayo.
21: Tinood yun na.
20: Mga penata!
23: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o parwasya sa inyong mga lugar.
18: Tayasanon, kabalo ba ka nga ang tikdas o tipdas nga sakit walay kaayuhan? Ug mahimong delikado ang kinabuhi sa imong anak kung dili kini mabakunahan. Mao nga pabakunahin na ang inyong mga anak na nag-edad og 6 ka bulan hangtod wala pay 5 ka tuig. Magsugod karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026 dinhi sa lungsod sa Tayasan. Ayaw og tuo sa mga fake news. Ang bakuna nga kontra tipdas, 50 na katuig nga gigamit. Protektahe ang inyong mga anak ug pabakunahin na sila. Kita-kit sa inyong mga barangay o pinakaduol nga health center. Karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026. Tungod kay ligtas tikdas ang batang bakunado, katayasanon.
20: Dragon Fruit Plus 650 mg.
24: Estrella, Tamparong, Niyaw, Limanggit, 76. Kada adlaw ko na ko dito na tuma. Dragon Capsule o Alkasi o Dragon Coffee. May rama akong panglawas.
25: Ah, gamit ko dahil ka ng ato ang produkto. Rabi lang ko na ang Dragon Massage Oil.
24: Mawala ka na kung pamati sa kuan.
25: Panakit sa kalawasan. Tuon sa may mga ikawahag sa mga kaiksunan na ito, nga naminaw na ito, karunay.
24: Ganunay gumumuinom o Dragon Capsule, Alkasi o Dragon Coffee.
20: Kamusa, pag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
26: Okay, may buntags na rin. Itong paminawang karon ang usa sa mga digamit sa amigos. At ipaila itong nga pangalan, no?
27: Ako di ay si Rodolfo Barsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako, nagagamit ako sa Amigos Coffee. Kaysa primero sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakat ko, magkiyang-kiyang ko, hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Coffee na akong gigamit. Kay mao'y usa nga nakaayo sa akong tuhod o sa akong lawas nakahatag o kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Coffee kay kani mao'y makaayo sa ato ang lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinaagi sa Amigos Coffee. Dige, daghang salamat.
26: Okay, salamat kayo nang...
28: Coffee lover ka ba? Suwayi ang Wonder Herbal Coffee. Purong natural lagsaka. Dili hapdos sa koto-koto. Wonder Herbal Coffee. Kapi nga makigbatok sa mga sakit sama sa diabetes, high blood, skin diseases, bato sa kidney, o daghan pang uban. Sa Wonder Herbal Coffee, sigurado, protektado ka sa mga klase-klase ng sakit. Basta kapi nga herbal. Diri na ta sa Wonder Herbal Coffee. Wonder Herbal Coffee. Mabalit sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
29: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
30: White Knights Dumaguete Pension House
29: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
30: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
29: second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
30: White Knights Dumaguete Pension House.

0: higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte, na ako'y gibati sa akong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-lain tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungo ko sa radyo ning Astasan, og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo, mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan, naulian ko, iniihi na ko, wala na sakit, og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit, parihan ako, sulayin ninyo ang Astasan, kay naaji alibyo. Maong sa Astasan, wag tangang balati.
2: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginanlanon, mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasa, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
3: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
4: Oh yeah!
5: Let's get it on!
6: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapag-gana, makapadasi.
3: Hard Max.
6: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
3: Mag Hard Max. Extreme na.
7: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
8: White Knights Dumaguete Pension House
7: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
8: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
7: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
8: White Knights Dumaguete Pension House.
9: Donnell Brand, nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
10: Donnell Brand. Atong paminaw ng testimonya sa kaibigtibo sa Vitron Tablet.
11: Pangalan o kumpletong address?
12: Daday Briones. Kalakulabang agunoy daba dito. Kapag Vitron, okay man kayo ya. Kayo man.
11: Naggamit ka sa Vitron tablet?
12: Oo, Vitron. Kung di ko kato, inom ko anak.
11: Mm-hmm.
12: Oo, nauyon na sa kanya. Isa po, ganang kaning kalimtanon, mga nalang po yung ako ang ikuan nga. Kanang, mayo yun, pedali ka kang baka, inom ko magkanang, umakumang sa kaitang malimot.
11: Limtanon, keka. Pero, pag take nimo sa Vitron tablet, naulian.
12: Oo, naulian din ya.
13: Vitron tablet, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
14: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart.

0: twice a day. Kung kanang non-coffee sa mayo kaya na siya yun kay akumano sa inong sa dana o buntag, udto, gabi. Until na, sige siya may gamitin na ng product na non-coffee. Kung non-capsule o UA. Salamat kayo at Arlene sa imong programa kay naghatag yun na namang tabang. Nakugyug yun ang tabang ang imong produkto sa non.
1: Kung kamo masulubon, tungod. Kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
2: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.

0: Gawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong magantos man nga pwede ra gyud imong suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drugstores, in pharmacies in Visayas and Mindanao.
1: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang interest, sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalot, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
2: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes ug Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.

isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.

0: can have the love. You're tuning in to 98.3 FM, sa Radio Tayasay, kay Basta Nakastar Sikat. Today is Friday, August 21, 2026. Kumusta man mo di atanan? Kumusta man atong mga suking tig paminaw? Nagbabalik na po si DJ
1: Maria Bunangera.
0: Sa kalan sa mga station manager, so ayan na niya lahat sa kinatibukang puerso sa 98.3 FM sa Radio Tayasay. Lungsod sa Taya sa Lakop 98 Kabarangay. Lakip na sa bang mga kasilingan ng mga lungsod ng Dakbayan. Mga neighborhood ng mga provinces, Mindanao, Luzon, Visayas. Tibuok, Pilipinas, good morning.
2: Sana
0: all. And to the whole world, good morning, good noon, good afternoon, good evening, good midnight.
2: Sana all.
0: Anyways, good morning, Diay Nihandas, Nubintay Otso, by Rony Bay. Busy, good in town, ng atuang Anchor Mine. Ngayon ratag dispensa sa pipila kaadlaw nga wala ta magdungog sa kanginan tungod kay nara ko'y importante. May importante ang iasikaso mga ka-star.
2: Sana
0: anyways mga ka-star, ubani ko ninyo sa programang Morning Pasada. And of course, para sa inyong mga greetings or shoutouts, inyong mga song requests, you can call or text itong official call and text line sa itong smart line na 0969-484-5454, sa itong love line 0956-664-7734. Sa itong website, type lang ang www.theradiotayasan.webla.com. Para sa itong FB fanpage, ang www.facebook.com/star.radio. Sige, ayaw mo katahap kay ato ng basahon later on ang inyong mga greetings, inyong mga shoutouts, and of course, inyong mga song requests. Ato po nang i-play on air, mga ka-star. Live di ako ron sa kuwang personal Facebook account. Drop note sa kawanangan. Padangat mo diha sa inyong mga greetings. Or drop by mo sa inyong mga shoutouts, of course, inyong mga song requests. Today is Friday. It's Friday sa tanan holiday ron sa mga nagtrabaho sa public sector. Mga estudyante. Kumusta man mo diha? Tabangi inyong mga ginikanan?
2: Sana all.
0: Kay bakasyon naman ni noon. Holiday. It's Ninoy Aquino Day. So it's your chance to cooperate with your family. Kung siya'y maglaba ba mo diha? Or magmuha mong lawa-lawa? Or mangumpay ba mo diha? Hala, sige. Hatagig panahon siya, rog di mo kagahin ako sa ka-oras. So, half hour tingali, makaabag-abag na mo, ana. Diba din? Relax na. Oh.
2: Sana, oh.
0: Diba? Ang pag-alalay sa mga bata nga to sa ginikanan, dili na child abuse. Ganit ako nagatampo para sa pamilya. Sige. Anyways, mga ka-star, check your time. Our Philippine Standard Time, it is now 10. It is now 9 minutes past in the hour of 10 o'clock in the morning. Stand by. I'll be right back after sa pipila ka mga pahinom doon.
3: Pagkali si Rodrigo Limtapaw, taga Mabulo, Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung atong gitsugar. Sorte yung gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yung nasa radyo. About sa GTX 500 na. Kaya muna akong gilinong. Ay, inong po na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintinan ko sinaasang GTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko GTX 500? Para sa among mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ng tao.
1: GTX 500 mabalisa mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Pili Kabung Nason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabalit sa mga butika. D3 Bio. GTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang D-Tex Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako kumagpangapit sa D-Tex Coffee Mix.
1: D-Tex Coffee Mix. Mamasaga butika.
6: Ako po ay Roseline Nimbulana, isang guro sa public school. Yung asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C,
1: ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si PC taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak ma. Magtumar good aning Mighty C ma. Itumar bitaw ko buntag o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C semana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wa nagalabad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C. Piktibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C.
8: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
9: Oh yeah! Let's get
1: it on! Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi.
8: Hard Mama.
1: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
8: Mag-Hard Mama. Extreme na.
10: Kaya sa noon, kabalo ba ka nga ang tikdas o tipdas nga sakit walay kaayuhan? Ug mahimong delikado ang kinabuhi sa imong anak kung dili kini mabakunahan. Mao nga pabakunahin na ang inyong mga anak na nag-edad og 6 ka bulan hangtod wala pay 5 ka tuig. Magsugod karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026 dinhi sa lungsod sa Tayasan. Ayaw og tuo sa mga fake news. Ang bakuna nga kontra tipdas 50 na ka tuig nga gigamit. Protektahe ang inyong mga anak ug pabakunahin na sila. Kita-kita sa inyong mga barangay o pinakaduol nga health center. Karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026. Tungod kay ligtas-tikdas ang batang bakunado, katayasanon.
1: Dragon Fruit Plus.
11: Girly Carido, 50. Naulian yung taon akong kasakit sa tuhod, pirmi. Sa una, luya kay ko pirmi. So kaninom ko Dragon Fruit Capsule o Dragon Coffee. Naulian, karon basko gayo og energetic pangin. Gikan karon katong wala pa kasuway sa Dragon Fruit, panginom na kamo, kay maabtik yun yung mga kalawasan, mawa ang kakapoy sa inyong panglawan.
1: Kamusa, pag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Tambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa ang pinakabago Dragon Fruit Gold. Pure energy. Naan na kini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit
12: Gold
1: na. Dragon Fruit Gold. Mga penata!
13: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniadtong wala pa ko mag inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na ko ana nga akong diabetic, wala na high blood, wala na maayo na pud ang akong tulog. Giahuwag na ko katong mga wala pa katilaw sa kafe, tilaw mo parang makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
1: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Mga penata! Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
14: Nabay's
10: espesyal nga okasyon, una ba kay tao nga gusto nimo nga malipay sa M's Flower Shop.
12: M's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
10: Nami fresh flowers for all occasions: birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say I love you. Visit us at Jonco Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
12: Tapad lang sa pansuan.
10: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
12: Emps Flower Shop.

0: mensahe pagpasalamat gikan ni Texter 0514 para sa produktong Wonder is Pauline. Atong nga dapat atong tawagan. Hello? Pangalan o address?
1: Analisa Tolentino sa laptop payaw sa mga sibugay. Ibu ang Wonder is calling kay akong banat. Hangap siya. Hindi po siya hangap. Naulihan.
0: Pila naman to niya ka bulan baka ha o adlaw gianto sa ngihang gibating paghangap?
1: Isa kasi man na rato. Yung giparito na po gisok. Wonder is calling. Mato na. Kuang good siya. Naulihan. Epektibo good ang Wonder is calling.
2: Wonder is calling. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
3: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Antun. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang Aqua Touch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay Aqua Touch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. Aqua Touch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
4: Donnell Brand, nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart, nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
5: Donnell Brand.
6: Ako si Mary Lutag sa taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga Nans products sama sa Nans Liniment Oil, Nans Herbal Capsule, UAID Cervicare, Nans Eye Drop, Nans Corn Coffee. Mogin niya mong gigamit. Taud-taud na mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati sa una. Nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pa to na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Ingana, kamaayo ang Nans product nang nagpasalamat po ni Ma'am Arlene sa produkto nga giblisingan sa Ginoo og sa Herbsmed Pharma Corporation nga mo'y nagama sa Nans product. Daghan-daghan gyud kayong salamat, Ma'am Arlene, og sa grasya nga imong gi-share kanako.
7: Maria Bunganera on air.

0: Alright, welcome back and Mega Guestar at Checker Time, our Philippine Standard Time. It is now 24 minutes past and the hour of 10 o'clock in the morning. Katong mga oras, gitod ganito sa Ayo Sabon Beauty Shop. Ang bagong sabon nga pang pagwapa, skin-friendly, organically blended. Ayo Sabon Beauty Shop, pang pagwapa nga dili isog sa panit, makapaputi, magkahumok o magkahami sa panit. Adunay avocado oil nga nagdala og vitamin L-lecithin collagen nga maon mo paputi ug mapahami sa imong kutis naturally. Ayo Sabon Beauty Shop, mapalit sa inyong mga suking botika o gatindahan. And of course kining mga programa gidalit usab kanato sa Astasan. Kung ikaw di adunay kay sakit sa ulo, sakit sa tulo, kasukasuan, dili ka ihi, arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo, adunay bukol-bukol o gubag-gubag, wala o natanan sa Astasan, ang pinakabagong mangostena product, nga gipakusgan ka oban ng Astasan 10 Organic Seaweed. Mas taas og santon purity 5 times beta-carotene, taas og vitamin C pure energy. Dili sayang makagasto para makaangkon o maayong panlawas, tungod ang Astasan na barato lang. Ang Astasan, mapalit sa inyong mga suking butika o gatindahan. Dire sa Tayasan, mapalit sa RX Pharmacy o Curie Pharmacy. Diya sa may Ayungon, mapalit sa butika Gel o Lorena Drugstore. And of course, diya sa may Bago Tayasan, mapalit sa panimalay ni Sir Buyak, Slavio Gacarinal.
1: Sana all.
0: Ikaw ang iibigin ko by Jos Garcia. Kining mo nga kanta, gidalit ka nato sa Herbs Meda Pharma. Tighimo sa Nans Capsule, Nans Coffee U-Aid, Nans Eye Drops, Remain Capsule, Remain Choco, Tawa Tawa Si, Sir Picker Megaman o Galina Beauty Shop. Kundi in, Badungog Dres sa Star Radio, Tayasan. Ang ilang nga programa mataglo ni Sangto da Sabado. Ang programang Sincerely, Ati Arlene. Sa may laon na imedia ang takna sa hapon pagkahuman, musunod ayon ang Balong de Grey.
1: Sana
0: ay, kumusta naman mo di ha? Okay ra mo? Okay ra ba? Kumusta ang panahon? Mainito na tong panahon. Dili kita magkawala sa pagdala o tagsa-tagsa ka mga bottle of water. Para siya nga dili ta ma-dehydrated. Oo, okay. Init kayo nga to ang weather condition. I think not only in Tayasan. Oh, pati na sa iba't ibang panig ng bansa. Ay, natagalog naman ta diring dapita. Sige mga kastar hinaoy, analanggit sa kapis kay kanunay ang tagsa-tagsa sa mga miyembro sa pamilya. Stay positive, be inspired, and of course, kinabita ang magpasalamat rapunta sa Ginoo sa tanagigayon na gitagantan niyaga kapis kay sa panlawas. Alright mga kastar, ato sa ngayon planning song Everything I Own by Brad.

0: Hi mga ka-star! Balik tayo mga ka-star. Ay, happy birthday today ni Vice Mayor Nonong Roberto. Senior, no? Yep. Oo. Si Vice Mayor. Oo. Vice Mayor Nonong Roberto Jr. Sorry, Vice Mayor. Happy birthday.
1: Happy birthday!
0: Happy birthday again sa itong Vice Mayor diri sa lungsod sa Tayasan, Mayor Nonong Roberto Jr.
1: Happy birthday!
0: More birthdays to come in you. And God bless to the whole family of yours. Ikan diri sa Star Radio Tayasan, Vice Mayor. Ato pong itimbaya o good morning ato ang Mayor diri sa lungsod sa Tayasan, Mayor Bimbo Roberto. And sa tanan-tanan po at ng mga katauhan sa Tayasan, loko pa Tayasan, og sa mga kasigbit ng mga longshore, mga dakbayan, mga neighborhood, ng mga provinces. O sa Cebu diyan sa Mayronda, Malabuyok, Barili, Dumanhog, Bajan, kumusta man mo diyan tanan. And of course, sa mga nag-birthday yesterday, og sa mga agi pa mga labi later.
1: Happy birthday!
0: Sa mga mag-birthday pa tomorrow, sa mabot pa mga adlaw and then.
1: Happy birthday!
0: Sige, enjoy your day, ha? And of course, sa mga nag-celebrate, sa ilang mga celebration, like anniversary, monthsary, weeksary, uban pa din yung celebration, reunion, happy celebrating. Oras sa Pilipinas, 32 minutos ang nakalabay sa alas 10 sa kabuntagon. Tatumang oras, giatod ka na to sa Shiva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumaranday og tambal. Sulay og natural nga pamaagi, pagpamasahe gamit ang Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil, hinimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract. Ang maong mga sagola dunay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, topical, antibiotic. Tungod kay adunay kini lauric acid nga makita sa VCO. Ihaplas lang kini sa apektado nga parte sa imong lawas ubanan og masahe. Shiva Essential Oil. Mapalit sa inyong mga suking butika o tindahan. Diri sa Tayasan, mapalit sa Ike Pharmacy o Curie Pharmacy. Diyan sa may bago Tayasan, mapalit sa Panimalay na Sir Buyak Slabiog Karinal. And of course, diyan sa may Malabuyok Cebu, mapalit sa Beta Sari Sari Store in front of Malabuyok New People's Palace. Sige, proven and tested yun nato ng Shiva Essential Oil. Lami kayo sa pamati. Good. Kaya manuhop to, hop good sa imong kaunuran, kaugatan o sa bungbong sa imong mga ugat. Lami ka sa feelings yun mga ka-star. May nanok pa yung kagatulog ikan kagiubo uban pa di ang imong ginabatyag. Oo, oh, diba? Kung na Ilonggo naman ta diring dapita. Oy! Naunsa naman ni Bala? Oo, mag-shiva essential oil na ka diha.
2: Mauba?
0: Kung may ginabatyag gagali. Madulag yun ang imong ginapamate. Mag-amat-amat lang sa pag... Diba, naabot na matinig madula. Kaya madula, diri magdula man. Nandito, ang madula mawala. Pero ang cute nilang pakinggan, no? Yung tipong ang lambing-lambing nila ba magsalita. Ya, kanamito, ang gatuo kagwa, nasuko, pero nasuko na di ito. Diba, panangit, ug masuko ang balag bisaya, basta tono hilonggo, okay na ni.
2: Mababa?
0: Wita, no? Pero ni katawa na lamang nato ning tanan. Oo, hindi po mahimo nga... Bitaw, sige mga ka-star. Adangat mo sa inyo mga mensahe diya. Kaya ito nang atagan o pagdagat. Sa mga nag-message na ko last time, where are you DJ Maria? Na anak ko. Ibalikan ta mo. Oo, salamat ka. Ayaw ha. Kaya ipisa ko ako gatingog. Nag-abang-abang ragidiay mo sa. Diba? Gikang bayre. Paingon ni Sir Buyak. Abo ni Sir Ronnie Librado. Sundan na yung tudling sa mga gara. Ako di ay pa. Diba? Inana ba? Aka 4 PM to 6. Nanapos si Yami Ime. Then mabalik na po si Byron Ibe. Pagkalas 8 sa gabi eh. Ayan na pong iagyag ang mga lama. Sa kagahapon. Ay! Ang siya naman eh, anong galuya man na mo diha. Eh, mong luya-luya diha. Napait, lagsik-lagsik rata. Inat-inat rin na ito ang mga kaugatan kamay. Para ma-enhance ang ito ang kasing-kasing, itong mga right ventricle, itong mga right atrium, mga left ventricle o left atrium. Aron mo buka-buka rin ang mga valve diha. Napay valve ng heart na ito ba yan? But since normal gini ni nga tong heart good nga ma na yung mga emotion, but still you need to be nagyapong ato gyapong ipairal ang ato ang strong atong strength, diba? San di gyapon ta ni bathala, bathala ito ato ang labaw nga makagagahong siyara magigkasandigan na ito, diba? Focus lang yada mga pagsulay nga mihampak sa atong tag sa tag sa mga individual, laban lang yun, laban, di ba? All right, sige mga ka-star. For now, ay shout out din ako si Lintog Dang diya sa may man si Hibindoy. Hello ma'am, kumusta? I miss you. Aping diya ka nun sa tibok ni mga family. Oo, and padayon ta later on na for now mga nabuhi siya ko. Stand by. Set me free.
3: Kagopo?
4: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
3: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
4: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
5: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
8: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan na akong ininom aning Astasan, naulian ko, iniihi nako, wala ni sakit og paminaw nako sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako. Sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Maong sa Astasan, huwag tangang balatian.
9: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
10: Anong paminaon ang testimonya sa Vitron Syrup?
11: Si Jane masugbod sa Kapiil daw Oriental. Katong mitabang ko sa akong bayaw, kay nanganak siya na si Isya. Nga, ibili na ako akong mga anak sa akong ugangan. Nga, pagbalik na ako kay namayat man ang mga bata, murag wala nila napakaunog maayo. Nga, gikuhaan na ako, gipalitan na ako o Vitron Syrup. Inom na ako sila kada adlaw. Nga, karon naulian naman ang ilang lawas. Nindot ang ilang kaon o tulog. Nindot ka ayaw ang epekto sa Vitron Syrup.
10: Vitron Syrup, mabalik sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
12: Sa pangani mo nai?
13: Lucy Sardimio.
12: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
13: Toong.
12: Pila edad ni mo?
13: Sa 28.
12: So, sa pangani mo, Lucy, no?
13: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
12: Ang imong bana. Oo. Sa mga imong bana, Ma'am Lucy?
13: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
12: Nang hubag?
13: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man dayon, kanong murabag mangisog siya. Yeah, dito may anak hospital dong. Karon ng pirma dito siya Weber kay upirahan man siya. Yeah, di man siya gusto pa upira. Kaya di na kuno siya kasugwa ko. Pauli na lang mi. Pauli na pag patubang na mo dito. Galakaw pa siya. Pag uli na mo. Parti naman yung hubaga sa iyang mga... Iyang
12: no, tuan. Sa mga yung tail?
13: Nang hubag siya maayo.
12: Nahubag tanan.
13: Oo, kanina inyong huwag abot diri. Huwag sa abot diri. Kuan?
12: Punuan sa paa.
13: Oo. Dapat tayo sa radyo nga. Naaday... Kanang amigos ko, pe. Siya ni Incho, asulayan na to. Dito na, maudyo ni nakakuan niya doon. Hantod ka ron.
12: Ya, karon, okay na yung bata.
13: Okay na, maka, kuan na siya, makalakaw. Apan, magsungkod-sungkod pa hinoon. Apan, dili
12: pa. Kailan na edad to?
13: Kuan, 79.
12: So, sa mga naminaw ka ron, mamunsa yung kaistorya ni mo.
13: Okay. Magamit sila ini, kang tambala kay maudyo ni nakaayos sa akong bana nga. Nang hubag na din ang mga, kuan, tiil, di na dyan siya kabangon. Okay, ya, so, ang amigos ko, pe, mo'y nakaayos sa iya.
12: Amigos ko, pe, ray gino.
14: Sa dala, salamat mga idol.
15: Kapuy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
16: Many more.
15: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Palit.

0: bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more. Live more.
1: Ako si Mary Lutag sa taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga NANS products sama sa NANS Liniment Oil, NANS Herbal Capsule, UAID Cervicare, NANS Eye Drop, NANS Corn Coffee. Mogi niya mong gigamit. Taud-taud na mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pa to na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Tapos nagamit po may og NANS Liniment Oil. Well, kay amog yung nakita nga maayo kini makawala sa tanan balatian. Diskubrehan po na mo nga maipod siya sa sakit sa ngipon. Ihaplas lang ni mo. Wala na dahil ng sakit sa ngipon. Tapos mga wala sa panuhot, mga dysmenorrhea. Ingana, kamaayo ang NANS product. Nang napasalamat po ni Ma'am Arlene sa produkto nga giblisingan sa Ginoo. Og sa Herbsmed Pharma Corporation nga mo'y nagama sa NANS product. Daghan-daghan gyud kayong salamat, Ma'am Arlene. Og sa grasya nga imong gi-share kanako.
2: Maria Bunangera on air.
3: The Way We Are requested a song ni Ma'am Glacy Villar Morados.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 10:58.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong pagluwas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida. Uke Dragon Mel Galios.
5: Yes, mga suking tigpamanaw, kumusta ug welcome na pod sa ato ang programa ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ang programa na mag-atiman sa ato ang panglawas. So mag-uban-uban na pod kita karong takna aron mahibal-an nato kung unsaon pagbaton ug ligon nga lawas ug limpyo nga panghunahuna. Of course, uban sa kini nga programa gipaluyuhan sa ato ang mga epektibong produkto, ang Dragon Fruit Herbal Capsule, and of course, ang ato ang pinakabago ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams. Yes, Doc Alan.
6: Yes, welcome. Welcome na sa mga socket tikpamino, and of course, sa maing adlaw ka Dragon Meal. Maing adlaw usab sa mga listeners na ito, ang kanunay nagkasunod sa atong programa ka Dragon Meal, Bisaya, so gambina na ang pagpakabana sa empleo. So, banig kami niya ka Dragon Meal sa pipila kong minuto sa inyong madungog sa matagtakna sa inyo ang mga sokin sibihanan. Ano yan na sa bigala inyong ubo sigalag alagad sa kanginan from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ya, di ba? Nagpahigayon ng mga produkto mga sokin tikpaminaw para usab maprotektahan ang ato usab mga panglawas. Nga doon na kita'y prevention. The prevention is better than cure. O dili ang ngayang kabalakan mga sokin tikpaminaw o ka Dragon Meal. Kaya ni anasad ang ato mga produkto from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Pwede mong mutik sigala. Text line na to sa 0950-441-9006. Sa balikon ko 0950-441-9006. Maka na ito ang text line. Alang usab sa dugang kasayuran o dugang kalambuan, usab sa maayong panglawas. Ang Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold, mga sokin tikpaminaw, pwede nyo na siya ipagsabay sa pagtumar, buntag o hapon 1 hour after meal. Asa na gada yung mga sakit o balatian, kung doon na may balatian o walay balatian, pwede na mong muinom. Muna nga, doon na tayo gitawag o prevention daily supplementation. Muna nga lang, pinakarindot kayo sa ito ang produkto. More on herbal. Ano nga ay magkalimot na ha? Mga sangkap nini, labing yun sa ito sa mga kape. Ang Dragon Herbal Coffee Mix with insulin plant. Mga iksoon na ito. Ngawa masayod. Doon ay dosi kaklase mga herbal nga naaninin halo sa atong kape. Napaka-epektibo. Kape nga walang palpitisyon. Alang usab sa dungang kasayuran ang atong kape. Nga mapalitin nyo sa nagkanyang butika o pormasya. Mga ka na ang pinaganindot kay abag usab ang Dragon Herbal nga klase sa haplas mga higala. Ang atong usab nga Dragon Massage Oil with Chubaki. Good for varicose veins, rheumatism and arthritis mga higala. Madi ako ikatabang usab sa mga idaran. Labi ninyo kananay, tatay, lulo o lula. Pwede mo nga magamit sa atong Dragon Massage Oil with Chubaki. Alang usab sa dugang kasayuran. Nindot kayo sa nintong doon ay mga varicose veins, rheumatism and arthritis ha. Ang ato usab nga Dr. Punji Soap, mga sokin tikpaminaw mo kalimot ha. Kabag usab ang Keskin Low Power Whitening Soap nga na usab sa ato usab nga mga butika. Mapalit ninyo higala sa nagkinang butika ng Pharmacia Bisaya, Soga, Mindanao. Ay mo kalimot ha. Hit rush no? Mga sintomas higala. These are tiny red or pink mga higala. Blister like a bump ha. As a result mga sokin tikpaminaw o spore diet o dikaha, overwork and lack of proper rest mga higala. At an amor nutrition diet basta Dragon Fruit Gold o ang Dragon ang imuhang tumaron mga sokin tikpaminaw, Dragon Fruit Gold o Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Sigurado na mga sokin tikpaminaw nimong lawas nimo baskugun nga mapalit sana kada yung butik informasya Bisaya so gamin na now.
5: Yes mga suking tikpaminaw, for a healthier happier you, choose Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams para sa maayong panglawas, ang Dragon Fruit Herbal Capsule, ang Dragon Fruit Gold, imong makauban sa adlaw-adlaw nga pag-atiman sa inyuhang lawas. Ang atong mga produkto, gikan sa Dragon Fruit Herbal Capsule, sa atong Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 mg, sa ato ang Dragon Fruit Coffee Mix 12-in-1 with Insulin Plant, ang ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, ang atong Dragon Massage Oil with Tsubaki, and of course, ang ato ang K-Skin Glow Power Whitening Soap, ang ug ang ato ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap, available na sa mga duol na butika sa inyuhang mga lugar, Visayas ug Mindanao.
7: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
8: Star, sikat.
9: Maria Bunganera on air.

0: oras sa Pilipinas, 7 minutos ang nakalabay sa alas 11 sa Kabuntagon. Inani kapaspas ang oras, mga ka-star. Inimong oras, yatod ka nato sa Jury Customized Printing Services, ang main branch na diya sa may National Highway, abong at amaw tayo sa Negros, Orientalog, ang laing branch na diya sa may National Highway, Palaslan tayo sa ang Jerry Customized Printing Services nag-offer of full sublimation t-shirt, basketball, jersey, tarpaulin printing, mugs printing, photocopy, book binding, lamination, og daghan pagyud mga ka-star. Visit at Jerry Customized Printing Services. Gipa nagiyaw gidumala ni Ma'am Nerica Castroyas. Og shout out budgay Gretchen Tuliano siya iko. Open sila every Monday to Saturday alas 8 sa buntag taman alas 5 sa hapon. Jerry Customized Printing Services. Providing excellent quality on your customized prints.
1: Sana.
0: Shout out sa mother ni Ma'am Naresha Kakastrayas. Nga kanunay nagpaminaw sa Star Radio. Tayo siya. Shout out patang Ma'am Juving Chavez at Taob. Hello Ma'am Juving. Kumusta man atong Ma'am Juving diha? And of course sa mga Hinoong family. Shout out patang atong tubagon ang atuang color. 6488 last for digit. Hello, good morning.
2: Good morning,
0: DJ. Hi, Ma'am Eileen. Good morning.
2: Ma'am good morning, Eileen.
0: DJ. Nangani cute magsamot imong tingog. Ngano man na? Ngano man na si Ma'am Eileen nga ni cute magsamot ng tingog.
2: Thanks Friday
0: day, okay? Murag nindot man ron. Murag gilig. Ay! Ang distansya gamay, Ma'am Eileen kay murag. Agradyo rong, Ma'am Eva?
2: Yes, DJ.
0: Hala. Sige, salamat ka, Ma'am Eileen. Okay ra ka, diha? Okay ra ka?
2: Okay ra kayo, DJ.
0: Wala kiliga imo hang tingkoy diha og tangkogo. Ato ara lagi. Sige, Ma'am Eileen, padayon sa imong greetings.
2: Hola ni mo, DJ. Good morning. Ni Ma'am Eva. Iti Alma Scarpe.
0: Iti
2: Dodi. Sa among barangay Kunsiagiri, Kunsiagiri and Kuntin. Kumbalang sa family niya. And sa Kunsal Bitsi, Kuevas, Kunsal J.C. Fernandez. Kalimbray Kapay na sa Romer Mayagma. Sa akong husband ay natang Bumagiti.
0: Oo.
2: At sa akong 3 kids gari ang Richard. Richland, Royalit. Sa ganaganag family, sa history family.
0: Oo.
2: Sa tanong lang namin na DJ ay hi na lang na ko ni Sir Mike Lidex. Para DJ.
0: Sige, sige, Ma'am Eileen. Salamat kayo sa pag-tawag. Wag kayo sa request diha. Okay, sige. Yeah, okay na yun. Dagi mong darling.
2: Wala di ha.
0: Wala di ha. Mag-review ganito yun yung live. Agoy ah. Sige, Ma'am Eileen. Guwapa ni si Ma'am Eileen. Ganaganag nakita ba yung ani niya. Very nice.
2: Tita Carla.
0: Ay, si Tita Carla nga naapo diha, di ba?
2: Masilingan kami DJ.
0: Okay, tara lagi bongga.
2: Oh, saya asawa dahil nga no, si Tita Terin.
0: Okay. Hi, Ma'am Catherine. Sige, talented manggod ni si Tita Carla. Di ba, Sir Dance? Di ba? Sige, salamat, Ma'am Eileen. Basta naka-star?
2: Sikat na sikat, basta
0: 98.3. Alright. Thank you, Ma'am Eileen. Ganaganag of magtuhaw tayo. Asyan. Alright, atong i-check ang atuang Facebook Live. Kung kinsa man ang naadiridapita atong hatagan o bagtagad. Alright, i-check na to. Kaya for sure na yung mga ni-comment deri. Matod pa Ma'am Glissy Villar Morados Ilamne. Nga salamat sa pag-play sa iyahang song request. The Way We Are. Sige, salamat kayo Ma'am Glissy. Ang mother sa tag-iya sa Nalentious Cake Shop. Ya sa may Tayasan. Tayasan na branch. Anyway, stand by. I'll be right back later. Magka-drama ba mi aning Linar? Doon siya ba kahani? Sige mga ka-stars, stay tuned for more. Din lang sa 98.3 FM Star Radio Tayasa. Kay basta na ka-stars, sika.
1: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni muda ko tungod sa akong bitumar nga GTX 500 o D3 Bayo. Ngamun yung akong gimintin, kay kamera mo akong kita ang drive ko. Badge size lang, kanaadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung gibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhi na sa D3 Bayo o GTX 500.
3: GTX 500. Mabilis sa mga butika. D3 Bayo. Mabibilis sa mga butika. GTX 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po nga puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o GTX 500 tulog kakapsos sa buntag o tulog po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. Huwag nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang GTX 500.
3: GTX 500. Mabalik sa mga butika.
5: Dita Balagosa.
6: Kung saan ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
5: Kanang kuan ay D3 Bayo o kanang kung saan ba isa o GTX 500.
6: So kung saan ba i-feel day sa imong bana day ma'am? Sa
5: kuan iyang sakit. Iyan, murag ni Muminor, bawag makatumar. Kita sa istetani ma'am. Kuan, kanang mawala yung sakit din sa batang ba? Abdik ba siya basta naka-istet at tumar ani?
6: So wala pa na siya nainom ano? Kung saan iyang gibati ma'am?
5: Nang luyahon siya.
6: Luyahon.
5: Yan, dali siya mag-ubo. Magdalaga na yun siya sa kuwan niyang gitrabahoan ani.
6: So, ang sabi yung makaistorya ni ma'am sa mga taong wala pa nakagamit ani?
5: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay epektibo yun para nato nga mga tigulang na. No, number one, yun ni ang kuwan. May PC. D3 Bayo o kanang TX 500.
3: TX 500. Mabalis sa mga butika. D3 Bayo. Mabibilis sa mga butika.
7: Yes guys, may buntag noon ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay usa ka interview ho diri usa ka nanay no nga user sa Amigos Coffee. Gisay pa nga ni mo nay?
8: Merna bro mo.
7: Pila edad nay kus ganay?
8: 60.
7: Dugay na kanagamit og Amigos Coffee nay.
8: Dugay-dugay na gyud pag kuan ani.
7: Pag sugod gyud.
8: Sugod oo.
7: Ano ni gamit magka Amigos Coffee nay unsa mahimong gigamitan?
8: Sa akong high blood ug sa akong bana high blood pod niya karon ni normal man ni abot na lag 130 over 80.
7: Ah okay, sa una day nay
8: gato. 180, 200.
7: Mo nay blood pressure ni mo.
8: Oo, bisag inom pa ko para sa high blood.
7: Karon wala na kay lagi.
8: Wala gyud.
7: Kanarang Amigos Coffee. So, permanente na ka naginom. Dugay-dugay na. Mga pila na katuig?
8: Wala pa'y tuig. Kay jutay ra man ang among kuan.
7: Jutay ra. Asa dapit din yung adere sa Tayasan ay?
8: Matuog.
7: Barangay.
8: Barangay, oo.
7: Sa mga naminaw, unsa ikasulti din mo nila na ay?
8: Oo, di mo gamit sila ani. Arong makabalo sila nga maayog sa lawas.
7: So, maayog yun ang Amigos Coffee. Imodyong napamatuntan. Salamat mga idol.
9: Nang may napansin akong bukol sa dibdib ko, natakot ako. Pero hindi ako nagpatalo. Nagpa-check up agad ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapadamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More The Bio Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More The Bio Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako, mas maingat, mas empowered kasama ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
10: Tayasa noon! Kabalo ba ka nga ang tikdas o tipdas nga sakit walay kaayuhan? Ug mahimong delikado ang kinabuhi sa imong anak kung dili kini mabakunahan. Maong nga pabakunahin na ang inyong mga anak na nag-edad o 6 kabulan hangtod wala pa'y 5 katuig. Magsugod karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026 dinhi sa lungsod sa Tayasan. Ayaw to sa mga fake news. Ang bakuna nga kontra tipdas, 50 na katuig nga gigamit. Protektahe ang inyong mga anak ug pabakunahin na sila. Kita-kits sa inyong mga barangay o pinakaduol nga health center. Karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026. Tungod kay ligtas-tigdas ang batang bakunado, katayasan nun.
11: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
12: White Nights Dumaguete Pension House
11: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
12: Main branch is located at Mishana Road, Dumaguete City.
11: Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at Taangtaytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
12: White Nights Dumaguete Pension House.
13: Amin ang dang testimonya kung unsa ka epektibo ang Vitron Drops.
14: Jubilin Bungkukan Galvador sa Sinabrogan. Balin siya, ma'am. Ang akong kwan sa Vitron Drop, ng anak manggod ko o triplet, kaya nang gagmay kasi laba, nalibo ko kung unsak may painom sa bata nga, ganado ilang tulog o pagdidi. Nakadungog mako nga na ay Vitron, kung silang gitisingan. Hello yan sa Ginoon. Abti kasi lahat ng matay nga kung silang gipainom. Maninaw sila sa imong pingog. Kung kisa to'y adunay mga bata pa, infants pa nga gagmay, gamitin niya sa Vitron Drops para hinsog o glabsik ang inyong mga anak.
13: Vitron Drops. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
15: Dragon Fruit Plus.
16: Ako si Hermes Sinlayagan, taga Purok Tres, Sinlayagan Ilaya, Trinidad Bohol. Kaning sigig pangihi, kada oras o nagani usay, wapay usa ka oras, mo ako itong mga wal kawalo, usay gani kasi yan, pangihi sa usa ka gabi, halos o nagoy tinatulgan. Sa pag-iinom na ko, Dragon Pro Herbal Capsule, nagkaanam-anam o kaos-os, kadiyutay lang mo at tukog kasilyas. Sa sulod sa tulog kabukan akong pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Capsule na pinarisan ako sa Alcace. Sulod sa tulo kabuan, kaduhan lang, 100 karunre. Yung anak ay epitibo. Ang akong ikawag sa mga kaigsura ng ito na minaw, i-maintain lang ang Dragon Fruit Herbal Capsule.
15: Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lamang mapalit sa tanang butika o farmasya sa inyong mga lugar.
17: Agi.
18: Naunsa ka din, ha?
17: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck na sad siguro ko.
18: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
17: Dili, uy. Gikan mangguko sa gym kahapon. Pag uli, nabasa pagin kukulan. Dalang panuhot siguro ni.
18: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka. Kaya na ako'y ipasulay o gamit nimo.
17: Imo na bukong binuangan, ha?
18: Dili, oy! Kaning akong ihatag ni mo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili, dyan ka magmahay.
17: Mauba? Unsa man na?
18: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder, o Ginger Oil.
17: Dagana din ingredients ani, no?
18: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dara, o, sulay dayon.
17: Wow! Dragon Herbal Oil with Chubaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites, o minor sprain o strain.
18: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
17: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli-unsa nako, ha?
18: Dragon Herbal Oil with Subaki.
17: Ang haplas ng mutang-tang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Paplate sa mga butika sa inyong lugar.
19: Ako si Merinda Babilio sa Raquanabo City, 68 years old. Ako nagamit sa NANS Capsule, UAID at Cervicare. Kanang tulo ka product ni Ram Arlen, maunay nakaayaw sa akong balatian. Kanunay ko lang gigamit kay himo ko na lang ng maintenance kay araw kalawasan munay naayaw sa akong mga sakit. Kay kaning akong sakit, high blood, diabetes, mula na ako gisigig inom kay ingo man si doktor dyan nga mo inom ko nga wala pa kaon ng NANS o UAID mo nang kisikin akong inom ko nun hantod ka ron hantod lang akong lawas mula na kanunan akong giinom. Salamat kayo Ma'am Arlen.
20: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang Aqua Touch RV Drinking Water. Nakasiguro ka na limpyo ug luwas ang tubig na imong imo. Tungod kay Aqua Touch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. Aqua Touch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
2: Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na nagpapa-inlove. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa Tayasan. At una sa puso ng bayan.
21: Maria Bunganera on air.

0: Welcome back. Come back, Castor. Is it in yung orasan diha sa Pilipinas? Alas 11:20 na ibinagyod ang takna sa Pilipinas, mga Castor. Is it na ninyo basig advance na? Kaya basig late po ng inyong orasan diha. Gatoo ka ga. Oy, mauna ay kinapidok ang inyong battery sa wall clock. Or advance ragit ka ayo ang inyong orasan. Murag okay ra ng advance. Okay sa late. Pero isip na lang yun. Ayo i-advance kay babayulit taan. Ito, check ka lang mga ka-star. Anyways, mga ka-star. Ang good news sa mga Amigos Coffee users o sa Amigos Capsule users. Join the Amigos Mega Promo now. Kapi na at capsule na may pa-premio pa. Mag-ipon ka lang ng empty boxes of Amigos Coffee and empty blister of Amigos Capsule and get a chance to win cash plus bigas. Promo 1, inyong Amigos Coffee ng empty boxes. Tiguman at ninyo din. At ang-atang rapon mag-unsa yung mga latest update ha. Panang basta tiguma lang sa ginanyo diha. Kaya ang first prize, pinapadaghanay mangguni siya. Ang pinakadagan makadawat og 10,000 pesos, followed by 5,000 pesos, 3,000 pesos, 2,000 pesos. Promo 2, Amigos Capsule, kanang empty blaster ninyo sa Amigos Capsule. You have a chance to win 50 kilos bugas, 25 kilos bugas, 10 kilos bugas. Diba? So, para sa dugang impormasyon, dugang detalye, pwede ninyo i-message or i-call kini nga number 0975-503-3857. Andam ragyan mo entertain diha si Sir Josh Borong or Kuya Josh. Okay, salamat kayo ni po sa Angel Place sa Shazon. Ang tagiyawag tagdumala sa Amigos Capsule at Amigos Coffee. Kini mga programa gidali to sa kanato sa Amigos Capsule nga dunay 15 ka mga nagkarayang mga sagol nga matambal sa nagkalain-lain mga sakit sama sa ubo, hilanat, sakit sa ulo o uban pa. Amigos Capsule, matungog diri sa Star Radio tayasan ng ilang programa. Mataglunis hangtod sa badauban ni Kuya Angel Blaze sa Shazon. Alas 6 hangtod alas 6 sa media ang takna sa gabi. Diri sa tayasan mapalit sa Ike's Pharmacy, Angel Pharmacy o Gury Pharmacy. Kaya sa may bago tayasan mapalit sa panimalay ni Sir Buyex Labio Crenal. Kaya sa may kasilingan ng mga provinces like Cebu, Bohol, Sigihor, Negros Island Region. Sikat na gid kaayo nga Amigos Capsule mga ka-star. Oh, sa pa yung gilangayan diha. Ang mga mapalit kini sa inyong mga butika, duol sa inyong mga butika, mga pharmacy ug mga tindahan. Pangita alang yod ang Amigos Capsule.
1: Sana all.
0: Alright, atong i-check ang Facebook Live. Wait sa ha. Anatay, importanteng pahibalo. Sa kapita kang color itom ang nahulog. Samtang ang tagiya na biyahigikan sa ilang panimalay sa barangay Kambay. Paingon diri sa poblasyon tayasan. Kagahapon ni alas 12 sa odto. Ngadto sa launa sa hapon. Ang salot sa mga pitaka, mga ID o cards, nga dolan na 5,000 pesos. Alang sa makakita sa mga pitaka, palihog lang sa pagatod sa ilang balay, diha sa Kambay, o sa Tayasan Municipal Police Station. O gadunay pahalipay sa makauli sa nasampit nga pitaka. Nanawagan, Barangay Kagawad Gilberto, or Gili Dihido, mawang tag-iya. Sige ha, kasi ka nakapun, usa ka sa nakapunit. Oo, siyempre makita man po nato to kung kinsa tag-iyag na kay makapunit. Ah, makapunit ka kay na may mga ID. Oo, oh, diba? Hilaot nga yung tao na aras sa mga maayong kamot. Diba kay dilalin lang kita'y mawalaan? Kipo-kipo naman ganit tag mawalaan tag usa ka gatos ka pisos.
2: Mau ba?
0: Kaingong kang diluklok raman to diri na ako sa akuang luklokanan. Iluklok rato na ako diri sa akong bulsa. Gikuot na ako. Wa naman ko'y nakuutan. Bito, seryosong usapan. Sige, kanang basig. Nakitaan to ninyo or usa ka sa nakakita. Iya, nakapaminaw ka. Hala, sige. Uli na ninyo sa tagiya para siyad nga. Mali pa itong tagiya gamit. Ba'y kayo ng ID? Di siyad kayo magpa-ID rong panahon. Dugay ra ba i-release dahil ng card? Diba? Sus pastilan. Matod ba din rin ni Ma'am Eva Orina Maimbon taga DJ Maria og siya tanan ni mga diehard fans jumping on the best regards. Salamat Ma'am Eva Orina of Dubai. O, di has magkagayan di ora. Kumusta ba Ma'am Eva og ni Sir Jerry Orina. Hello DJ Maria, matod pang my people dada jukinto di has may lapu-lapu. Salamat sa pag-share. Sige. Thank you so much and you. Shout out itang Tibir na hinoo ka ubang di boy. Sir Soy Ma'am Gasparita sa Bana sa Pera. Mamay may hinoo. Shout out itang may magtuhaw tayasan. Kapitana Ayan Terano. Ang sayang mga Tosino girls, Toho girls. Shout out Josie Kwi Abra. And of course, yung nanay Stibok nga family. And Ma'am Eva Calioga kaya ni Ma'am Susan Biranyo. Ang atong mga silent listeners. Nga mga uhitinig mag-abot sa Tiangge.
1: Sana all.
0: Ni Ma'am Jerry to, Ma'am Jerry Kapunay intro so di ha. Hi Ma'am Jerry, itong gapita di sa may Boulevard Dapit. Kung magbiyahe tag iba ay kaagoy magsilinggita gid mi diyang gapita. Luna Iska man ilang itawag na. Asa man jud nangita ko? Asa man? Salamat ha, salamat kayo. I hope nga padayon ra tani sa unahan. Dayon tani siya kanabitong. Basta padayon rata. Okay, sige mga ka-star. Oy, nag-chat na rin si Chan Chan DJ, kapaabot mi sa inyong drama on the spot on air segment with Leonard the Pounder. Ay! Ah, sige lang, mubawi ratalo ni Spoon. Lonis po, paimutag rataga drama sa kahanginan na. Kay kining drama on the spot on your segment, mga eksena lamang kini. Mga disclaimer lamang kini. Mga mugna sa una-una sa mga cash. Naramagin na siya, good vibes lang ta, diring dapita. Okay, siga. Balik ra kurong taod-taod mga ka-star. Para sa last portion sa programang Morning Pasyada. Set back, relax. For now, maginabuhi siya ko. Stay tuned. Hindi lang sa 98.3 FM Star Radio. E basta naka-star, sikat na sikat yun daw.
2: Gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko. Pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan na akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi na ko, wala ni sakit. Og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit, parihan na ko, sulay ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Maong sa Astasan, wag tangang balatian.
4: Ay! Kagopo!
5: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
4: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
5: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
6: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
7: Mapalit ang Ayos Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
8: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
9: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulu Tayasan Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
10: Where every guest feels at home.
9: Visit us today.
11: Kung kamo masulubon, tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
12: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
13: Wonder Cardio Care, imong kaabag sa himsog nga kasingkasing o sa kasuplemento nga gidesign sa pagdumala sa mga problema sa kasingkasing, pagpalambo sa kahimsog sa auto, pagpalambo sa sirkulasyon sa dugo o pagpakunhod sa mga epekto sa mga tagi sa kasingkasing og stroke. Hinhawa og laom og angkuna ang himsog nga kasingkasing kauban sa atong Wonder Cardio Care.
14: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
15: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
16: Oh yeah!
17: Let's get it on!
18: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapagana. Makapadasi.
15: Hard Max.
18: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
15: Mag-Hard Max. Extreme na.
19: Payong adlaw. Ako si Lisa Macario, taga-barangay Bago, Tayasan, Negros Oriental.

0: pagbarato ang presyo. Unsa pa yung gihulat? Palit na! Sa ENC Mart. Anaanay mo tang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart. ENC Mart. You're all in one store.
1: Ako si Neri Katipay, taga Hingol City. Nagpalit ako sa Nance product, Nance Capsule UAID, kung coffee. Gipalit na ako para sa akong papa. Kaya akong papa, nana siya ay kanang arthritis. Monthly ko na akong ginakuan sa akong papa, ginatake niya. Kaya hiyang man siya sa product, kanang okay ang gibati, kanang nutrit siya ang result sa iya ha. Salamat kayo sa Nance product o salamat Ate Arlene. Salamat kayo ma.
2: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
3: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Naanakinig sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit Gold na Dragon Fruit Gold.
4: Maria Bunangera on air.

0: right, welcome back, mga ka-star. This is the last portion of our program. Nani kapas-pas ang oras, mga ka-star. Oras sa Pilipinas, 9 minutos sa dili pa maglas 12 sa kaudtohoy. Yeah, katong mga oras, getod ka nato sa Nalencio's Cake Shop. Nani yan ay mutang sa may Bulungaita Street, Poblacion Taya sa Negros Oriental. Open sila every Monday to Sunday, every day na sila mag-open. Alas 7:30 sa buntag taman, alas 6 sa kahaponon, mga ka-star. Nagbaligya sila og mga lamian nga mga cakes, magpangita gid ka sa kalami tungod kay wala sila gatipid og ingredients. Modawat sila og order sama sa wedding, birthday, christening ug uban pang special nga okasyon. Nalencio's Cake Shop. Yeah, kanang pwede ninyo i-connect via Facebook account sa tag-iya. I-search lang ang Ginalyn Villar Morados Ilamnen. Shoutout po ni Lilith Midis Enclonar, ang iyang assistant diha sa may Nalencio's Cake Shop, mga ka-star. Bisitahan na, o sa painyong giulata, bisitahan ang Nalencio's Cake Shop, na diha ang gipangitan imong type sa lamian nga mga cakes. And of course, napot sila affordable o available ilang mga bouquet flowers diha. Nindot kayo lang mga flowers diha sa Nalencio's Cake Shop. Salamat kayo, Ma'am Ginalyn Ilamne. Have a good day. Shout out sa mga pamilyang Jukinto Tanilon sa Colorado family. Of course, mga Tuanda o Martin family. Sa mga Kalya o Lagini family. Pontero, Sinesio, Kalumba. Amihoy, Bakel, Tanaid family. Shout out.
1: Sana all.
0: Ma'am Jen o Sir Deacon Fabo guys. Dom Ginicono, Gaday, Jenica. Yup, sa mga Garunita family. This is my Sukib area. And of course, ni Renita Vidal, Sir Larry. Ay puntang yung bandok ni Sandra, yung Lodring, ati Viti. Aday Angel di ati Analia. Hello sa kong family, sa mga pamilyang Jukento. Nga kanunay nagpalagobo. Sa 98.3 FM Star Radio, tayo. Salamat kayo sa inyong suporta. And of course, sa itong mga kitsunang nagtrabaho sa mga small and big establishments, sa itong mga habal-habal drivers, sa mga e-bike drivers, hello ka ninyo, di na tamo matag-tag siya pa. Oo, kay Puryabuya, gid mo diha tanan. Sa ato mga public and private sectors, nga mga drivers po diha, public and private utility vehicles, drivers, ito mga kagaigso ng passengers, kay for sure, naigabiyahe ron, ma-private man or public, kanang bus or something like van. Naay one time nga nakasakay bitaw ko pa ingo gihol ngayon. Nga naka-tune in og Star Radio. Kahilom-hilom rapod taon ng inyong amiga sa kahangin. Lara na yung utrapod ko namin na nagpaminaw sila Star Radio niya. Atol to nga balak-balak to. Atol to una pasado. Parang tingog sila niya. Tingog si Kuya Cardo. Yeah, kay kinilaging sunod din si P. Arlene. Lingaw rin po ko na minaw nila. Naragod. Namot yan sa Sugbo. At bang rakaining Star Radio tayo siya. Ay, kining mga programa. Ginalit ka na ito ni Ma'am Eva Orina of Cagayan de Oro. Take and trajos. Kinagan po itong mga benepisyo kong makuhaan ni mga ka-star. All you have to do how to connect with Ma'am Eva. I-connect lang siya via Facebook account. Eva Space Q Space Orina. Kaya andam ginan siyang mo... tunol og mga tips on saan nga magka extra income po ka mga ka-star, okay? Higa, salamat kayo sa ayo sa Buena Beauty Show. Mga kini mga programa gitalit sa kanato sa Artisan Natural Fusion 2. Andagan kayong mga benefits yung makuha na ito, ani. Improves blood circulation, makatabang sa adunay high blood pressure. Improves cognitive function, makatabang sa mga estudyante nga hinay sa klase. Improves sa fertility and may makatabang usap sa mga lalaki nga minus sa similya. Lowers blood sugar, makatabang sa mga tao nga adunay mga diabetes. Improves muscular performance, makatabang sa mga tao nga nagtrabaho o mga bugat na trabaho. Anti-aging effects para magpabiling katanoin o dagan pagid mga ka-star. O sa palit na mag-astas sa Natural Pearson Tone, mapalit kinisin yung mga suking butika o tindahan. Dari sa tayasan, mapalit sa Ix Pharmacy o Curie Pharmacy. Yes, may yungon mapalit sa butika Gelo o Lorraine Drug Store. Yes, may bago tayasan, mapalit sa panimalay ni Sir Buyax. Love you, Gagkariral. Sige pa, apas, kibasi na pa din mga greetings sa tuwang Facebook Live. Kaya kung wala na, aha, si Baybay na to sa kahanginan karong taon-taon. Ay, paspas kayo ang oras, no? Mm-hmm. Siga. Shout out itong Ma'am Ann Saison Abrasado. Diyan sa may manhuyod. Sa Team Opa, shout out. Siga. Catch me this Sunday sa programang Niya si Katawa. Uban sa mga musika, pakatawa, sa uban pang mga mga balitang kapalaran, balitang katuuhan o dili, mga joke vibes, balat, tangi na karong Sunday, alas 2 sita man alas 2 sa kahapon. At pagka Monday to Friday, balik na sa programang Morning Pasada. Sige! Salamat kayo mga ka-star sa inyong pag-uban-uban. Ato na ko, time for me to say bye-bye. Saka ang ginansingalan sa mga station manager. So ayan na niya lahat o. Huwag sa kinatibukang porsa sa 98.3 FM Star Radio. Tayas. Sige, apang gini lang siya.
1: Maria Bunganera.
0: Ako mingon, bisya na luka pa kaman, barog og padayon sa unan. God bless ka na itong tanan. Enjoy the rest of your weekend. Bye-bye. God bless. Ang bingog ampo. I love you.
1: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
3: Feel the music, Star Radio!
2: Oras sa Star Radio, alas 11:58.
4: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
5: Ang pagkabana sa maayong pagluwas. O karon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
6: Visayas ug Mindanao, welcome na po sa usakan edisyon sa ato ang programa ug sa atong hisgutanan karong adlawa. So ato ipadayon, Doc Alan, no, ang usa sa mga ingredients na po, Doc, sa atong pinakabag-o, Doc. Dugay na dyan din atong ginapaabot mga suking tigpaminaw. Okay. And finally, available na sa market ang usa sa mga ingredients sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men, mga suking tigpaminaw, unsa ning horny goat, Doc.
7: Okay, so salamat kayo ka Dragon Mill, no? At yes, isgutan ang usa sa ingredients sa ato ang Hard Max Hard Extreme Max. Mga yes, suking tigpaminaw. Nga kini siya usa ni siya nga maghatag dugang kusog lang ang gitawag og horny goat nga ani ana sa ato ang ingredients, no, sa siyam ka mga klase nga mga natural ingredients nga mga powerful mga suking tigpaminaw. Maupod ni ang muhatag og dugang kabaskog mo-improve sa ato ang sexual function mga suking tigpaminaw and erectile improvement mga suking tigpaminaw sa ato ang sexual life mga higala. Now, adunay mga kaigsoonan nato nga nagkinahanglan gyud niini ka Dragon Mail, no? Tungod kay di na kaayo muhatag og dugang pagtindog, no, si Manoy nga gitawag nila mga suking tigpaminaw og bandira og mausab kini halos sa ang mga problema sa mga kalalakinan, no, about sa sexual mga higala. Ana nga ay mo kalimot ini nga ato ang produkto nga mao ang Hard Max Extreme mga suking tigpaminaw. Okay, dili lang usab sa mga kalalakinan nga adunay mga problema mga suking tigpaminaw. Ang aduna usab na usab kini sa mga kababayenan, no, nga before and after mga suking tigpaminaw sa ilang menopausal period, no, and other conditions mga suking tigpaminaw and additional mga suking tigpaminaw sa about sa treat, no, para to treating sexual dysfunction mga higala. Ang horny goat mga suki nako nga tigpaminaw, kung ikaw naga use sa gitawag og horny goat, no, to treat other conditions including mga suking tigpaminaw, madako pod siya og tabang sa dunay problema sa osteoarthritis, no, and multiple sclerosis, no, dako kay tabang mga suking tigpaminaw kung kamo nagayos og hornigot, no? Pero aside ana mga sokin tigpaminaw, di nagyod kinahanglan nga hornigot alone. Unsa pa kaha? Kakusog, kusgan man ang hornigot alone, mas kusog mga sokin tigpaminaw. Kung inyo na yung gamiton ang usas sa sachet, sa 21 grams mga sokin tigpaminaw sa hard max extreme mga sokin tigpaminaw. Nga usa sa produkto nato nga may muhatag og dugang kusog kabaskog kalig-on labi na gyud sa sexual life mga sokin tigpaminaw. Wala nga dako kaig tabang sa paglabing-labing ni Mrs. og ni Mister, no, sa ilahang kumbati dako kaayo og tabang nga muhatag og dugang kalig-on, no. Na higala ang pinakaimportante ay makalimot yan sa pag-inom sa ato ang lamian nga kape. Nga bag-o na tong produkto mga sokin tigpaminaw nga madungog ninyo. Mapapalit usab sa nagkadayang butika o parmasya do lamang sa inyong mga lugar.
6: Yes, mga ka-dragon fruit. So ang horny goat nga usa sa mga ingredients sa atong Hard Max Extreme, Doc Alan, no?
7: Mm-hmm.
6: Kaning ginatawag po ni siya, Doc, na Epimedium.
7: Yes.
6: Usa kini kahibla nga gigamit sa tradisyonal nga medisina sa China.
7: Okay.
6: Sa taas na gyud nga panahon o based sa study mga suking tigpaminaw, kini nagapakita sa potential nga mga benepisyo alang sa erectile dysfunction.
7: Kun yes.
6: Idi, Doc, o based sa ubang pagtuon, nagsugyot nga ang horny goat mahimong makapauswag or makapa-improve sa libido sa mga kalalakinhan,
7: yes,
6: o kababainhan.
7: Mm-hmm.
6: So kasama sa na-mention ni Doc Alan ganina, usani siya sa mga produkto na pudok, no?
7: Yes.
6: Sa Dragon Fruit Herbal Capsule mga suking tigpaminaw, ang dugay na gyud natong gipaabot available na ron sa market.
7: Okay.
6: Available na sa Shopee, Lazada, TikTok. And of course, available na sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy. Available na mga suking tigpaminaw. Palit na kay tungod na ana sa inyong mga suking butika, Visayas ug Mindanao.
8: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
9: Good madi, kay hapit na mahumaning akong tula nga naa sa cellphone.
10: Oy, Sofia, ganiha ra jud kasigi og tutok anang imong cellphone.
9: Kadisturbo ba yan imo madi, oy?
10: Anak, dili dautan ang paggamit sa gadget karon nga panahon. Apan, ibalansi usab ang imong oras. Tabangan po nimo og trabaho sa mga buluhaton diri sa panlay. Pagkahuman, magkaon ka. Dayon, magtuon ka sa mga leksyon sa eskwelahan. Pagkahuman, pwede na ka mag-cellphone. Pero, kadyot rapod, aron makapahuway og sayo. Ganahan ba di ay kamadaot imong mata?
9: Dili madi.
10: Busa ang akong pangimangno maoy sunda. Kay alang ra usab ni sa imong mahayag na kaugmaon.
9: I love you madi.
10: Paggamit sa gadget, balansihon. Aron magdako kita nga may kaugmaon.
11: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio.
12: Star Radio.
2: Basta naka-star, sikat.
12: Feel the music, Star Radio.
2: Oras sa Star Radio, alas 12. Size.

0: anduraw na po pagbalik ang atong mga kagahapon.
1: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umoy king balatia nagsapuang sa imong saluma.
2: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit. Kinsa siya!

0: ng hangin.
1: Wala ka bitso kihon jud kay ko. Hatod sa pinaka the best nga haplas sa buong mundo ang Wonder Herbal Oil. Balo ba mo nga kanang atong haplas nga Wonder Herbal Oil day bisag ahar na naabot. Oh, naabot nang Australia, America, China, bisag ahar na lang yun. Naabot nang atong haplas nga Wonder Herbal Oil. Kay paborito kay gamiton sa tanan, haplas sa mga gipamaulan, gisakitag tiyan, mga mabdos. Gamit kay ng Wonder Herbal Oil. Paminawa, na itestimony, gagamit ni Wonder Herbal Oil.
2: Kinsa ganini, ma'am?
3: Sinida Tadli, Tagamukas, Klamugan, Lanao del Norte. Napo kayo ang Wonder Herbal Oil. Gwapo'y panghaplas sa kasimana ko. Nasakit pero naulian ko sa Wonder Herbal Oil.
2: Masa ba siyang klaseng sakit, ma'am?
3: Ang akong abaga o ang akong bukton, dili marsa, dili makuan, makuhitan, sakit na yun.
2: Mm-hmm. Naunsa malay ka?
3: Buwan, ang nakong nakaon ato, pirmero, sige kong kaon atong lambay, kada ulto.
2: Ah, lambay?
3: Kaya dasag sa mo ang kanang ulang mga dagko lunhan.
2: Mm-hmm.
3: Sige pong migtula, dayon na ay birthday. Ikaw ang kumpanit sa Ritson. Dayon, manat po kugaon o bangus. Ala, Kuya, sus, Ginoo, di naman marasa, Ginoo. Nagalinda sa imang ko, di. Kainom kong tambal na ako sa high blood. Dali, man, japon, sakit iliso. Ingon ako sa kong anak. O, di mo magpangihi ko. Manawag ko sa kong anak. Magliso di ko pangihi. Sakit kaayo. Dayon, ingon ko, day, paliti ko Wonder Herbal Oil. Pagpalit niyan, ipang haplas na ko. Ah, nag-ananay, nawala ang sakit, nag-inanay.
2: Wonder Herbal Oil rin nakaayos sa imuhang high blood.
3: Oh, salamat, sir.
1: Inana, kanindot. Maunay na kanindot sa ito ang produkto ng Wonder Herbal Oil, di ba? Niya, kanang itong Wonder Animal Vita, may punas nagbuhig mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda o guban pa. Okay, kinang lang mo nag-vitamins na nga itong mga kahayupan. Kung gusto ka tuong mag-tao lang mag-vitamins, pati mga kahayupan, i-vitamins ta na. Okay, ang pinaka-dabis nga vitamins, Wonder Animal Vita. Eh, mamino ito, testimonya mo ni. Gagamit sa produkto nga Wonder Animal Vita.
2: Kinsa ganin ni ma'am?
4: Si Tinsin Sir, biniga, simungsod, magsaysay, misamit oriental.
2: Ikaw ang nag-text ani ma'am, kalabot ani yung kabayo nga hapit mamatay unya inyong gipa-take og Animal Vita?
4: O, bitaw sir, tinuod yun.
2: Mm-hmm. Naunsa man?
4: Kanang kabayo na mo sir ba nang kanang gitigbas ang iyang siil at pagluya siya niya. Dili siya mukaon sir niya. Amo siyang gibitay kay nang dili siya mukaon ba.
2: Mm-hmm.
4: Nya, amo lang dayon siyang gipainom sa Animal Vita, amo siyang gibitay niya. Ipadayungan na mo sa among silingan kay naman siya kabarong.
2: Di na sa katindog?
4: Oo, na, naglubog na siya sa kanang kuan, abigyan ako itong mamatay na gusir.
2: Mm, unya, unsa may imong gipagamit sa iya ha?
4: Animal Vita ra sir niya, butangan dayon akong taho.
2: Animal Vita, oo. Dayon?
4: Aon dayon siya sir niya. Na dayon pi akong iro bitaw sir.
2: Mm-hmm.
4: Ag-away na niya silingan sir kay hindi aglaag dito sa ilaha. Akong gipainom sa Animal Vita sir, iliguman og kaon niya sir, matulog siya sir.
2: Ang imuhang iro?
4: Akong iro.
2: Mm-hmm.
4: Ya, ang akong kabayo sir, maura gidoy na wala ng Animal Vita kaon na siya banat, kusog kay mukha og sagbot. Magpasalamat sugo sa Animal Vita sir kay ngano sir. Ang among kabayo nga di ati man sir, dili jud amo. Oo niya, among gi painom sa Animal Vita sir, niya naulian jud siya sir. Pasalamat sige kung dako sa Animal Vita.
1: Ingon ana, kanindo taga to ang produkto nga Wonder Animal Vita. Ato pong Wonder Banaba Plus, nito po kayo. Pag magmahay na itong produktong Wonder Banaba Plus. Lison kag bawas, nakay bugon-bugon sa suso, nakay goiter, bukol-bukol sa matris. Kani, Wonder Banaba Plus ang gamiton. Kinani siya'y mangustin. Wonder Banaba Plus mangustin mani. No? So, epektibo gini kayo. Paminawa, o, testimonya na gamit sa produktong Wonder Banaba Plus.
2: Sige ma'am, ihatag sa atong kumpletong pangalan o address.
3: Ako, Sinid Verdusilio, pagabuntis ba kung edad kong 65, niya, na inalaman ko ba nga nung regla ko, niya, kusog kaayo niya, nakadungog man ko sa inyo, kuan bagi, kuyawan na ko ba, kay basig na ako'y sisba sa akong matres, nakadungog man ko sa inyo, banaba plus, kay na'y makuan ng mga sis, kuan sa bukol sa tutoy, anak, sanay na ako mga buntan kong gabi, akong inom, tinuwala mana nang kuno nang nakahurot og duha ka stab
2: nawala ang
3: akong dugo unta nagipay ko de unta magud magsakit akong tiyan ba nang kuno wa na pudron na nakainom ko nang banaba plus.
1: Ingon ana kanindot ang produkto nga Wonder Banaba Plus. Gari ko akong tulo ka mga anak silang kay dirder loyloy akong duha ka manghot. lingling og junjun og Istalani family, Gunato family og Lakandula family. Tanan nga namina dres purok dos. Malakapit og akong uyab dengan salamat sa imong pagbasa na pagaray si I.I. Istalani dres sa purok dos malakapit. Pinamungahan kadingilan. Garay ko ako mga apo, Dias Purok, Batangan, Valencia, sila si Kintoy, si Maymay, o Budzik, si Narilios. Ang nagpagara ilang lulu boy, si Narilios. Salamat Kuya Cardo. Mangayo ko sa klarong address kay Magpadako, o Balak, Rufina, Gabutiro, Tumunoy, Mualbual, Cebu. Sa among mga ampong family, Oranza, nagpagaray si Jewel Ampong ng Hinatuan, Surigao del Sur. Salamat Kuya Cardo sa pagbasa. Rico Tanang Naminaw, salamat Kuya. Ako de si Tatsuki Tagawao. Kining nagamit og Vitron Drops o kanang mga bata bago na tao taman 1 year old. Ang pinakadabis ka gamitong vitamins na Vitron Drops. Para imong anak, dili magsigi og hilak magabii. Unya, dili magkinabog. Unya, imong anak, dili mahilantan, sakit. Imo nang gamitan og Vitron Drops.
2: Kinsay nakagamit sa Vitron Drops?
0: Ay, so ako ang apo manggon.
2: Ah, so ikaw ang nag-text ane?
0: Ako ang anak. Damang ko po yun doon dere. Unya, maulagi nga, pagkatao atong April 29, natao ang bata, gigamitan ang Vitron.
2: Vitron Drops?
0: Oo. Unya, karon, upat na siya kabulan.
2: Okay.
0: Oo, dayon. Dako kayo kon ba? Dako kayo kausaban ba? Kay murag ang bata, sulod sa duha ka bulan, imong hagwaan. Murag makabalo na gid nga kon ba? Dayon na yung naghagwa niya.
2: Mm-hmm.
0: Dayon murag na na siya yung istorya nga di po takasabot.
2: May istorya niya siya pero di takasabot.
0: Oh, di, oh, di gina to, masabtan.
2: So dali na kayo sa gatoon.
0: Oh, dahil purimulag po ng bata, himsog kayo po nga gigamitan na mo kon.
2: Vitron Drops.
0: Vitron Drops. Maurag, aduna na yung gamay, kaya balog yun ang bata ba?
2: Okay. So, mura na yung igamit sa iya ha?
0: Oo, mawagin. At takaroon, maulang iya po na mong igamit. Nagpasalamat ko sa produkto sa RSB Trading.
2: Pangalan na to?
0: Si Joseph Tumaroy, Petel sa Buangga, Sibugay.
2: Okay, salamat kayo, sir. Salamat kayo.
1: Ingon ana kanindot, no, mga pinalanggang tigpamina mga tong Vitron Drops. Anang Vitron Syrup, maayo po na. Para po na sa mga duha katuig nga bata tamag 12 anyos. Ang anak, pili ang pagkaon, bugo-bugo sa klase. Hindi ka maos klase ba? Oh, sige lang ogwan, sige na lang oga hinukto kay di ka balo mo answer sa mga ansiranan sa klase. Munang mga panahon nga mugamit ka anang atong Vitron Syrup. Ay, maminaw ko na, may testimonya anak. Ya may nagamit og Vitron Syrup mo ay magmatuod sa ka-epektibo sa Vitron Syrup.
0: Kuan ko sir, malangga sa Buangga, Sibugay.
2: Sige, nakagamit mo aning kuan. Unsa dayong gamit nga Vitron Syrup?
0: Vitron Syrup sir.
2: Sa imong mga bata, oh, kumusta ang resulta?
0: Kuan ko sir, kanang pagana sa kaon sir ba?
2: Mhm.
0: Pagana sa kaon tong Vitron Syrup sir. Pero sa Ginoo sir, dako kay kausaban sir, karon og katong mga kagamit sir. Sadyang gipag gasulay bitamin sir, dili gyud binuang sir. Tama-tama gyud sir. Ginoo ko, mangita na magkaon kaon sir, kada sir. Magol ko sige sa damay lang adula-dula mulig balay kay mangayog kaon ko halaka inaani gid ning kuan ni kuya Tado di epektibo gyud kay di ay
2: okay nya pila edad sa imong kuan anak
0: kuan sir 4 anyos 5 sir kay 2 minuto sila sir 4 ug 5 puro babae sir puro buyag
2: okay nya kumusta naman sila karon
0: kuan sir dako gyud magpasalamat sa inyong mga kuan sir kanang yung
2: Vitron
0: Vitron sir sus na lang sao na lang wala mo sir dako kung asawa ko nalipay kong asawa sir salamat po kayo sir ha, sa inyong mga product sir Vitron sir.
2: Oh, kinsa ganini itong pangalan sir?
0: Ruel sir, Ruel Oracion taga Malanga sa Buangga, Sibugay.
2: Okay, salamat kayo sir Ruel.
1: Ngunan na kanindot ng ato ang Vitron Syrup. Ang Vitron Tablet, maayo po. Para po ni sa mga nag-edad o 13 anyos pataas. Si tatay, si nanay, si lulo, si lula, si papa, si mama. Ato na ang gamitan ng Vitron Tablet kay naanay vitamins na po na iron. Testimonya, paminawan ng testimonya na gamit ng Vitron Tablet.
3: Ako, Tenebre Ducilios, pagabuntis ba akong Vitron Tablet. So ako po gigamit na.
2: Ngano nagamit man ka sa Vitron Tablet?
3: Eh kana pong usahay nga kape kay akong lawas ba kay ako ra gyud magaliok-liok diri sa balay namo. Nga mo nagisulay na ko dai makatulog na ko. Kana na ko mukaon ana dai 55 da ba akong edad nya muto makakuan na ko ano unsay kon dai sa limtanon man gud ko.
2: Limtanon ka nag-take din ka sa Vitron Tablet.
3: Oo.
2: Nya kumusta man ang resulta?
3: Okay ra. Medyo gani na blooming ko.
1: Ingon ana kanindot ang produkto nga Vitron Tablet mga pinalanggang tigpamilya. Si Aljon Dennis sa Mahawak, Midilin, Cebu. Greet lang ko sa pinalanggang asawa nga si Regine de los Reyes. Kung mga anak si Clifford ug Chloe. Salamat Kuya Cars and God bless your station. Baya ko ako mga anak sila si Mylin, Liofi, Vian, Ronilyn ug si Liumen sa ako mga silingan Vic Victor. Liti Impasis, McQueen, Deo, Nanimbaya, si Fiba Culio sa Miranda, Manolo, Fortis. Karay ko pamilyang Salapi, nagpagaray Alberta Talma ng South Upi, Maguindano. Salamat nga mibalik kasi muntulman ng tuloy sa mga garay. Pagaray ko kang Dundun Aliguay, Jewel Biray, Iking Covilias, Paul Kunsad, Junjun Lobreo. Garay Andrea Espinido sa Ampayon, Butuan City. Salamat kaayo, no? Katong atong mga kaigsuunan nga kuan kanini ang naay almoranas wa magid puy mo angkon anang sakit agod kay mauaw ba pero kun naa ka na bitaw kanang sakit ining magbawas ka na ihubag diha imong mahikapan baka na unsa ba na imo nang gamitan og Who Wonder Hemo Aid. Mo na imong gamiton Who Wonder Hemo Aid para nga mukuyos ang hubag o niya dili na maghapdos, di na maghalang, di na magsakit. Katong na yung mga almoranas ha, Who Wonder Hemo Aid ang inyong gamiton. Maunay nindot, Who Wonder Hemo Aid. Pero kung high blood ron ka, saka lagkalit na imong blood pressure, o niya, traidor ba na ang sakit, ayaw kang kumpiyansa, paggamit na yun og Who Wonder Cardio Care. Gamit kag Who Wonder Cardio Care. Not mo nang wonder cardio care kay imno ni mo normal mo nang circulation dugo sa imong lawas kay ang gikinahanglan ba nato nga blood pressure 120 over 80 ra baya na puno na nagcholesterol imong lawas di na kaagi ang dugo mo nang 130 140 150 ay blood na ka pag inom mo Who Wonder Cardio Care para mo neutral nang imuhang gibati diha nga blood pressure nga taas ba. Pero katong mga kaigsuunan nato karon nga kana bang busy ka sa trabaho ba? Exposed ka sa init o ulan, no? Parehaan ng mga delivery rider, no? Maulanan, mainitan, unya, maabugan. Pag pahatag pong proteksyon sa imong lawas, ay labi na kung ikaw tong nangita bitaw og income sa pamilya. Kanabang ang source of income, ikaw mo'y hinungdan nga na income ang pamilya, makakaon pa mga paniudog pa niya. Ang bingi po na yung magkagalingo, no? Ay, pag ino, mag-Who Wonder C+. Kanang Who Wonder C+ ba? Mama na nga tong vitamin C nga, mutabang, naay capsule ana para sa mga dagko Who Wonder C+. Pangitaara ko na sa Parmasya at Butika o di ba kada sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Napoy syrup ana para sa mga 2 to 12 years old. Who Wonder C+ nga syrup. Na gani may drops ana para sa mga bago na tao taman 1 year old. Naay drops ana kanang Who Wonder C+ ha. So atong gihangyo ang atong mga kaigsuunan nga gusto kag di kadaling hilantan, di kadaling subawan, di kadaling magbalatian, mugamit ka ng atong Who Wonder C+. Ha? Naay drops para sa bata nga may pagkatao taman 1 year old, naay 2 to 12 years old nga Who Wonder C+ nga syrup, 3C pataas na tay Who Wonder C+ nga capsule. Katong atong mga kaigsuunan bitong gididaan sa pagpangapin, ang ini mga panahon nga ano nga kana bang kuan ba? Kana bang gididaan ka sa pagpangapi, kay taas kang sugar. Kani atong Who Wonder Herbal Coffee, wabili ko'y dao kay ang gigamit pagpatamis ani kay stevia man. Choke ragyod. Wala kay angayong problemahon kay ang gigamit pagpatamis stevia o niya di po gani kulbaan kay nindot ba ni kay mo po ni herbal kaping akong natilawan nga dili po lang to. O niya dili po manimawang herbal gin ba? Lami gyud sa lakton ka pagkastory, lami og mag-enjoy ka sa ato ang Who Wonder Herbal Coffee. Unang atong gidasig atong mga kaigsuunan nga kanigyo atong gamiton ning Who Wonder Herbal Coffee perti lami ah. Lami gyud ning Who Wonder Herbal Coffee mga pinalanggan digpa minaw. So katong atong mga kaigsuunan kung gusto mo kuan kape kanang Who Wonder Herbal Coffee. Mao ni atong gamiton ha. Who Wonder Herbal Coffee. Diba lami? Ah, lami na. Ay mo kabalaka kay lami gina kanang atong Who Wonder Herbal Coffee. Daray lang ko akong mga pamilya sa Gidapawan, Marciliano Family, Tini Francia Family, Tablason Family. Nagpag-aray Mario Marciliano, accredited dealer ng barangay Nanyo, Purok Opo, Panabo City. Shoutout sa akong kapatid, si Rowena Sindan Pamila, Sindan Rasia, Sindan Samida, Sindad Rihana, Sindad Nurhan, Sindad Espesyal, ang ina ko si Ani Sindad. Balon kasalukuyan dyan sila sa Kabakan USM Plang Village 2. Greetings from Rasul Sindad ng Matilak. Mother Kabuntalan, request ako ng beautiful Sunday Sokran po. Thank you. Garay po, Danisil Garciano, taga Dugmanon, San Isidro, Davao Oriental. Umusta lang ko sa pamilyang Inkarnasyon diya sa Kiuntod, San Fernando, Bugidnon, Patirnog, Inkarnasyon, Bibot, ini sa Baybay, Tigbao, San Carlos City, Negros Occidental. Katong atong mga kaigsuunan niya, kung doon na mo'y mga balak na tinaguan ang tudling sa mga garay program, paano yun ko? Kanang welcome yun kayo mo, pagpadamog mga balak diri. Kaya ang atong first prize diri, 3,000 ba ya? Ni atong second prize kay kinini ang 2,000, ni ang third prize o sa 1,000. No, kaya hay nalang anam, susuwat ra ka. Kung anong, dali naman po ning balak suwaton kay kinahanglan lang na kay hunahunaon nga topic ba? No? Ang naunaon nga topic, panalitan ka ron, ang imong topic is gibiyag uyab, na nagmahay. Di ka maghanay og mga storya. Sa gabiyag uyab niya nagmahay, din imo lang i-rhyme. Importante mong na-rhyme ba? Kaya para inig atos tumoy, matunong po din taon atong pagbasa. Kaya di po matunong pagbasa, maglisod din taon, Kudrig. Oh, maglisod, Kudrig, hiyad-hiyad. Unsaon pagbasa, imong balak nga, lisod kayo, iskrimaho, no? So, nakinanglan na ito na, nga, plus target po na nga ito ang kuan, kinini ang pagkahanay sa balak, kinanglan plus target kayo, no? Una'y pinaka-importante mga pinalanggang tigpamina. Dayon, daghan matag choices karon pagpadag balak. Kani adto, adto ra gitag LBC, GRS, o di ba ka, GNT. Kana lang daan, tulo na ka choices. Pwede ka magpadag balak, pinagi sa SWAT. Imura man ang i-address sa RSV building, Purok Uno, Barangay San Jose, Malay-Malay City. Ano, maabot mo na diri. Basta kay RSV building imo ibutang. At bang sa Wilcon Depo raman sa Purok Uno, San Jose, Malay-Malay City. Ano, amo nang hatagag pagtagan imong balak. Pero kung gusto kag direct, pwede po kang wanto ka sa messenger. Naman tay kanang sa mana? Wonderman Cardo ba na? O diha sa RSV Broadcasting. RSV Broadcasting Network Incorporated. Pwede po ka diha. No, pwede po ka nga diha nimo ipadala ang imong entry sa balak writing contest sa tudling sa mga garay. Ano lang, wala mga choices ninyo. Ato ning hatagag pagtagan ng entry sa balak, binada ni Irene Managantan, Bacolod, Lanao del Norte. Handom sa kabuntago ng title. Ako ning atagag kinabuhi ha, kaning entry sa balak writing contest ha. Silaw sa adlaw nga ni dapat sa bukid. Nakainumdum ko sa imong pahiyom, sa masayutang uhaw nga nabugnawan, sa ulan nga hinay imongan akong giampo. Ang hangin nagdala sa imong baho, kahumot sa bulak nga bagong namukad. Bisag layo ka, akong dughan nagdilaab. Kaya ang gugma na to, dili madutlan og palang. Nagtanaw ko sa mga bituon gabiin, ang utana kong nakakita ka ba usab? Gisa matagkidlap na ipaglaom nga muabot, sa puhon magkita tang duha nga malipayon. Diwan perfecto ang atong agyanan. Nailuha, naikasakit, nagiluom, apan ang kasing-kasing ligon gihapon. Kaya ikaw ang balay nga akong gustong ulian. Sa hulat lang akong hinigugma. Ang kabuntagon muabot ra gayon. Tala ang saad nga di na magbulag, ikaw ako hangtod sa kahangturan. Paning entry ni Irene Managantan, Bacolod, Lanao del Norte, handom sa kabuntagon, balak writing contest sa tudling sa mga garay.

Higala ko mo stagmayang adlaw be your nest ka natong tanan. Sa pagkausap pa, welcome. Welcome and welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon, kita maghahatag og pagtagad. Neto mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man og gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman.

0: August 21, 2026. Lais wa tampo na usab ang atong paghatagag pagtagad. And this time, ang atong letter sender, usa ka nagngalan og Amber. Stand by Amber, alang sa musuwat. Of course, wrote to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial, og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nak-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa atong Cervicare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong Cervicare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil lang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre nga itong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit. Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha niini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
1: Buenos bon ko, standby Amber alang sa musuwat. Tini siyempre sa atong tulumanon, Sensorly, Ate Arlene.

Itago lamang ko sa pangalang Amber. Kasamtangang nanimuyo din sa Mandawi City, Cebu. Pobre lamang kami ate. Apan sa among kapobrihon, 13 May ka managsuon. Ako ang ikatulo, gikan sa kamagwangan. Sa diyan nag-eskwela mi nila ni ate o kuya, magbalon lang in town mi og kamote. Kaya lagi wa mi bugas. Apan, wa na mo iksapayan. Ang importante, dili kami maka-absent sa among pagtuon. Dito'y gayo na 3rd year high school na ang akong ate. Apan sayo siyang naminyo ati R. O nga akong kuya usab, may undang na sa iyang pag-eskwela o nanarbaho nga ito sa layo. Habi mo ate, first year high school ko na ito'y gayo na, nakaingon ko sa kong kaugalingon. Okay ra nga pobre mi, basta malipayon lang. Apan pobre pa mi, magsige paglalis sa among ginikanan. Puryabuyag 13 mi kabuk ati R. Apan siloso gihapon kaayo ang among papa. May hinungdan nga, nakadesisyon na lamang ako inahan nga mapalayo o manarbaho kini ngadto sa Manila. May biya si mama nga 8 pa lamang katuig ang among kamanghuran. O ako, ang nahimong kamagwangan itong tungura. May hinungdan nga ako ang nag-asikaso sa kamaigsuan. Abi mo ate, 14 anyos pa lamang ko sa dihang bibiya si mama para manarbaho sa Manila. Halos kadagabi ko mabilar. Kahilakon kaayo akong manghod. Ug doon na pa ko'y laing nga mga manghod ating ati manon. Humana kalakaw si mama sa pagpanglabay sa mga simana. O sa kagabi ngit-ngit ang palibot. Ug lagi bukid, lampara ang gamit. Sa diyang gipalong ko na kini, kay ting katulog na. Nakalita na lamang ko ate, sa diyang lawom na ang kagabion. Manalamay akong namatungan, nga dunay nagtapad ka na ko sa paghigda. Migakos kini, hilabihan kong kulba ate. Neto'y gayon na, wa man ako nakita ang dagway apan familiar kini ka na ko. Sigurado ko nakaila ko. Ako kining amahan, Ate R. Di pangutan ako siya kung ngano mitapad siya na ako apan matod niya. Isip ko sa kaamahan lang ko no ate. Inamahan lang ko no ang iyang pagakos gari ka na ako. Apan ako tuyo amura po gihilasan ate. Mahinungdan nga mibangon ko. Ate R, abi mo. Gibati ko kakulba. Mibati ko kabalaka. Tinuod 14 anyos pa lamang ko nito yung gayuna apan nahadlo ko sa kaugalingon kong amahan. Nakatulog si Papa. Muhinungdan sa ipagmata, gidagota niya ang lampara o gipangutana akong manghod. Gipangita ko kinawala ko no ko. Basin ko no. Og naalimungawan ko. Sa laktod ila kong nakita sa daplin. Mahinungdan nga gipabali ko ni Papa og higda tapad sa among kamanghuran. Pagkabuntag sayo, gisugo niya ang akong mga manghod nga mga ligo ganto sa suba. Wa ko nagtuo. Ipadayon niya ang daotan niyang plano nga rikan ako. Sadyang ako na lang ang nabilin sa balay para magbantay sa akong 8-month-old nga manghod ate. Nahigayon na, nagmalampuson ang akong amahan sa pagpanamastamas kanako. Bisan unsa akong buhaton ito higayon na bisan misukol ko sa pagpugong kaniya. Aron dili madayon ang iyahang daot ang plano, apan wa ko'y nahimo ate. Kay dili man igo ang akong kusog para panalipdan ang akong kaugalingon.

Mas kusgan siya kumpara ka nako. Huwag man ni Addo, nasunda na kini sa makadagang higayon. Nakamahay ko sa kong kaugalingon. Nga naman ako kini ang nadangatan sa kong kinabuhi. Sugod ni Addo ate, ako na ang kanunay ubano ni Papa ngadto sa uma. Iyakining pamaagi para mabuhat niya ang iha mga gustong buhaton nga rikan ako. Nga walay sa gabal ate. Na yung mga higayon nga, ako siyang matakasan. Magdagandagan in taon ko para makapauli sa mong balay. Gusto ko mutugan apan wa ko'y masumbungan. Mahadlok usab ko nga kung mutugan ko na asya'y daotang buhaton sa mga manghod. Ang nakapait kay lagyo mi og mga silingan, lagyo mi kabalayan. Doon na higayon nga, nanawag ang akong mama, hilabihan kong hilak. Gusto ko mutugan apan hulgaon ko ni Papa. Gawas ka nahadlok ko para sa kong mga manghod. Nahadlok sab ko nga, maunsa si mama kung may bawa niya. Basin mabasol na ko ang akong kaugalingon. Dinin na mo oh, sa akong kasing-kasing, ang kasilag, ngadto sa akong amahan ate. Helpless kay kunya ito'y kayo na. Wa man lang ko'y kalaban-laban sa akong amahan. Ang amahan nga mauntay mo, protekta ka na ko. Og sa akong maigsuon. Apan mo hinuoy, ningguba sa akong kaugmaon ate. Busa matag mangutana si mama kung nga nung naghilak ko, mutubag lamang ko nga, gimingaw kay kunya. Ugunta mo pauli na siya. O sa kay gayo ni Ana, may bisitang ako magulang nga babae. Dinhin ako nakabato na igong katakos ate para mutugan sa gibuhat sa kong amahan nga rikan ako. Sa lakto diha-diha dayon, may adto si ate sa barangay para itaho ang gibuhat ni Papa. O sa tabang sa DSWD, ATR, nabilanggo ang akong amahan.

gikuha ko sa DSWD. Ang labing sakit kay nabuntis ko. Sa DSWD care facility, gitabangan ko na makabangon pag-usab ate. Una kapadayon ko sa kong pagduan. Bisan pa man, sa kahimtang, sa center ko, nanganak ate. Ang ako magulang ang nahimong guardian sa among mga isuon. Samtang gahulat sa pagpauli ni mama. Sa diya may pauli na si mama ate, gitugutan na usab ko nga makapauli dala akong anak. Si mama na dayon ang nagatiman sukad ni Addo. Kaya ako ate matang makita na ako ang bata, din lang ko tuyuon. Mabalik sa kapanumduman ang gibuhat ni papa nga likan ako. Og dili usab na ko tuyuon nga siya ang akong mapahimot ngan sa kumakalagot sa kong amahan ate. Para makasugod mig bagong kinabuhi ug malayo sa mga chismis, nakadesisyon si mama nga mamalhin mi dinhi sa Mandawi City, Cebu. Dinhi way nakailan namo. Nagtuo ko nga magmalinawon na akong kinabuhi. Apan ang trauma, murag anino nga nagsunod-sunod ka na ako ate. Bisag asa ko padulong. Na yung mga higayon nga, maingon si mama na ako nga gusto ko no, ni papa nga, mga ayog pasaylo nga ni kanako. Unta ako na kinima pasaylo. Kay iya naman po kunong mabayran sa bilangguan. Gibasulan ako no niya ang tanan. Ang tanan niya nabuhat ka ni kanako. Masakit na ako na si papa. Apang gignan ko si mama ati nga dili na ako kayang pasayloon si papa hangtod sa hangtod. Tuod man sa diyang nipanaw na si papa sa bilangguan. Wapagihapon niya nakuha ang akong pagpasaylo ate. Tinuod nga dili maayo ang magdumot. Apan alang ka nako walay kapasayloan ang gibuhat sa kong amahan nga rin ka nako. Nagpuyo ko nga hangtod karon na ay pagdumot sa kong amahan bisag patay na siya ate. Nagdako ang akong anak nga ang iyang pagtuo, magulang lang ko niya o si mama ang tinuod niyang inahan. Apanambot mabisa no saon niya pagigsuod ka nako, musurok akong dugo nga to kaniya. Ako siya ginatuklod palayo nga rin ka nako. Na'y mga higayon nga mangutan na siya kang mama. Nga no kuno. Nga nasilag kung ato kaniya. Nga no sa tanang igsuon, siya lang kuno ang dili palangga. Samtang ang among ubang igsuon, palangga kuman. Ilabi ng among kamanghuran. Ate din ako tuyuan. Di ko ganahan niya. Maulit ko sa matag higayon nga makita ko siya. Samtang nagdako ang akong anak, di malikayan nga mabalaka si mama. Ibasin o niya, masayra na nung uni ini nga ako ang iyang inahan o di niya madawat ang kamatuuran. Ngayang ate, maudi ay ang iyahang tinuod nga inahan. Para ba ko na yung tinaguan nga di mabuti ang ate? Hangtod ko no nga di ko makapasaylo, di ko no ko magmalinawon. Matod sa kuinahan. Mas may ko no, mintras sa'yo pa, makorek na ang tanan. Ate unom nakatuig ang nakalabay. Apan ambot ba ate, di ko kasabot sa kong kaugalingon. Patay na si papa. Apan nga nung hangtod karon, napagyapon ang trauma sa mga paghitabo. Og diligya po na ako andam nga madawa taga akong anak. Doon ay mga higayon nga makahuna-huna ako. Nga wa siya sa. Di niya kagustuhan nga matawin ng kalibutan na. Apan nga no manggiyod ate. Sakto ba si mama? Tapusan ko na ang tanan, sultihan ko lang siya. Sa kamatuuran nga ako iyang inahan. Apan basig may mahimo lang unfair para kaniya ate. Kinasilag ko nga ito kaniya. Palihog. Tambagi ko. Sincerely yours, Amber.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cysts, PCOS, o cervical cancer?
2: Ako si Margie Quijano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Og sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kay ing-ani nga kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha kung mabuntis pa ba ko. Pero, dako gyud akong pasalamat sa Cervicare Capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag o gabi ug sa akong experience, effective gyud ang Cervicare Capsule. Karon, malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
1: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
4: Nang dili magud ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas isa kumpiyan murag puno. Then pag tinom ko sa Nance Corn Coffee, ma'am, dali gyud ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am, 33, San Fernando.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nance. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abdik ka pa.
5: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, dali ara kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinaka the best, bisan layo ang biyahe, hiniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Pertinang Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance pang long distance na makalahutay pagyod kang Mrs. Kini si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
1: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: salamat kani mo ang bear sa imo papadangat mo swa tampo ni atong tulungan noon sa sensor li Ate Arlene. Bisag kinsa na sa imo sitwasyon, himo kang biktima sa papanglugo sa imong amahan. Ug nga tugod sa niluog nga gibuhat sa imong amahan nga nakadimo nagbunga kini aki pambatay noon imong gidumtan. Pagutan na panahon na ba tungod kay unom na katuig ang nakalabay kay nagduda ang bata nganong o natingala ang bata nganong maldita kay kanganiya nganong nasilag ang ito kaniya nga manghod naman niya pagtuon nimo. So ngayon ba nga masayod ang bata nga ikaw ang inahan or itago na lang yun? Okay. Siyempre ikaw ba na to? DJ Nova Abaniel.
1: Yes, wa yung adlaw Ate Arlene Cap Junos na itong mga suking tigpaminaw.
0: And of course, nga to URP Professor Cap Junjun de Asis.
2: Yes, maswerte yung adlaw DJ Nova ano to Arlene.
0: Kung ikaw ako pangutan on DJ Novs, unsa imo ikatambag ang Amber? Sultihan or dili?
1: Kung ako si Amber Ma'am, dili niya sultihan. Mm-hmm. Kay wala mo siyang kasing-kasing willing niyang dawaton nga
0: palanggaon
1: anak ko ngayon palanggaon kay imagine 6 years old sa po may buhat sa 6 years
0: wala
1: old
0: wala kalaban-laban
1: niya og dili ka willing nga kana bitong duha mo mag-heal together sa kanang sa realidad ba nga mag-ina mo ayaw na lang sa siya sutihi bahala na lang og kanang ko ano nga iya na lang hunaon nga nasuko iyang ate sa iya ha kaysa naman nga imo bito siyang laparuhon sa kamatuuran nga uy anak day ko ani ni ay kanang lagi anak day ko ani niya nya bunga day ko sa rib niya 6 years old maguba di mo siyang maayo.
0: Yes.
1: So kun dili ka willing nga i-accept siya as anak paghilom na lang diha Amber kanang dili man sa nato mabaso kay imagine
0: hindi po
1: papa ni mo nagpaminaw ko mga ganina pa ka na ang part niya gikuha siya pa pero ngilo kayo paminaw
0: imagine ako doon yung mama triste sila ka managsuon 8 months pa yung kamanghuran bibiyahin na siya layo
1: na.
0: So natural karabang ya kamalo beta ng porya lang no ka ng mga balay sa bukit nga lagyo silingan
1: yes
0: yung mga kauban yung mga anak niya yung kamagwangan dalaga na natural murag karabang natintal po ito yung amahan so kung wala unta milakaw yung mama mulagi ang katarungan
1: di maklaro sa di mo nga napingin ni paghihigal yung papa yun kay imagine 13 sila kabuo
0: ang maulagi sa buhay
1: murag way kaluoy sa asawa nga sige sila kaburo sige nilang panganak
0: tinuod po
1: so nalagisalo yung anak nilo kay paminawan nga
0: yes
1: kanang ginaunsa na pag dare sa usa kamahan nga hilab na lang iyang anak.
0: Di gid makaya. No? Di gid makaon.
1: Pinakangilo sa tanang ngilo
0: yes.
1: Nga realidad sa kadaghanan ng mga bata ba nga mabiktima sa rape.
0: Tinood. So, ang pinaka-worst ka nagbunga pag yun.
1: Yun. Grabe.
0: Na-continue ba nga? Ang yung kasilag si ama, nakasilag na po niya sa bata.
1: Oh. Okay.
0: Kuwat ng bata, di mandumduman.
1: Luoy kay si Amber. Masabta na to siya nga puno gid siya sa kasuko.
0: Kaya, yes.
1: Maskin siguro ako, ma'am, din ako na madawat nga ako. Ano yung gusto niyo pag yes. Paano na ano nga nakay anak nga isuon ni mo nga anak ni mo.
0: Oh yes.
1: Kanang kung lain.
0: Good. Lain kay paminaw.
1: Oh, pero unfair siya sa part sa bata.
0: Mm.
1: Kay walay sala gid ang bata sa tinuod lang. Biktima so po ang bata. So
0: yes.
1: Dili gid unta dapat kanang bitong pahimong tani Amber.
0: May gani no kay ang bata normal. Kaya
1: yes.
0: Wali ra ba basta ingon ani nga sitwasyon.
1: Same DNA. Yes. Usually nagi na abnormality. Like,
0: oh, yes.
1: So,
0: may nalang gani nga ang bata normal.
1: So, muna, Amber, ayaw nalang sultiisa ang bata. Kay, at 6 years old, grabe pa na siya ka-fragile nga. Kuan ba, pangidaron, luoy kayo ang bata nga, imong bitong tug-anan, pero dili di ka willing nga dawaton siya isip anak. So, kung mahimo gani, maglayo na lang si Amber. No, kanandili na lang siguro sila mag-uban sa kapa ni Malay. Kaya si Amber po, maghinahinay siya ka ng kaulian siya, kaugalingon ba? Nga, kanabitaw, maabot ang time nga kanang ma-ready sa siya ay hanya tubangon ang realidad.
0: Correct.
1: Ayaw ipugos ka ron nga, puno pa ka sa kasuko. Okay?
0: Yes.
1: Kanang ang bata, murag madamay ni mo siya nga maka-build pa siya kasuko ba? As kanang bata.
0: Kung imong una-una, siguro mga more or less 7 years na nakalabay kay yung anak 6 naman
1: yes.
0: Pa niya no? So yung anak kadugay but still
1: dili ilalim
0: dili pagyapon na siya dugay murag kumbaga labas pagyapon kayo
1: pero labi na nga na siya kakita nga bata so murag mo ni sayop sa ihang mama nga giuban ra pud sila sa
0: bahala na lang ta magkinaunsa niya imagine na 8 months can afford na ka mobiya sa imong anak
1: pero
0: mo lagi triste lang po sila kabuok mo tungod na ning kamot pud imong mama makapanarbaho
1: so muna Amber ayaw na lang gyud i-save sa pud ang bata nakabalo ko nga hate ni mo ang bata pero dili deserve sa bata nga kanang i-atubang ni mo sa inga na ang realidad sa iyang edad karon.
0: Pastilan. Okay, sige. Dirita kang Cap Junjun di Asis.
2: Yes, ate, una. No, sakto gito si DJ Nova nga gikundi na ginato, no? O kining mga ginikanan nga katong mama ni Amber, mabutang nato kag ipasagdan pud niya yang mga anak. Kitong amahan pud wala gitoy lugar sa
0: Dukirok. Mo saktong Dukirok, no, grabe.
2: Gikundi na gito sa URP. Siguro ako kung ika-advise ni mo, Amber, simpre una mo, advise ko sa imuha, nga ka lang imong kasilag sa imong kaugalingon, imo na nang walaon, hinahinayon imo nagwala.
0: Di, igapon siya magmalipayon eh.
2: Kay, kung hangtod nanay kasilag, dili masulbad kini imong problema.
0: Correct. No? Correct.
2: Pero, ang importante, kaning panultian bitaw nga, ang kabatuoran, mo'y makapalingkawa sa imuha, sa imong kangit-ngit.
0: The truth will set you free. Sa ito, pasultihan niya iyahang anak.
2: Niya ang nimo imong anak.
0: Kung niya, asultihan niya, damo hinuon nga, mahimong komplikado ang tanan kay napabisay ka suko, wapabisay. Yes. Wapay ka pa sa iluan, sulit yung kasing-kasing.
1: Imagine ang bata.
2: Mama na starting point sa ilang pag-heal. No? Kay nagatuo mangod ko, kami nga si engineer niya, mga laki, ate, Genova. Bisag kung sa kadako sa among problema, no, mga sapna na ni silang
0: sala mga uyab.
2: Uyab. Ang kabaturan na yun, may makalingkawa sa ilaha. Masulti gina silang tinood, masulbad yun ang problema. O, si Adan Bitaw na sapnan na, nisulti ginood.
0: Amo ko eh.
2: Pasensya rapod. O, mauna nga, mo, kung bugat yun sa imong kaugalingon, mo-adto ka sa inyong elder, mo-adto ba ka sa simbahan, sa pare,
0: magpakausin ka. Oh. Para yes, mag-heal siya ang kaugalingan.
1: Deloy kay bata ka, kung musultihan lugar la paroni mo sa matuoran. Imagine unsay pa pag-absorb na sa bata. Oh. Deloy kay ang bata nga imo iatubang ana nga
2: bisagahan ato pangitaon niya ang gulo oy gina ang bata gyud kay biktima man na siya.
0: Correct.
2: Pero wala tay mahimo kundi atubangon ang kamatuoran.
0: Yes, ayha na lagi para sa ko ano, dapat siya sa mismo ang mag-heal.
1: Si
0: dapat
1: Amber.
0: Iya sang
1: dawaton
0: ang tanan, ibutas na niya mabutang tanga. Kalimta na ang mga daotang panghitabo.
1: Yes.
0: I-embrace na niya ang realidad nga mo gininhitabo na siya anak.
2: Pero ako mo yung
0: sa iyang papa.
2: Mo standing ko nga sultian yun niya karong dayon kay mo may tinood.
1: Pero so regardless na lang lugar nga yung bata madamay nimo sa kasakit sa
2: yeah, kay mo may akong role sultian gid.
0: May mo role.
1: Wakay choice.
2: Sultian gid.
0: Bitaw, kung sultian mo kunya karon, nga di pa siya ready emotionally.
1: True.
0: Mahimong useless ang tanan. True. Madugag lang ang kapagdumot ang bata sa
2: at least kabalo ang bata nga no.
1: Kay na may lagi, ang bata dili pa manguna kayo
0: kabalo ang bata nga nung ingon ana ang pagtagad sa iyang ate sa iyaha. Tung kay wa siya nadawat kay biktima sa magpang-rape ang ate o siya ang bunga.
2: Magkadugay ni Manggod niya sultian, magkadako ang damage.
0: Basil umungo, silag na po niyang anak sa iya ha.
2: Oh. Mas maayo nga karon palang daan, sultian niya para mahinay-hinay sa digest sa bata. Ay maudi ay.
1: Dapat si Amber maulian sa siya. Yes. Ma-okay-okay siya. Kaya para yes, ang bata, in caso kung maatubangan ang realidad, ang bata mo po na yung makakreate o grades eh. Mo po na yung makahatag, masilag siya ba? Di at least siya, naas siya nga mo, guide po sa bata. Dili kay silang duha na ang puno sa kuan, kasuko.
0: Kasuko.
2: Malay na to. Diba? Basic after ni Amber sultian ang bata, may mayan sa sayang anak, maguli ay na ilang kabubuton dahil nga duwa.
0: Pero kinahang lang yun, sakto nga kuwan, sakto bitaw nga healing.
1: True.
0: Kumbaga, gikan yung kang Amber mismo, kinahang lang yun nga, iyan ang malimtan ang mga nangagi, dawato na niyang realidad, nga biktima siya sa pagpanglugos, nga di na yun mabalik ang mga panghitabo na hitabo na, o nga iyang ibutang siyang kasing-kasing, nga doon na siya anak.
1: True.
0: Be it, bahalag gi-rape siya or unsa nga pagkapamagi kaya ako nagtuo nga doon lang yung mga purpose ang tanan. Walay mga panghitabo nga kanabang na yung mga panghitabo nga makaingontangan no. Pero mali na ito basi kinim bata amo ni makasave sa iya in the future.
1: True.
0: Diba?
1: Agree.
0: So, basta pag yun.
1: Medyo bugat kayo ang ka.
0: Ito pwede magbinuang ane kay murag medyo seryoso nga hisgutanan ni kay
2: behave si kuan karon
0: kuya. Behave kasi kuya karon dili siya pwede nga makabinuang.
1: Dili gini pwede binuangan nga.
0: Ya dili mo gamit ang mga biblical nimo dinha nga.
2: So last na nga porsyon natin.
0: Nga kinahanglan ang pagpasaylo anyway. Unsa ba gyud ang buhato ni Amber? Iya na lang bang sultihan ang bata or aya na pag-abot sa saktong panahon. Standby, balito man lamang sa Pikas Lawak.
3: Wala na This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Nans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungod pa sa kainom ana, sige sa panghihi, sige panghihi. Nya sukad nga nakainom na pud siya ana, ang iyahang panghihi tagagabi kuha na lang kanang duha ka bisis na lang nang sa gihapon akong paliton mamoy. Inaagi sa alibyo. Kuan gyud sa proven and tested gyud namo nga magtiayon. Jane Puertes, 42, direya purok 11A bagong taas.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
6: So katong nakainom ko sa Remind Capsule ni, normal na dyan ang ako ang una-una. Dili na ko daling malimot o mo na daghan dyan kayong kalamat. Ako si Annalyn Bulado. Taga Gunan City, Negros Oriental.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abtik ka pa.
7: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abtik kayo akong lawas. Walay kapoy sa tibok adlaw. Lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait. Pero lahi ni. Lami siya, effective kayo. Makapanginambugid ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Bueno, balitapan siyempre ato sa timbayoon ang ato mga Facebook and YouTube viewers. From Rosalinda Season, permigigong na minaw ninyo at ER. Gikan kadlaon hangtod hapon. Wow, thank you so much sa ato registration. Walay hunong. Karun nga naana mo'y live, mas aligre jud kaayo. Sundan ang mga tambag o diskusyon. More power sa inyong tulog.
1: From Jerome Basarte, shoutout ate sa Basarte family sa Bahay City, Negros Oriental. Permimi nagatanaw sa live ninyo samtang nagpahulay gika sa bukid o trabaho. God bless sa inyong grupo.
0: Ate Arlene Dugay, naka-eko, gapaminaw sa imong program. Gikan pa ko sa kumpag estudyante. Ako de si Neri nga nagsubaybay. Gikan sa Bangulo, South Cotabato. Unta, magpadayon pa og dugay nga katuigan from Nerissa Milihor.
1: From Reya Salas Capjun, nga kadugay na kung tanaw sa live, gakagwapo naman ka sa akong pananaw. Laira jud basta ang tao kabalo mo pagkatao og dali makadala sa kasing-kasing. Shoutout gikan ako.
0: Ayan.
2: Di Genova sa to. Kadugay daw.
1: Gakagwapo daw kasi yang pananaw ka. Laira jud.
2: Ikip ang yang number.
0: Ah, yan na. Abi ko retired na ni. Marilyn Santa Ana, hi at Arlene, nakakita na jud ko ni mo screen finally. Grabe ka. Gwapa ni mo. Thank you very much. Kaya kay mag-smile. Watching from Lanao del Norte.
1: Shout out to my family and relatives listening and watching live from Miaray. Dangkagan Bukinon. Gusto kahayon yung signal. O klaro kayong live karon. From Mary June Dizon.
0: From Corazon Evangelista. Hi Ate Arlene de Genova and Cap June. Gikan sa una hanggang karon, nagasubaybay gihapon ko sa iyo manindot ka programa. Maka-inspire kayo og dagang bulawanong leksyon sa kinabuhi. Special shout out ka sa akong anak nga si Nika Clarice o kang Adrian Paul. Daghang salamat watching all the way from Barangay Tabunok, Batolete.
1: From Michelle Ayaw, maayong adlaw Ate Arlene, Ate Nova and Cap June. Pa-shout out sa kong pamilya watching from Malita, Davao Occidental. Grabe kanindo to, relaxing sa inyong background music o mga tambag today.
0: Shout out to Alberto Banggiao, watching from Osama City.
1: From Esther Diaz, Ate Arlene, DJ Nova, Cap June, lingaw, jud kaay ko kadaadlaw, sige pamina, o tanaw ninyo kay paborito, kaayo na ko mo. Inyong programa ang pampatanggal sa akong pressure o stress adlaw-adlaw. Daghang salamat.
0: Ayan. From Kim Medrano, may hapon ate, pa-shoutout ko sa Medrano, Ventura, o Pascual family sa Kibawi, Bukidnon. Thank you kaayo o salamat sa paghata o ganunay nga pahiyom sa among kahaponon.
1: Hi, Ate Arlene, Ate Nova, Cap June, nag-watch me diri sa Kuala Lumpur, Malaysia, kauban ng akong mga kapwa Pilipinon. Makatangtang sa stress sa trabaho, inyong mga kulitan o tambag sa kinabuhi. From Maricel Santillan.
0: Ayan. Okay, Diginobs, ibang final para kay Amber.
1: Amber, I suggest nga siguro kinahanglan ni mo undergo therapy. Kani mga rape victims,
0: yes,
1: kinahanglan yun is like intervention. As
0: correct.
1: In intense nga intervention.
0: Correct.
1: Kaya, no, kita ka imagine palang tadaan traumatic na. Pero kani worst mong gudi ma'am kay iyang papa mang bud. So, grabe niya siya, kinahanglan niya siya intense nga therapy.
0: Nagyan mo kanya ilahan, ana. Kaoban sa simbahan nga iga na nagadihang kasinatian nga hangtod na matay ang papa wag na pasaylo.
1: Yes. So muna siya kinahanglan yun niya ganang therapy ba kana bitong i-process niya sa iyang kagalingon unsaon niya nga madawat niya ang nahitabo siya kay kani mga tao kana mga ka-question yun ba nga nganong sa ako ani nahitabo nganong kinahanglan pa na mahitabo niya ihapag yung papa. So again Amber, og dili na nimo maproseso sa imong kagalingon hangtod sa hangtod imo nang dalaon nga kasakit o kasuko and dili siya okay para sa imuha and
0: correct.
1: Especially sa bata.
0: Correct.
1: Nga mo'y mapahimong tani mo nga, biktima raw po taon tong bata, no? Makasabot man ta nga nung inganay mo hang reaction. But paningkamot si mong kaugalingon nga, ikaw maulian ka.
0: Correct.
1: Kaya ron na puhon-puhon, if makabalo ang bata, sige po imong magiyaran ba kung usahon niya pag-handle po ang kamatuuran. Para maguna ko at 6 years old, dili pa pwede nga imo siyang i-ambush sa kamatuuran niya nga. Na kay bata, padyod kayo nga. Kanang,
0: yes.
1: Isod pa kayo na niya pag dawat, no? Di pa niya kayo masabtan. So, kinahanglan niya, hatagi sa og panahon, no? Taas-taas sa ang panahon, ayan ni mo siguro i-confront ang bata sa kamaturan. But for now, ayaw sa gidin taon. And if di gid ka ni mo kaya, o makita ni mo ang bata, masigir kag kasuko, ilikay na lang imong kaugalingo,
0: yes.
1: No? Kanang ayaw na lang gidin taon nga, kanang mag-uban mo ba? Paningkamot nga, dili ka matrigger si Hadi, dili mo mag-uban if pwede manggaling, nga di mo mag-uban sa usa ka balay buhata na siya.
0: Correct.
1: Kay aron dili ka makasala sa bata kay ang bata again luoy kaayo nga moy mapahimungtan sa sala nga wala niya nabuhat. So again Amber, para nako dili pa nimo angay sutian ang bata kay dili pa panahon.
0: Ayan.
1: Sa kanunay kini ang inyo DJ Nova de Marites, ang Marinang Bayan.
0: And of course you know, URP professor Cap Jun Jun de Asis.
2: Yes ati Amber, una dapat mapasaylo na nimo imong amahan. Tinuod sakto ka nga dili sayon magpasaylo kay dili sayon pod ang imong kaagi. Pero ako kang sultian ha, pinagi sa kanang Biblia.
0: Pasumbingay. Okay.
2: Biblia,
0: Bible gidedikitan.
2: Nag-research ang URP, dugay kayo namo nag-research ara. Nabuntagan si engineer ug pangitaan ni.
0: Okay, sige.
2: Anyway, gidalit gidamo ni para sa imong Amber. Dili sayon para sa amoa nga mo kwan ani. Mateo 18:21-22.
0: Okay.
2: No? Then came Peter to him. Ni adto si Pedro sa iya ha. Ug niingon, Lord, how
0: many times
2: often shall my brother sin against me and I forgive him 7 times? Oh. Tingon si Pedro kang Hesus, Ginoo, kapito ba nako pasayloon ang akong igsuon nga nakasala ka nako?
0: Dili.
2: Gitubag siya sa Ginoo. 77 times nimo
0: Kapito.
2: 70 ka pito ni mo pasayloon.
0: Pito ka kapitoan or something na ang sa Cebuano word ana dito sa
2: 70 yun. 70 yun dati.
0: 77.
2: 70 ka pito ang gitubag. Sa ato pa, why ka humanan nga paghatag og pasaylo? Kinanglan, Jilin, gipasaylo ta na ka. Kawalo nang tatong kasalaan ni mo day ka. Abi ra ko abi man gud ako amber kapito lang. Karon sa among research, 70 kapito di ay.
0: 77 times.
2: Oh, ka.
0: Ay ani pa sayo ani.
2: Ay ani pa sayo nang usa ka ang ta.
0: Pero bisag okay na sunang ginagmay nga sala no, pero sa bagay di ato ma-blame.
2: Tanang nakasala na ako, okay na ta ha. Katong nakautang na ako, okay na.
0: Aray, potanga sa kukat. Potanga sa kukat. Dita ka bayaran din, magayo ra kog sorry.
2: Mo na si Amber, dapat pasayloon sa nimo mga amahan kay wala man ni sala ang bata. Karon dayon pasayloan na. Unya, karon dayon sultiin na pud ang bata kay mo lagi na kadang dili ni mo pwede talikdan ang kamatuoran. Mm. Pagsulay na sa kinabuhi. Kung moingon ka nga grabe nga pagsulay, daghan kayo nga pagsulay nga sobra pa diya sa imuha.
1: Mm.
2: Kung mainom daman na to si Hob, nawadaan og tanan, nawala sa iya.
1: Mm.
2: Ang imuha, namatay na gani ang nakasala sa imuha. Napay bata karon nga naa sa imuha.
1: Mm.
2: Kaya ni mo na. Sulti sa kamatuoran kay mo mong kita na kami nga mga lalaki bisag nganim mo sulti kay misa tinuod.
1: Mm-hmm.
2: Kanang nakasala mi sa pananaw.
1: Mm-hmm.
2: Nakasala mi sa pulong. Mm-hmm. Pero dili mi makasala sa buhat.
1: Aha.
2: Sa gihapon Amber, kini si Kuya Kap moingon, dili ko gwapo, dili pud ko pangit. Pero isa lang ko masiguro, mapagmahal ako.
8: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
9: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
10: Ang akong debate, sige, pangatol sa kung mata niya magpula-pula o sahay. Pero sa sige na gamit yan yung Nance Eye Drops, hindi na magsige pangatol akong mata. Sa inay-inay na wala na sa dangyang pula-pula sa kung mata. Rufo Bernaldez, Junior, taga Tagbilaran City, Bohol.
9: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nance.
11: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
12: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ng saon ni mo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ng pinaka-importanting detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala nay makalimtan. Salamat sa Remind Capsule. Ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
11: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
9: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman.
13: Ako si Edward Pasagdan, taga-Hingoong City, Barangay 24, Purukono. Gusto ko nga, ang akong kaugalingon niya, kanunay mulagsik, pero di na ako makuanan kung unsabay ako gibatik. Noon niya, na'y nakasulti na ako nga, uy, Lord, may pagbuwad to ka dito sa butika kay naatan din. Unsabay ako ganun, pagpalit o Megaman, ay aron, kanang imong trabaho, nagradid ngayon ang trabaho, pag tumar o Megaman, ilawi lang na siya. Sa isa lang ni kayo, talawa, paminawa imong kagalingon. So akong gitumaran ako ibuhan, akong gibati dayo niya, lagsik man dito. So nagpasalamat ko nga, ang gitambag sa ako, nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas, nakatumar ko o Megaman. Salamat yung nabaskog kayo ang akong lawas. Salamat kayo sa Megaman.
9: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nance.
11: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
8: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: birthday Gino and Cap June. Thank you, Amber. Sa imo papadangat imo swatan po ni atong tulungan sa sensor li Ate Erlene. Nasabtan na ko imong gibati, nasabtan na ko imong mga kasilag, nasabtan na ko imong mga pagdumot. Apan, hangtod kanus ataman ang mga kasuko. Hangtod kanus ataman nga muhil ang imong kasing-kasing sa mga nangagi. Dili ka maka-move on, dili ka makapadayon sa maanindot kang kinabuhi kung nagpabilin ang sakit sa mga nangagi. Ang pinaka-best, i-offer nga to sa kaitasan nga unta, mahilom na, mawala na, mabutang na sa kalimot ang tanan. Kinahanglan ka nga ikaw mismo sa mga kagalingon maningkamot nga malimta na ang mga nangagi. Tungod kay dunay bata nga nakinahanglan kanimo. Dunay bata nga nakinahanglan sa kamatuoran, deserve niyang masayod sa kamatuoran. Dunay bata nga nakinahanglan sa saktong pagmahal sa sakinahan. Sayop pa nga migawa siya ng kalibutan na apan dili sayop. Nga imo siyang panggaon, tugay kay imo siyang anak, Amber. Usbon ko panahon na nga talikdan na nimo ang daotang mga panghitabo. Total, nabayaran na si mga amahan, nawala na siya sa kalibutan. Tingali, sakto na ang time para nga magsugod kag bag-o kinabuhi nga gaan. Tong kay hangtod nga di mawala ang kasilak sulo sa imong kasing-kasing. Dili ka gihapon magmalipayon, Amber. Thank you sa imong papadangat imong swatan po. Manghinaot ko nga nahayagan ka sa pagkaroon. Pero standby karon taod-taod alang sa itong Health Education Program with Dr. Jan Paul de Asis. Mosunod gilayon ang Balong the Great. Kini si Ate Arlene Ayon. Mwede salamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack.
3: Si Emma Mohana Arisgado sang Lon Padido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nans Herbal Capsule ka Duoid Capsule. Nabalan ko gid ang yung effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si April Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagid sa effect. Kay sang wala pa siya nakagamit ana nga mga product, ang iya nga tiil nagahukong as in nga dagko gid siya. Sanggi try ko na siya kag sige-sige ko na siya gamit sang Nans capsule kag Uid capsule na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karon ang iyang tiil dili nagid sang dako, nagbalik na sa normal ang iyang tiil tapos wala nagid siya nagahupong. Gikan pag paralyze niya hantod tong paggamit nako sang Nans capsule kag Uid capsule 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nans capsule kag Uid capsule, dako gid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products ang Nans Capsule. Kay kung wala gid ang Nans Capsule, wala gid nagkupos ang tail sang akong bana nga isa ka paralyzed.

0: Ayan. Kini ti Ate Arlene Ayon for help.
1: Oy, so Asyo, Pagadian City.
2: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
0: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation.

0: health education program ng Adlong Bearness. Of course, with Doc Chan Paul the Assist. Doc Chan, kumusta?
1: Kumusta, Ti Arlene? And welcome again sa atuang NANS Health Education Program.
0: O siyempre, ala sa inyo mga pangutana, text ato 0917-159-5812. Ati Arlene and Doc Chan. Akong friend na siya'y bukol sa tinae. Uy. Mm-hmm. Mugahi siya basta bikugon siya from Pagadian, Linda Diaz sa Buanga del Sur o sa may tambal ini.
1: Okay mga kanans, no? Kumbaga naasay mga cysts or naasay mga enlargement sa mga cellular sulod sa ato. Ang hinungda mga kini ang unang linya na sila ang nagabantay sa ato ang panglawas, sila ang nagapugong para walay mga abnormal na mga tissue or mga selula o maproteksyonan kini sa mga bacteria o mga viruses. Ug dako sa iyaha na makatabang ang pag-inom sa vitamin C with tawa-tawa mga kanans.
0: Yes.
1: Kay tungod na asay bukol na isa sis importante, mapataas yung immunity niya mga kanans. So 2 capsule every morning ang pag-inom. Og importante pud mga kanans, nasabayan nato na naakitay ihatag sa iya ng mga herbal na naay property na ginatawag na anti-proliferative properties, which is isa sa mga makita nato sa ato ang produkto sa NANS Herba Capsule. NANS Herba Capsule, pwede imnon 1 capsule 3 times a day.

0: mga kanans. Mm-hmm. Then you eat herba capsule. Kay para malikayan yung inflammations. Kay once na nagkaroon siya ng enlargements ato ang mga tissue or na yung mga bukol, mm-hmm. na yung mga possibility na mahimo siyang agresibo. Pag mm-hmm. mahimo siyang agresibo, maghubag na siya mga kanans, mag-inflame. Maukanada okay. yun na musakit siya.
1: Okay.
0: So, kinahanglan na ito yung mga anti-inflammatory sa ato ang lawas.
1: Mm-hmm.
0: So, you eat herba capsule, makatabang kinisiya sa ato ang mga kanans. Mm-hmm. Imnon, one capsule, 3 times a day. Then, kinahanglan, nindot o maayo ang ato ang digestion.
1: Mm-hmm.
0: So, importante yung pagtunaw, pag-absorb sa mga vitamins o nutrients mm-hmm. sa ato ang digestive system, pati man ang pagbawas na ito, mga kanans, mm-hmm. nindot siya. Kay lalo na sa iya ha, na ang bukol anaa sa tinai mga kanans. So kung naaka problema sa tinai, mm-hmm. very common na symptoms na bation sa pasyente na magsigig hyperacidity,
1: mm-hmm.
0: parang naibutol or nagalain ang iyahang paminaw sa iyang tiyan.
1: Mm-hmm.
0: So dako kayo ikatabang kaniya ang pag-inom sa Nance Corn Coffee mga kanans.
1: Okay.
0: So Nance Corn Coffee, itimpla ka na niya, mas nindot bungkagon sa usa ka tibag. Then imnon siya 2 times a day mga kanans. Then i-maintain pod nato na naakitay igo na pag-inom sa water mga kanans.
1: Okay.
0: So take 8 to 12 glasses per day. Importante na siya mga kanans kay naga-cleansing kita, naga-limpyo kita sa sulod sa panglawas kay para dali maipagawas ang mga hugaw or mga toxin sa sulod sa ato ang panglawas.
1: At early na Dok Jan, mangutan ako, mag 1 year na pabalik-balik ako ang kabuhi. Unya usahay mo gahi akong tiyan nga mura bagbara akong tutunlan. Usahay maayong imnon. Mga antacid wala gid ko na ulian. Usahay maluya lang kog kalit. Salamat kaninyo. Ayan.
0: Okay mga kanans, no, kumbaga kung 1 year na ang imuhang problema
1: mm-hmm.
0: sa imuhang digestion mga kanans and then sige kagkabuion, mas nindot unta no na naatay mga additional na kumbaga support para makitaan gyud ko unsa gyud ang problema sa ilalom sa imuhang digestive system mga kanans. Kay kung simple lamang siya ng mga hyperacidity, mga pagtaas sa asido bitaw sa atong tiyan, mga simple lamang siya na ulcer, so possibly after mga 15 days or mga 21 days, totally ulian na gyud ang usa ka pasyente. Kung simple lang na mga hyperacidity, mga inadlaw lang na siya, mga 7 days, taas na kayong 7 days, okay na ang iyahang digestion. Pero iyaha, 1 year na eh.
1: Mm-hmm.
0: So, minito si naas siya mas lalumpa na mga problema.
1: Mm-hmm.
0: Pwede na naas siya mga fatty liver. Pwede na naapod siya mga gallstone. Pwede na naas siya problema sa ginatawag na to na dysbiosis. Or pwede hina ang iyahang panunaw sa iyahang digestive system o na siya magkaroon ng fermentation. So Dok, unsa ba ang ato ang angay pagabuhaton sa mga pasyente na naay problema sa ilahang digestion? So susama sa hyperacidity, na dali lang magkaroon ng ulcer, and then bisan sa ilang pagbawas, nagkaka-problema din magkaroon ng mga butod.
1: Mm-hmm.
0: Number one mga kanan, si-improve na to ang digestion. So diya man nagsugo, di ba? So number one, kinahanglan ta mo inom kita ob a lot of water. Pag mata na to sa buntag, isa or duwa ka baso na maligamgam.
1: Mm.
0: So wala pa kailain kaunon, imnon, plain water muna.
1: Mm.
0: Ang plain water makatabang siya para for preparatory sa ato ang digestive system.
1: Mm-hmm.
0: Kumbaga muhatag sa warm up sa ato ang digestive system para prepared siya when the time na naanakitay kaunon na mga pagkaon. So ayo kalimti ang isa or duwa ka baso tagabuntag mga kanans, maligamgam siya. After mga 15 or 30 minutes, mas nindot pud sa bayan dayon sa pag-inom sa Nance Corn Coffee. Okay? Kanang Nance Corn Coffee, mutabang siya sa naay mga hyperacidity, kapangaslom ang kutukuto, o luya ang panunaw sa iyang digestion, and then dugay makabawa. So Nance Corn Coffee, pwede imnon 2 times a day mga kanans. And then, Nance Herba Capsule, 1 capsule, 3 times a day. Then you eat 1 capsule, 3 times a day. Good for 7 to 15 days mga kanans. In terms sa iyang mga pagkaon, of course, likayin usa ang mga pagkaon ng mga fatty foods or mga oily, mga mantikaon. So sama sa mga dairy products, mga cheese, mayonnaise, or kining gatas mga kanans. Okay, ang gatas makapasamot siya og hyperacidity.
1: Mm-hmm.
0: And then likayin po nato yung mga pagkaon or mga ilim nun na anaay caffeine content. Very common yung mga coffee. Pero don't worry with regards sa atong Nance Corn Coffee kay wala man ni siya caffeine content mga kanans. Okay? Ang ato ang Nance Corn Coffee is intended good siya sa naay problema sa digestion. So katong uban ng mga coffee na taas sa caffeine content, dili gid siya maayo sa mga pasyente na naay problema sa hyperacidity, mga kanans. And then, mga pasyente po na sige inom og mga soda, soft drinks, alcohol, kung pwede, likayan siya, mga kanans. Aron, mas paspas yung recovery sa imuang digestive system. And then, kaunta og on time. Bawal bitaw ka ng balipas-tipas sa gutom, bawal ka na siya, mga kanans. Dapat, on time kita na mukaon, mga kanans. Naadyod kita yung schedule, mga kanans.
1: Okay. Ate Arlie, Dandok Jan, mangutan na ang tago. Kanang unsa ni akong gibati nga matag-inom na akong tubig, punga kaayo. Unya, hilab akong tiyan o magkalibangan na dayon ko. Salamat kaayo, Ate Arlie, Dandok, Riani of Cagayan.
0: Kumbaga, kinis siya, mga kanans, ba nagkaroon ng mga nagka-alter bitaw ang function sa iyang digestive system. Mauna yung resulta bitaw na dili kita nagkakaunog on time, and then na medyo nato nabantayan ang ato ang lifestyle, ato ang mga pag-inom or ato mga pagkaon, na wala na sa insaktong oras, mga kanans ba. Yung bisan unsa lang bitaw ang ato ang ginakaon ng pagtuon nato na maka-okay sa atong panglawas, pero at the end yung lawas din nato dili niya nakayanan. Kay tungod, kumbaga, medyo naakita yung mga mali na mga habits na hinungdan sa pagluya sa ato ang digestive system. Unsa ba ang mga example ani? Kanang sigitag sima-sima, magsigitag kaon-kaon sa wala sa oras. So isa na sa mga hinungdan, mga kanans. Another one, yung human kita bitaw kaon, mga kanans, and then malimta nato na muinom og water. Diba, ni kaon ta og mga hard manas niya. And then ang uban, na may uban na practice jud na dili sila mo inom, okay na siya, mga kanans, pero after mga 15 minutes kinahanglan jud siya na mo inom og water kay para sa pagpalimpyo. Kaya ang purpose magud sa water good na human kitag kaon, pag inom nato katong mga gagmay bitaw na mga particles na mga pagkaon na medyo nagsangit-sangit sa linings ato ang digestive system, pag mo inom kita og water, maan nato siya malimpyuhan, di ba? Pinakasimple lang na example, kung maglimpyo kita sa ato ang panimalay na naay mga hugaw, di ba ang glass nato para malimpyuhan siya, plain water, di ba? Paghugas nato pinggan, dili ra man kutob ra sa sabon, di ba? Ang katapusan is plain water kay para matanggal na gyud siya tanan. So same gyapon sa ato ang lawas. Pag umantag kaon, kung ugali nimo na dili pa kabdiritso mo inom og tubig, pero make it sure na after mga 10 or 15 minutes dapat nakainom na ka a glass of water kay para ma-cleanse ya, mga kanan. So mao ka na, mga kanan, so na isa sa mga kinahanglan din o naapoy uban na tagakaon. Music that makes you feel good.

0: pagkaon mga kanan sa imuhang meals kung pwede 30 minutes or 45 minutes before meals inom usa kita mga tunga sa baso na tubig. Kini dako kay ikatabang para pagprepara sa ato ang digestive system para sa ato ang meals mga kanans. Then after nato mukaon, after mga 5 minutes or 10 minutes inom git dayon kita og mga isa or duwa ka baso na tubig mga kanans. And then of course, non-sorba capsule 1 capsule 3 times a day, then UAID 1 capsule 3 times a day, good for 7 to 15 days ang pag-inom mga kanans.
1: Okay, daghan mo tama pangutan na do kapan ni naman igo ang atong oras hangtod na lamang og mapuhon sa mangtaknag sa mga istasyon.
2: And syempre ang mga produktong NANS again usbon nako, NANS og UAID ang pinaka-effective nga combination para nga lig-on ang atong kalawasan. Asayod man kita, ang NAS makatabang sa mga bara-bara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Ug kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
0: And then of course mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang NANS Herba Capsule.
1: Kaya yes,
0: para mas makahatag po siya o dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kayo halos kumo na yata ya sa atong community.
1: Lagi, Dok.
0: Namurag, dili na siya baguhanon. Baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So kana tanan mga kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
1: Okay.
0: So mo kini karon, anaa karon ug dugang na support sa ato ang NANS Herba Capsule. Karon ang NANS Herba Capsule, gitawag nato na NANS Herbal Capsule Plus. So, mauto na yung bago na asay additional na mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Mega Man Herba Capsule.
1: Yes.
0: Kaya pala naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Mega Man Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Mega Man Herba Capsule, makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag na to na erectile dysfunction mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Mega Man Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Mega Man Herba Capsule.
2: Of course, alang sa ito mga kalalakinan, doon na natay Mega Man Coffee. O ang Cervicare para goodness mga kababayanan. Kay lagi, osbo na ito ang Cervicare makadugang sa estrogen hormone sa mga kababayanan. Ang estrogen mo kanis siya ang gikinahanglan para nga dili mayatiyat, dili ang mga anti-aging in short, pabalik ang libido, and syempre limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary ug motultol pagyud ang menstruation. So duha lang ka capsule before matulog.
0: Yes, attorney. Then of course mga kanans, ayo kalimti natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka ubo, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
1: tawa-tawa
0: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule everyday mga kanans.
1: Ayan. Og syempre ato remind kini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na abtik nga pangisip ang atong gikinhanglan gikan sa estudyante, bangon kay lolo og lola, remind capsule. Og para sa atong mga kabataan, natay remind Choco kini siya para lig-on ang panglawas kabataan nga dili basta-basta nga mataptan og sakit, pangpatangkad pag ini siya og kapampatalino pa. So 3-in-1 ang atong remind Choco.
0: Yes, at Arlene, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture mga kanans, ang makainom kita og coffee every morning. Pero pangutana, ang coffee ba nimo anaa ba siya benefits atong panglawas? Sa ato ang NANS Corn Coffee mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee nimo mga kanans.
1: Okay.
0: O walay lain po ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahoso mga kanans, and then sa mga lulo, lula, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain, NANS Liniment Oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan na pinapagbugnaw ang panahon mga kanans.
1: And syempre ang atong NANS Eye Drops para klaro ang pananaw, limpyo ang atong

0: available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
1: Yes, Atarlene, o mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
2: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
3: Maayong adlaw mga kanans! Andam na ba mo? Kay nagsugod na gyud ang atong Nas Million Bonanza Season 7 Weekly Raffle Draw. Mas exciting, mas daghan entries, mas daghan og chance nga makadaog. Apil na sa Nas Million Bonanza Season 7 Weekly Draw. Unsaon pag-apil para sa atong mga produkto nga Nan Super Plus, U-Aid, Cervicare, Megaman Capsule, Remind Capsule, ug Dawasi. Ang product code makita sa likod sa blister pack. One blister pack with code equals to one entry. Para sa Nan's Coffee and Remind Choco Mix Junior, ang code makita sa ilalong sa box. One box with code equals to one entry. Para sa Megaman Gold Coffee, ang code makita sa matag sachet. One sachet with code equals to one entry. Para sa Nan's Liniment o Eye Drops, makita ang code kilid sa butilya. One bottle with code equals one entry. Unsaon pagsend sa entry? Sa mga smartphone or touchscreen users, i-PM o i-send sa messenger sa Sincerely Ate Arlene Facebook page ang picture sa product code o i-appeal ang mga musunod. Product code, full name, address, cell phone number o kasinatian o testimony o experience sa produkto. Alang sa mga keypad users, i-text ang product code o detalye sa 0917-159-5812. I-appeal gihapon ang product code, full name, address, cell phone number o kasinatian. Mas daghan kag ipalit, mas daghan kag entries, mas dako ang chance nga makadaog. Ayaw na paglangan, basing ikaw na ang sunod nga makadaog sa atong weekly draw. Apil na karon sa Nans Million Bonanza Season 7.
4: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
5: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
6: Feel the music, Star Radio.
7: Oras sa Star Radio, las 2:56.
2: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
8: Ania na ang makalingaw na programa.
9: Ang moingat-ingat sa inyong Simon. Balong the Great. Karon, ania na ang founder sa mga kurimaw. Balong the Great.

Igala, kumustag? Mayong pagpaminaw kanin joke tada. Welcome na sa Abderis program, Mas Kurimaw Balong Daguri. Ay, kumusta? Og manginaot lang ta. Kakaro adawa na amo sa kadasig kapiskay. Sa panlawas adlaw karong Birnes bay. It's Friday. It's a holiday. Why klaseng gobyerno og mga? Why klaseng gobyerno? Why trabahong trabantes gobyerno og estudyante may gala? Holiday. Palanay day. Og atong tigmo 3,300. Kawaag walo ka mga sundalo sulod sa kingharian. Diligyod modagan bisan pag rakrakan. Kawaag walo ka mga sundalo sulod sa kingharian. Diligyod modagan bisan pag rakrakan. Paabot na sabat itong giandam kung adlawang nasa jod ba ka mo. Unang lingaw-lingaw, otso. Otso, og paabot na may gala ang duha. Para makumpleto. Yan. Magsugod na ta. Diris ito ang pagpanaguman.

Okay, yan yung inyo niya. Si Boss Doc na yun. Oh, yan yung ano man yung Boss Doc na yun. Nang tagay.

siya. 28 ka mga haligi sa Kingarian. Gikan ni Eric ng Sikatuna Street, Cebu City. Og di apagyan good PM kay Malong. 28 ka mga ulos, mga sundalo nga patay na. Gikan ni Eric, uy, lami kinabay. O, si Gangon mita. God PM, 28 ka mga sundalong binilanggo. Eric ng Sikatuna Street, Cebu City. Di apagyod, sundalo, 28 ka mga sundalong gipriso sa mga rihas. Di apagyod, akong tubag, di mo balong kay gwardya, kay di mo na mudagan bisan pag rakrakan ni Rosibu. Dalag ito'y kagwardya sa mga natulog, ikawatag armas. Yan, ipabuthan, grabe man lagi niyan, dagandaga. Lahog, tubag, tig mo kay nagduwa og basketball. Lito sa Balamban. Ayan. Og, ang tubag, balong, kay Dracula na. Ni Dubakos ng Buanoy. Computer. Wap, aga po ang mga kurima. Lahog, tubag, kay 28, kabuok tao nga. Mga bungol, bisag rakrakan, hili mo na mudagan. Kay di man kadungog. Ni Dubakos ng Buanoy. Piyuto. Bungol man. Nganong di man ka magtanaw, bungol ka.

0: Dog to bag sa mong tigmo kay Dugdug Orkilata. Gikan daw kang Lito asa may balamban. Og balong tubag anang tigmo kay nagkilon og bulinaw. Bantiyoso kabuok. Hang kayo gi. Agi si gisukaan sili sa demonyo. Ni Dubako sa Buanoy. O kira diri sa Buanoy long. Oho. Ang demonyong sili. Manong tubag tigmo kay buwan sa Pebrero tungod o sugod pizza uno matapos pizza 28 Alfredo Cosi Poblacion Tabuilan Cebu. Ayan, kumusta man mo diya? Og tubag imong tigmo kay Bungas Kapayas gikan daw kang Litos Balamban Computer. Wa pa mang gihapon. Wa pa gihapon na ka. Asag to og tubag. Akong tubag lang kay Spider-Man. Nido sa Buanoy. Og tigmo kawa na. Nido Bako sa Buanoy. Piyuto. Wa pa gihapon mga kurimaw. Ha? Wa pa gihapon. Darita may gala sa unang pasiyaw. Gikan daw may gala kang dolor, buhol. Katos balong o ginri nga managsilingan. Kunya ilang asa iyang asawa o ilang asawa barkada. Sige lang paglakaw magabi mong disco may gala kadlaw na mo uli.
1: Kanang bayhin?
0: Oh.
1: Kadlaw na mo na uli ato asawa gabi ibay, kanina bay. Murag kinahanglan na tila itong bantayan, bay.
0: Ano man?
1: Paghubo na akong gabi kay akong asawa kay iyang lubot kinay bulak, bay, namilit.
0: Lagi, bay, ako, bay, kay nagyo sas, baka na bitong supatay ka na namilit di ang condolences from the PNP department.
1: Magyod, bay. Pero bulak man, bay. O niya, imo kay sas. Wa baka sila malibang dito sa minteryo ba?
2: Ayaw!
1: At taka lang kuhang iilo?
2: Ayaw!
1: Umurag maingon yun lang.
2: Ayaw!
0: Oh, gika ng disco hubog, baklay. Pag uli ka, kaitihon, kalibangon sila.
2: Ayaw!

Condolences from PNP Department. Okay, dolor may gala sa buhol. Imong sampot dolor sa mina. Bun-e.

Akong tubag ang imong tigmo kay Pebrero 28. Gikan daw sa San Carlos City. Niya pa diod, balong. Ang tubag 28 sa Pebrero. Gikas Negros. Computer. Ang malunggay pandesal lagi ko rin nagsalimuang na. Bisan og tuntutok, tuntutok. Sa una, buntag naman to sa iyo kay mga nalagi, mga pe. Karon kay apil og tuntutok hapon. Nagdula, nag-cheese or dama balong. Munang tubag si Idroy. Anidri sa Cebu. Dayon akong tubag. Balong Kurimaw. Kurimaw mo lang, pounder pagani.

Nagsugod mo po niya. Lahang tubag kay Coconut Tree, Estila ng Burgos Street, Tagbilaran City Bohol. Uy, Tagbilaran City Bohol. Kumusta ang maadyong pagpaminaw ninyo? Tubag Sir Balong, sa imting mo, manika, manikin or estatwa, kay Dijud na managan. Salamat. Ima, binimerito ng karkar. Computer. Di abyod. Ang tubag nung kay Kutos Kabayo or Libon. Nga gatapok-tapok si Marisa ng Mabinay Negros. Kumusta diya Marisa? Oga. Matubag sa mo along, mga Libon nga gatapot sa tiyan sa Kabadyo. Ang kidili mo na mudagan bisan pag Esprihan Marisa Nisa Mabinay Negros. Computer. Wap agi hapo. Wap agi hapo. Onsay lingaw long. Ikaw ba bahala ka? Si lingaw ni Udiha. Long tubag kay 28 kaadlaw sa Pebrero. Oho. Sa maong nga tuig, Jimmy ng Consolacion Cebu. Piyuto. Wap agi gihapon ba? Wa ay paghihapon. Og long tubag mga pizza og mga adlaw sulod sa buwan sa Pebrero sa kalendaryo. Ayan. Dumikahis. Balong tubag kay Balong unong kalungsod sa Sikior. Sikior San Juan, Lasi Maria, Talingting og Larin. Talingting di ay. Ano sa San Juan? Ogor. Lasi Maria, Talingting og Larina. Talingting di ay. Og Larina. Wala. ang isa si Kihor, si Kihor. Law tubag kay nagtahi sa Panapton. Ryan ni Sarusaro. Salamat kay bay. Sa pagtudlon ako. Si Kihor, Maria San Juan, Lasi, Larina og Talingting. Kuha na bay. Law ang tubag kay baboy na kay kung pabutan dili gyud mudagan Jusil Mabinay Negros. Ano di mamudagan? Katuhog na skawayan o tuhogan. Law tubag kay sundalo mga dulaan Bibidio ng Alegria Cebu. Kumusta diya Bibidio? Og ang tubag stigmo kay sundalo mga tigulang Bibidio Gapon Alegria Cebu. Nadi tiguwag na mo. Ay, atak na mga kaoba. Ay, sakit mas atletis ko na. O, saka, no? O, na yung mga sundalo, mga tiguwag. Ay, atak na ko na mga kaoba na. Ay, kinumdum ka to sundalo nga pag-ihog atak. Ah, saan pag-atak? Dako kayong batos ang atubangan. Pero pag-ihog ulit na daw kay Swildo na. Kan na noon. Wagi ali. Wagi ali agian na. Long akong atubag ng imuhang digmo. Sundalo mga kalabira. Bibidiyo ng Alegria Cebu. Ayan. Og di abiyod. Law tubag mga pizza sa bulan sa Pebrero. Ang kalendaryo karong tuiga dumikahis. Talibon buhol. Uy. Talib nga libon. Talib nga libon. Ang tag-an kay Balong kay buwan sa Pebrero bisag girakrakan sa ubang buwan. Digyo dagan puring ng San Remigio. Piyuto! Kumusta man diya puring? San Remigio, Cebu.

Oke, jadi tapi gala selain Pang Pasiaw, gikan daw kang Christine may gala sa da Bugo. Kaya ang bayhin. Oy bay. Lahit na kikay mga bata karong sa una, no? Ay, dako, naigilainan bay. Kung ano, ang suminabantayan ni mo di ay. Kuan, sa una, makatagbo ng mga bata, tigawa, buntag. May nga manak, may buntag nang. Karong di ay, may nga na mag... Onse result nang? Onse result nang? Lahi, nagit kayo. Lahi, nagit bay. Igo na mo lang, onse result nang? Onse result nang? Ipagin maplaster pag...

Hebdo. Balong Onom Kalungsod sa Sikihor. Sikihor, Sikihor, San Juan, Lasi, Maria, Talingting, Oglarina. Ah, salamat kay bay. O, oh, kabaw ni Kiko, hehe. Talingting di ay Oglarina. Og Sikihor, Sikihor. Muna yung intro. Oh, ang Sikihor, Sikihor. Oh. O niya akong naibalaan po, kining unom kalungsod sa Sikihor. Lagi na yung mga gipang preserve katong karaan bito ng mga simbahan. Wag yung nagubabay. O gipang preserve, gipang himong suruyanan bay. O sa mga turista. Ay, mayong pagpaminaw kang Kuya Brian Oro di Asalasi. Ah, mayong pagpaminaw ni Mudebos. Kang Kuya Edi, Kuya. Tatay Edi po di sa May Lasi Church. Kanang mamaligyan ice cream di sa Lasi Church. Mayong pagpaminaw di Tatay Edi. Long akong ang tubag anang imuhang tigmo. Ang tubag anak kay sundalo mangyapo. Ikaduang ligaw-ligaw, numero dos. Ah, numero dos ang ikaduang ligaw-ligaw. Og paabuta may gala ang usa para makumplito. Diba? Og balong tubag na ko, anang imo ang tigmo. Ayan. Ang tubag anak kay bulig sa lubi. Wap agabon. Yeah pa. Itlog sa pugaran. Baka na, may kay kuha na. Bisag pag-ngit-ngit. Akong tubaglong. Kuto sa ulo. Ayan. Lani daw may gala si Kihor. Kumusta mga taga si Kihor? Oh, katigong na ba itong kwanto ya? Zero na ito diya. Ikatong dito may wapamang katingog. Oh, maragwa pa to. Kamulo pa to. Ah, bugno, may gato. Long, akong tubag. Ngipon. Wap agabon. Aga. Akong tubag balong.

nga. Awap pagid gihapon bay. Awap aga po. Balong akong tubag. Anang imo ang tigmo. Ang tubag anak kay Ulos Bangos. Desmerkado no. Dai puro sa ulo akong lawas ang mga bangos. Puro sa gid ulo bay. Grabe lagi. Long mga mananggabay na long. Long baki na. Okay, di mo mudagan ang baki mo, lukso man. Buang.

0: padayon, tadir sa to ang pagpataguman. Akong tumaglong kotog yapon. Uwap agapon. Oga, diara. Nang tubag anak kay anak sa bao. Uwap agapon. Uwap agapon mga kuriman. Oga. Balong akong tubag. Ngipon ngayapon. Ang ngipon ngayapon. Oglong tubag na kulong kay mga estudyante. O grabe na bang pag-ara aron may galag hulga-hulgas may estudyante. Ratul taong mga ginikanan may galag. O gusto na gini si mo absent. O nanguli gino. Okay, padayon tapos ligan. Dari sa to ang pagpataguman. Long ang akong atubag anak kay bato sa pukot. Wap agapon mga kurimaw. Og ang tubag long sa imong tigmo kay blade sa traktor. Computer. Wap agapon. Long OFW, you too. Okay, dorita may galas sa lain pang pasiaw. Gikan daw kang, gikan daw kang abing, buhol. Kinis balo may galang nanulis bangko.
1: Iatag inyong tanang kwarta na ko, tanang yot.
0: O niya kay gisaking na may galas mo empleyados bangko.
1: Kadugay ba?
0: Ay, alangan, ingon mo kagtanang daghan may kini. Tanaw ni Balong kay di man niya magkayagpas ang tanan.
1: Huwag ata niya na daghan na eh.
0: Ingon mo kagtanan.
1: Kung ano lang, baby?
0: Usa,
1: tsikihin na tsikihin. Para gamay na honda. Gaan na rapat.
0: Patsikihan namin o. Mawidrop ka, hindi mo lang. Patsiki na minuon. Pagka wag iklaro mo ta.
1: Hindi patsikihin lang namin, hindi inyong manager.
0: Okay, padayo at tumigil na din sa tuwang pagpataguban. Lang tubag anak kay mga tulisan. Computer. Wa ay pagit gapon. Lang naglinya sa ayuda. Ay diri sa amo nakatilaw na mig ulan gapon. O murag amot lang kasi inyo nakatilaw ba mo? Nagbagot-bot naging uban. Unsa man uwan na murag magayuda? Di man makaku, di man maabot sa uban. Oh, ang uwan ko nung kay murag ayuda. Dili maapot na. Di ka abot sa uban ba? Hello. Okay, padayon tumigala. Dari sa tuwag pag-panaguban. Long akong tubag. Anang imong tigmo kay poste sa kuryente. Piotr. Oy, ditos na ba o? Gato ni Sakas, poste sa kuryente. Ato ka agwanta ba? O, nakauntog otots, demonyo. Lang akong atubag sa imong tigmo kay mga security sa mall. Oh, mula kito ingon nga karon ang uban elementary pa pero ang makeup pang cashier na sa mall. Mao jud. Direta may gala sa tuang nasayod ba kamu? Nasayod ba mo mga silingan? Kining apple day may gala? O, dili ra din siya usa ka klase. Types of apple in the world. Nasayod ba mo nga sa gihimong pagtuon ang klase sa mga apple sa tibuok kalibutan mukabat og 7,500.

0: ni si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
1: Ang akong hinati mo ng usahay, ang akong bitin mo, kaka, di ko gusto nga mag-insin ko kay mga para sa hibag nga gasalitong sa bukita kay nadlok lagi ko. So, kung paminaw aning sa sincerely at si Aileen, dagan mag o mga testimony nga nangaayos sila kay high blood sila. So, akong gi-tryad ng herbal capsule o UAID, akong gitari. So, muna kini ang gininsin o dagan kasi salamat lang at si Aileen sa iyang plada. So, si Dina Adilanosa, agayo ko diri sa Pulok do yes poblasyon Kidawi Bukidnon.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy happy living nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
3: Dili sa yun magtrabaho isip usak ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento na kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ng saon ni mo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ng pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus o magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni og natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Og mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule. Ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Kini si Doc John Paul Diasis. Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abdi ka pa.
4: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, galiara kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe. Ang akong mata, gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance, labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, hinikuli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Perti ng Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance, pang long distance na. Makalahutay pagyod kang Mrs. Kini si Dodong Sisa, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Okay, balik na may gala doon sa tuhang pagpatagubay.
6: Ayaw!
5: Balik ba yung asawa palayaso?
6: Ayaw!
5: Ayaw! Long akong atubag anang imuhang tigmo. Kay katos baka.
6: Ayaw! Ayaw!
5: Katukunos baka computer.
6: Ayaw!
5: Dito may gala slain pang pasiyaw. Gitang agikan daw kang adan may gala si Kihor. Ubay-ubay ang tumataga si Kihor ba? Kanang bayhin? Oh, di ba ang tawag anang sa traffic light o gapulana? O niya, mula pos gihapon ka beating the red light. Oh, beating the red light. Kung sa manin ang kuan? Ay kanapong kuan ba? Kanang, ay mong uyab ba? Bisa gidugo, tiraho ni mo. Kung sa manin tawag ka na? O sa traffic ba? O gapula nga ang traffic light niya mo mula mo agi mula hos pagyapon ka beating the red light na o niya og tirahon ni mo imo uya bisag gidugo kuan beating the red flag.
6: Ayaw!

0: Ayan. Ang tubag, anak, balongkay, mga LTO. Muna sila, mga beating the red flag. Og, katapos lang ibilin, may galas ko rimaw. Numero uno, one. Wato'y oras, salamat kayo sa pagpaminaw. Og manasab pohon sa mga oras og sa samang istasyon.
1: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
3: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kay doon na nami anak ko daw ti. Hindi kita tama ka tang isang saktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy sang iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wa ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mabangal sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
5: Ako ay Roseli Mendulana, isang guro sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa Gynika. Di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C.
4: Mapalit sa mga DTX 500.
6: Ako si Alex, nagkayuti ayod ko. Sakit ipangihe o ako po niya pusun sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog po ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jod ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihe. Epektibo jod kayo ang DTX 500.
4: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
7: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
8: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isa kong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-lain tambal para maulian ko. Pero walay alibyo. Moto, nakadungo ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi nako, wala na sakit og paminaw nako sa akong lawas. Abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako, sulayin ninyo ang Astasan kay naa gyud alibyo. Maong sa Astasan, wag tang-ang balatian.
4: Dragon Fruit Plus.
9: Ako dai si Rodalyn Tora, taga Juan Cunegros, Mabini and Mabini Occidental. Sa una, wa pa ko kainom ani nga sa Dragon Fruit. Yan ang, lang ka kong paminaw sa kong lawas. Yan ang, turming couple, so kanya, nakainom na ko nga. Sige na ako aning inom. Bayan na kayo kong lawas. Yan ang, din ako batiyog kakapoy. Kanang, sige na lang kung kuanan ni panglaba, panglimpyo. Gana kayo ba sa kuan kay mawag ka po minum kog Dragon Fruit Herbal Capsule. Ako sa akong masulti ninyo, panginom na mo kay nindot kayo ang Dragon Fruit Herbal Capsule. Kay maka kuan sa lawas makabagsik.
4: Kamusa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
10: Mutual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang ng interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalot, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
11: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
12: Ako si Marlene Robio, nagpuyo sa Himalalot Negros Oriental. Nagpalit ko sa produkto sa Nan's Coin Coffee, Nan's Lineman Oil, Nan's Capsule, Cervix Care og UID. Ang akong kasinatian ate is butid ka akong tiyan tungod kay 2 to 3 days usahay 1 week sakit yun ang usa ko makabawas ati niya. Sakit kayo nga kung panglawas, kapoy, kanang pinmi ko sa puton, kay tungod, kanang bugat yun kaya kong paminaw. Unya, sa katong naggamit na ko sa inyong product, lami na kayo kung paminaw sa kong lawas, dili na katong bugat siya. Human kanang hayahay kayo kung paminaw. Salamat kayo ate sa inyong product o salamat sa HMPC family. Thank you.
13: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo nga malipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.
14: Emps.

0: Happy birthday!
1: Uy! Thank you! Unsa man ni?
0: Gift na ko ni mo. Pagkabalo mong guna ko ang anaanan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
1: Unsa day ni bibi-abri-abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
0: Oh, you're welcome! Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
1: Tambal nga sabon?
0: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa na ni mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
1: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
0: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
1: Para sabon eh. Up katol-katol ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
3: Oh yeah!
4: Let's get it on!
3: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapag-gana, makapadasi.
2: Hard Mama.
3: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang

0: arthritis. Makapaboost sa adong sexual energy. Hard Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
1: Mag Hard Mama. Extreme na.
2: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
3: White Knights Dumaguete Pension House
2: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
3: Main branch is located at Mishiano Road, Dumaguete City.
2: Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at Daangtaytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
3: White Knights Dumaguete Pension House.
0: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
4: Pure energy.
0: Tambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit Go!
4: Pure energy.
0: Naanakinis sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit
5: Go!
0: Na Dragon Fruit Go!
6: Tayasanon, kabalo ba ka nga ang tikdas o tipdas nga sakit walay kaayuhan? Ug mahimong delikado ang kinabuhi sa imong anak kung dili kini mabakunahan. Mao nga pabakunahin na ang inyong mga anak na nag-edad o 6 kabulan hangtod wala pa'y 5 katuig. Magsugod karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026 dinhi sa lungsod sa Tayasan. Ayaw og to sa mga fake news. Ang bakuna nga kontra tipdas, 50 na katuig nga gigamit. Protektahe ang inyong mga anak ug pabakunahin na sila. Kita-kita sa inyong mga barangay o pinakaduol nga health center. Karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026. Tungod kay ligtas-tikdas ang batang bakunado, katayasanon.
7: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.

0: bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 3:58.
3: Gidalit ka nato sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong panglawas.
5: O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
6: Yes, welcome mga ka-Dragon Fruit Visayas uga Mindanao. Doc Alan,
7: yes.
6: Karong adlawa, Doc Nol, lain na po na topic atong hisgutan, Doc.
7: Wow.
6: Atong hisgutan, Doc, mm-hmm. No? Ang ingredients gyapon, okay, sa atong pinakabago uga pinakagipaabot na jud, Doc,
7: yes,
6: nga produkto, mm-hmm, usa sa mga produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, Doc, kaning Hard Max Extreme,
7: yes,
6: Coffee for Men. So available ni siya, Doc, finally,
7: okay,
6: Visayas uga Mindanao mga suking tigpaminaw. Usa sa mga ingredients, Doc,
7: okay,
6: sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men nga atong hisgutan karong adlawa, ang kining tongkat ali, Doc. Usa ning tongkat ali, Doc Alan?
7: Okay, so maing adlaw diha ka Dragon Meal, no?
6: Yes,
7: maing adlaw usab sa atong mga listeners, no? Tongkat ali aka Dragon Meal.
6: Yes.
7: Usa sa ingredients sa ato ang bag-o nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme, no? For coffee men mga suking tigpaminaw. As an herbal supplement mga higala, nga usa nga ingredients higala nga iniinit sa ato ang kape, no? Ang ma-improve higala nga to usab nga panglawas kung ikaw makainom sa ato ang produkto, ma-improve ang testosterone level mga sok and tikpaminaw, enhance sexual health, no? Stress reductions o kini higala, dako usab og tabang nga ikatabang sa pagpababa sa ato ang cortisol level. Enhance physical performance mga sokin tigpaminaw usan na nini, no? Sama usab sa pagtuon sa pag improve, no, sa ato usab nga muscle, reduce fatigue, overall physical mga sokin tigpaminaw, matabangan aning atong bag-ong produkto higala, no? Labi na gyud sa ato ang kini ang pagka magulanon, di ba? Musuporta po ni higala by reducing cortisol level, no? Mao na higala mga sokin tigpaminaw and other potential and benefits good for fever, no? Higala krisa usan ni siya nga makatabang mga bacterial infection, matabangan usab ang pagpababa sa ato ang blood sugar, antibacterial, no, anti malaria, usab matabangan ini, mo tabang usab sa ato ang gibug aton, no, di ba? Mao kana mo parejo sa body fats, no, o sa pag improve sa ato ang lawas og kusog. Mo na higala mga sokin tigpayo ang naa sa Hard Max Extremes, no, usa ni siya nga matabangan pinaagi sa atong usa ka ingredients nga mao ang tungkat ali, no, di ba? Matod pa sa uban ka Dragon Meal.
6: Yes, Doc.
7: No, sa ibang mga pinulungan, tungtong, katkat, sana ay ali.
6: Ayawal
7: lagi. Baka na mga sokin tigpaminaw. Sumala pa sa pagtuon sa www.healthcom mga sokin tigpaminaw. Tungkat ali, may increase sa libido and muscle strength, improve erectile function and male fertility and reduce stress. Mga higala mga pinalangga kong tigpaminaw. Hatagin ninyo o pagtagad ang inyong kagalingon. Labi ninyo paglabing-labing ni Mr. and Mrs. mga higala. Alang sa inyo ha mga kalipayon. Matagatak na kung kamo gusto nga maglipay-lipay. No?
6: Yes.
7: Kininagyod para kaninyo ang kape nga mumuhatag o kalikong kusog alang sa matag usa kaninyo.
6: Yes mga ka Dragon Fruit, ang tongkat ali mga suking tigpaminaw, no, kuni uricoma longifolia. Usa ka tanom nga lumad sa Southeast Asia.
7: Yes.
6: Traditional kini nga ginagamit sa mga Malaysian daidok, Indonesian ug Vietnamese. So kaning tongkat ali mga ka-dragon, nagadugang ni siya sa testosterone, mao ning i-mention ni Doc Alan, ug nagapa-improve ni sa male fertility. Daghang mga pagtuon nagsugyot nga ang tongkat ali mahimong magpataas sa level sa testosterone sa mga lalaki nga adunay ubos nga testosterone level nga posibleng makapauswag sa fertility pinaagi sa pagdugang sa sperm concentration ug motility. So nagpagapa-improve kini og erectile function.
7: Yes.
6: Uga based sa study mga suking tigpaminaw kini nagapakita sa usa ka potential nga kaayuhan sa paglambo sa erectile dysfunction ug posible kini pinaagi sa pagdugang sa level sa testosterone.
7: Yes.
6: Ug gapaayo sa pagflow sa ato ang dugo. So ang tongkat ali mahimong makapataas sa lean muscle mass ug nagapa-decrease ni siya Doc Alan ug body fat. So sa mga maglisod na ug hatag Doc no ug kalipayon sa ilang mga partners din ha Doc.
7: Yes.
6: No? Especially katong mga idaran na Doc o no Doc Alan no sa mga dili po tigulang Doc.
7: Yes.
6: Naaray edad gamay.
7: Okay.
6: So finally mga suking tigpaminaw naa na atong dugay nagipaabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men.
7: Yes.
6: Available ni siya Doc Alan sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy Doc. Available na Visayas ug Mindanao.
5: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
8: Bachuwe, bachuwe. Tala atuta sa buntod, bay.
9: Ala bay, mag-usa ta dito, bay.
8: Magsunog ta sa mga kogon dito, bay. Kay lamit na kayo itong sunogon to, kay layaan na. Init, tabaya kayo, bay.
9: Ala, sige, bay, sige, bay, sige. Time sa, ako sandad o nakumpus puro.
10: Hoy, hoy, hoy. Asa mo mo
8: ato? A, sa buntod, bay. Among sunogon ang kogon dito.
10: Unsa? Manunog mo dito? Uy, uy, uy. Ayaw gyo din tawon mga dudong. Kay nakabalo ba mo nga ang pagpangsunog sa kabungturan makadaot sa atong kalikupan? Illegal kini nga aktibidad nga angay ninyong masayran. Nakabalo ba mo nga ang atong kabungturan pinoyanan sa daghang klase nga mga kahoy o kahayupan sa masa kalanggaman? Kung masunog kini unsa naman lang ang ilang puloyanan, dili ba ikaw ra ang hinungdan nga nung mawala na silang tanan o dili na balanse ang atong ekosistema?
9: Hala, mao ba day day? Sige day, sugod karon, dili na ko manunog kay makadaot kinis kainiyahan.
10: Tinuod ka na. Busa mga higala, kung ikaw sa atong kalikupan adunay gugma, hunungan na ang pagpangsunog sa atong kabungturan tungod kay kini maghatod sa atong kalautan.
11: Undanga ang pagsunog sa atong kabukiran. Aron mamintinar ang balanse sa kinaiyahan ug malikayan ang grabing epekto niini sa atong kalikupan.
12: Kining maong painumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
0: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio.
2: Star Radio.
1: Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio.
13: Yes, may hapon itong oras karon sa Star Radio. 7 minutos man makalabing alas 4 na.
1: Fantastic na hapon. Inubanaan sa mga manindot ng music. It's hapon time.

Today's big hits and yesterday's favorite, playing all the hits only right here on Star Radio 98.3 FM. Kabasta ka star, sikat na sikat gida. That's a call, Blaze of Glory by the Bon Jovi. Alright, mga ka-star, have a good Friday afternoon. It's August 21, 2026. Sunod simana, ani. Ano po eh? Pagpatas ko na ni kaning patong na po sa September. Diba? Ang vilas naman talaga ng panahon. Sige, day ko pa. Kantahan, rana na to, Yummy M. So, parang kailan lang. It's Friday afternoon. Para sa programang Hapontastic, ubano-bani ko ninyo hangtod sa kahangturan. Ito, alas 6 sa kagabi on tabag-ubanuban, mga ka-star. And for those nga mo padangat sa ilang greetings, hugot lines and pick-up lines, all you have to do is send lang na sa itong official text line. Or pwede po mong mutawag kung kamo mismo muhatag diha o hugot lines or pick-up lines baka. And then, sa itong numero, nga pwede niyo yung tawagan or textan, 0969-484-5454. And then sa Globe 0956-664-7734. Sa mga nag-tune in pod karon via online stream, mayong hapon sa tanan. Again, sa itong online stream, that is www.starradiotayasan.webly.com. So, sa kaklik niya ng mga ka-star, automatically na dayon kang maka-tune in sa Star Radio. Loud and clear. Why mahigod sa audio? And of course, kung friend po ito sa Facebook, diba, sa ito ang Facebook account, so pwede rin po ninyo dito i-comment, no? Ang inyuhang mga yangungo sa kinabuhi, charo. Hugot lines and pick-up lines and greetings. I-comment lang sa ito ang Facebook Live. Nag-live si ML Labs, mga ka-stars. So, please do drop lang yun, ha? Alam mo, kaulaw? Sa ginaingan pang sulod tagbalay, feel at home lang yun mo. Should it ma-shy? Shy tiglaba. Shy tiglot. Sa ato ang kapanahunan karon mainiton, no? And so far, kaganina, sukad pa kaganinang buntag, murag ang alis nga bitaw sa panhangin instead of magpa-electric fan kunuhay. So, para ang kalawasan, mabugnawan sa kinagmay. Baling kainitas ko ang palibot. Ay nako, mamang po ang inalis nga sa hangin. Init, ramang pugod gihap. Useless ang tanan. Aray ko ni Mom Tata Kadayday. Hello palangga, ML Loves. Mwa, mwa, mwa. Ay, ganahan kay Kuwaro. Thank you, Mom Ta. Diya sa may public market ayungon naman siya diya karon na assign sa ihang koan kaning trabaho. So, sige. Keep safe, Mom Ta. And God bless you. So, ingon na lang kasayon, no, sa pag-drop diha. And hi day ko ni Ma'am Rosa Pastor, although Daro Dumagere. Mata niya. Hi, hello.

0: Jigs, Coffee Mix.
1: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi, bangod apektado gid ayo ng akong tulog. Habang ang Detex Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Victory Bio.
2: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang Victory Bio. Kay gaana ako pamatyag sa lawas. Wala na ko gyud pamati sa lawas.
0: Victory Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Kapalit sa mga butika.

0: si Rodrigo Limtapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong bitsugar. Sorte yung gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yung nasa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintinan ko sinasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya. Sir, kung anong imo gilainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong inainom mo kung ko DTX 500? Para sa among mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ng tao.
1: DTX 500 mapali sa mga butika.
2: Kita Balagosa.
3: Unsa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
2: Kanang kuan ay D3 Bayo o kanang unsa ba isa oi DTX 500.
3: So unsa may feel day sa imong bana day ma'am?
2: Sa kuan ihang sakit ihan murag ni muminor ba og makatumar bitaw sa state ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba? Abdik ba siya basta naka-state og tumar ani.
3: So wala pa siya ninuman na unsa diyang gibati ma'am?
2: Nang luyahon siya.
3: Luyahon?
2: Yan, dali siya mag-ubo. Magdalaga na yun siya sa kuwan niyang gitrabahoan ani.
3: So, ang sabi yung maka-istorya ni ma'am sa mga taong wala pa nakagamit ani?
2: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay epektibo yun. Para na ito nga mga tigulang na. Number one, yun niya ang kuwan. May PC. D3 Bayo o kanang TX 500.
1: TX 500. Mapali sa mga butika. D3 Bayo. Mabibili sa mga butika.
4: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
5: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
6: Ula.

0: kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-uptick og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Sanon, kabalo ba ka nga ang tikdas o tipdas nga sakit walay kaayuhan? Ug mahimong delikado ang kinabuhi sa imong anak kung dili kini mabakunahan. Mao nga pabakunahin na ang inyong mga anak na nag-edad og 6 ka bulan hangtod wala pay 5 ka tuig. Magsugod karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026 dinhi sa lungsod sa Tayasan. Ayaw og tuo sa mga fake news. Ang bakuna nga kontra tipdas, 50 na ka tuig nga gigamit. Protektahi ang inyong mga anak ug pabakunahin na sila. Kita-kit sa inyong mga barangay o pinakaduol nga health center. Karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026. Tungod kay ligtas-tikdas ang batang bakunado, katayasanon.
3: Ako si Marites Lawag, kagabagong taas palinsya. Iti Bukidnon. Salamat sa Nans Capsule Cervical of UAID kay. Tungod aning mga tambala, sa tambalan yun ako. Ipambati sa kalawasan, dili ako matiyon og kapoy. Kaya ako adyod tanan trabaho sa balay. Mauna, adyod ni akong gihimo o mintinan sa akong kagulingon. Daghan salamat o God bless, Ma'am Arlene.
4: Kung kamo masulugon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
5: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine again.
6: Testimonya sa Wonder Herbal Oil.
7: Si Marcelina Balaba, taga Kuntungan. Ako ba na stroke niya? Naya sa istorya na tuwi sa Wonder Oil. Pag try na ko siya kayo. Makalihok na siya ang kamutin. Manakang sa alasan niya. Ayaw ko makalakaw. Ang gibsiya. Mauna siya na magbaho. Yung babo eh. Ito ang gusto mong tangkal. Gusto siya kung tangkal na mo. Yung makalakaw-lakaw naman siya. Katong ko pa siya haplasan o Wonder Oil. Nawala. Gede. Hindi siya maka... Hindi mahal sa yung kamo. Baga niya o kamo. Lihok naman siya. Tibo gid ang haplas ng Wonder Oil.
6: Herbal Oil. Mapalit sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated ug sa mga butika sa inyong lugar.

0: Dragon Fruit Gold! Gipak Kusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule! Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder, Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure
1: energy. Donnell Brand, nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iha o ginumala ni Jonah Agustino o Erwin Agustino.
2: Donnell Brand.
3: Emmy on air.

Dragon fruit plus 650 mg. So, sa mga nangita, dag-herba, tag-epektibo. Ani-ani yun sa itong mga butik. Mix with insulin plan. Sa mga adunay high blood, diabetes, arthritis, at taas ang cholesterol, dili katulog, halatilawid, disin nyo, kiningin mo, sa sakit o balatian. Siyempre, kinintanan, available ganyan sa mga suking butika o parmasya. Nga doon lang yun sa inyong mga lugar. As always, tang magpasalamat, no? Sa CEO, sa pag-sponsor sa ako ang programa. Walang kundi si Ma'am Catherine C. What's up, mga ka-star? This time check also, ginatod ka na to. Sa Epers Benzel Motorcycle, kung kamo nangita o sa kanan ng motorsiklo, sama sa Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki, and Audi, bisita lang kininyo ang Epers Benzel Motorcycle kay available na kanila ng mga motorsiklo and a very affordable price. Kanya, di po magmamahay kay it's a good quality lang good gihapon. And nana, diyan ni mutang sa may National Highway, Barangay Mambaid, Himalali. Wala inga pa ng ganunumala kundi si Boss Eper and also to Madam Gina Garupio. Og pasalamatan sa nato ang St. Cheryl Funeral Home. Gipanigya usab kare gidumala ni Sir Eugene and Ma'am Evelyn Aguirre unay tag-iya sa St. Cheryl. And of course, napod na mutang diyan sa may dakal kalag-kalag ayungon. Salamat kayo sa pag-sponsor. Sir Eugene and Ma'am Evelyn. And the storm check also ginatod ka na to sa Astasan. Katong mga nagsakit ang ulo, sakit sa tuhod, ug kasukasuan, dili kaihi. Adunay arthritis, taasog uric acid, taasog sugar sa dugo. Adunay bukol-bukol o hubag-hubag. Wala o na ang sa tanan na. Basta gamitan lang og Astasan, mga kastar. Muni pinakabagong mangustin na product nga gipakusgan karon kauban ng Astasan Tin Organic Seaweed, mas taas og santan purity, 5 times beta carotene, taas og vitamin C pure energy. Dili sayang makagasto para makaangkon og maayong panglawas tungod kay ang Astasan barato lang. Ang Astasan mapalit dari sa Tiyasan, mapalit ka na sa Curie Pharmacy and X Pharmacy. Pag dito sa Ayungon, mapalit usab ka na diya sa may Butika Gale and Lorraine Drugstore. Here we go. So, naghatag og nato karon no kaning hugot lines. Matod pa ni Ma'am Rosa Pastor, okay ra idol. Salamat sa pagbasa. Salamat po nimo Ma'am Rosa sa pag-watch ni Madara, no? And to Jen Ray Acabal. Hello DJMs, good afternoon. Unsay asoy diha ron sa ayungon DJ. Surprise. Surprise. And usab to Rowan Rodriguez Selva.

Atun pa niya, hadlok man gani taog linog. Unsa man kaha og na ay na og na ay kailog. Unsa? Grabe naman siya. Bitaw no. Gamay ra ganing nara gani after siya. Kulbaan naman gani. How much more kung mailugan gyud ta unsaon jud. Salamat kayo, Rowan Rodriguez Selva. Salamat. Maying hapon, guwaps. Maying hapon sa nimo di karon, DJ Rowan. And to John Ray Acabal. Matod pa niya, DJ, dilim ka ba? Grabe naman. Makita raman daway ko diya, John, nga nag-life. Ah, sige, sige. Bakit? Dumating ka, wala na akong nakitang iba. I'm sure, ha? Wow, di ay. Wow, di ay, John Ray. Ano pag another niyang pick-up lines, guys? DJ, ihi ka ba? Diba, ganina, dilim, karoon na po'n ihi. Unsa jud? So jud tinod ani John Ray. Sige, bakit naman John Ray? Eh kasi kapag lumalabas ka kinikilig ako. Allah, sige, John Ray, thank you so much, John Ray. Sa imong pa-pick up lines this Friday afternoon. Anyway, hello day ko ni Sir Domor Opada Jr. Mayong hapon, DGMs. Shout out naman. Tagatampukon 1 Ayungon. Hello sa mga Tagatampukon 1 Ayungon. That was coming from Sir Domor Opada Jr. Mayong hapon kanimo diha karoin, Sir Domor. So, sige. Atong oras, it is now 39 minutes. Down 4 o'clock in the afternoon. Wait lang guys. Mo play sa tag-song ha. Ito nang i-play ng song entitled by the Eagles, FRC Takaron. Love Will Keep Us Alive. At rin yung perming nga. Buhi yun ang gugma. Eh, mura ni siya'y naghatag o kalipay na to sa matag-usa. Love Will Keep Us Alive. Dari lamang sa Star Radio.

0: higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimony aning Astasan nga herbal. Itong niaging nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-hinay na akong TB nga. Murag dili, wala na kay siya ni kuan sa kuha, ni Tokar. O nagpa-check up ko sa doktor. Wala na po siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat hid ko aning Astasan herbal. Tungod ani, nawagtang yun ang akong sakit.
2: Avon Beauty Soap Mi Ana ang pinaka skin friendly organically blended Ayusa Avon Beauty Soap wala no mi maingon kung dili mauna jud ang pampagwapa na dili isug sa panit makahumok ug makahamis ang Ayusa Avon tinuod ni
3: puti ani mo oy. Nadamguhan ta ka.
4: Ang Ayusabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
5: Mapalit ang Ayusabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Shiva Essential Oil. All Healing, an Asian product. Shiva. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mung gamit ang Shiva Essential Oil.
7: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay Naishiba.
6: Shiva.
8: Shiva.
6: Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
7: Makatulog og insakto. Pagmata, alisto.
9: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn. Your cozy home away from home, whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros. Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Lutan Tayasan Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
10: Where every guest feels at home.
9: Visit us today.
11: Testimonya sa Wonder Banaba Plus.
12: Kagarangan o kami siyete. Sa tanah na kong nagamit, ay mangi akong napilihan na Wonder Banaba Plus. Kaguon sa Diyos eh, tanang maayo na ang akong pag-ihi, dili na sakit akong puso, dinasakit akong kilig. Naayo man yung kuwan yung produkto.
11: Wonder Banaba Plus. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSB Lifecare Marketing Incorporated.
13: That will help Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang kasiklasing mga loan sa abos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang informasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
14: Ang PHCCI Himalalod mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
15: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E and C Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kit.

0: Glow with K Skin Glow. Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, Hamis, Kutis Artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Isa'y pangalan mo, Nay?
2: Lucy Sardimio.
1: Lucy Sardimio, taga asa sa Gamam?
2: Matuong.
1: Pila edad ni mo?
2: 78.
1: So, isa'y pangalan mo, Lucy, no?
2: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
1: Ang imong bana. Oo. Sa mga imong bana, Ma'am Lucy?
2: Nang hubag man ng iyong mga BTS.
1: Nang hubag?
2: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man na yun, kanang mangisog siya. Ya, dito may anak hospital doon. Karoon yung pirma dito siya Weber, kay upirahan man siya niya. Di man siya gusto pa upira. Kaya di na kuno siya kasugwa ko. Pauli na lang, mi. Pauli na. Pag patubang na mo dito, galakao pa siya. Pag uli na mo, parte na yung hubaga sa iyang mga... Iyang
1: no, tuang. Ang sabi to yung tail?
2: Nang hubag, siya maayo.
1: Nahubag tanan. Oo,
2: kanina inyong abot tiri. Oo, asa sa abot tiri. Kuan?
1: Punuan sa paa.
2: Oo. Nakapati mi sa radyo nga. Naaday... Kalang amigos ko, pe. Siya na yun siya, asulayan na to. Dito nga, maudyan yung nakakuan niya doon. Hantod ka ron.
1: Ya, karon, okay na yung ba
2: na? Okay, na, maka, kuan na siya, makalakaw. Apan, magsungkod-sungkod pa hinoon. Apan, dili
1: pa. Kailan na idadad to?
2: Kuan, 79.
1: So, sa mga naminaw karon ron, mamunsay ka istorya ni mo.
2: Okay. Umugamit sila ini, kaya tambala kay maudyan yung nakaayos sa akong bana nga. Nang hubag na ginang mga, kuan, TL, di na dyan siya kabangon. Okay, ya, so, ang amigos ko, pe, mo'y nakaayos sa iya.
1: Amigos ko, pe, Regino.
3: Sadaka salamat, mga idol.
4: Maria Rehena sa Kristan, kung gigamit kaning Nance Liniment pati Nance Copy. Sa Nance Liniment kasi ako mananahi kapoy kaayo per me murag haway akong mga braso. Ang haplas lang ko na murag naay ko an ba kanang mawala ang mga panakit sakit pang haway-haway sa ako ang braso pati sa akong tiino o kablang bago matulog kana akong ginahimo pagkanungog na ko aning tanan kay maminaw mami kay Ate Arlie try ko sa kaning Nance Copy. So maang na observe na ako sa nanscope kay maayo kayo akong tulog pati kaning sa pagbawas okay kaayo siya. Sa gabi mo inom ko kape kay ug mo inom ko kape murag bati unayon na akong katulogon ko observe sa nagamit na ako sa nanspra.
5: Teresita Sairi S. Balabag Valencia ni uyon gugo sa inyong product nga Dragon Fruit gay ang akong kilid mo ini sakit
3: okay,
5: giatake so... ko katulo mao na na dok nga herbal, kanini yung dragon fruit. Akong inom, kapipod. Sulayin ninyo ning pag-inom sa dragon fruit. Gaya ako giyod na ulian giyod ko.
6: Di na maglangat pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
7: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang Aqua Touch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay Aqua Touch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. Aqua Touch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.

0: Oras sa Star Radio, it is now 12 minutes down 5 o'clock in the afternoon, and you are still listening into our favorite FM radio station. This is Star Radio 98.3 FM. Basta na ka-star, sikat na sikat, ganda. Limang oras mga ka-star sa makanunayon at gining ipahinungod, no? Pasalamatan nato syempre ang mga nag-sponsor sa ako ang programa. Og of course usana ni Ana. Si Boss Angel Shazon, thank you so much Boss Angel. And again, don't you forget to catch sa iyong block time, that is 6 to 6:30 in the evening, right after sa ako ang programa musunod din as Boss Angel. And natay ko an karon guys sa speaking of Amigos Capsule, may promo karon, mega promo. So join the Amigos mega promo now. Kapina at capsule na may premium pa. So, ipon lang ng empty box ng Amigos Coffee and empty blister ng Amigos Capsule and get a chance to win cash plus bigas. So ang promo 1, Amigos Coffee, yung sa itong pinakadaghan o naipon diyan ng empty box sa Amigos Coffee, makadawat yun na siya syempre o 10,000 pesos. Then sundan po sa 5,000 pesos, then 3,000 pesos, and 2,000 pesos. And right after that, sa promo to na to, mga ka-star, muna siya Amigos Capsule, empty blister, yung sa itong pinakadaghan usab nga natigong, makadawat usab o 50 kilos nga bugas. And then sundan usab sa banching ko kilos o sa G's kilos. So, healthy ka na, kikita ka pa. Boss Energy Support Digestion and Immunity, healthy skin with collagen. Stay healthy, stay active. Win amazing prizes. Join now. Be healthy and be a winner. For details, message or call sa iyang numero mga ka-star na to. Asa naman to? Wag tang. Dara, okay. Message lang or call sa number 0975-503-3857. Number na ni Josh Borong or ginatawag natin si Kuya Josh. Thank you so much, Boss Angel. Sa patupad nga ipanawad ka ni mong oras. Of course, sa Rende Store, kids, sa patungan nga magka-extra income. O ganun, magpa-member for registration sa Avon. Personal collection ni Miss E. Natasha Ogoban pa. Ato lang mo sa Tayasan Public Market, stall number 22. O kung ikaw tagay malalod, sa may Gargoyles Building lang. Sa mga taga La Libertad, Lalimco Outlet, tapad yun siya sa ATM Machine La Libertad. And sa mga taga Gihulngan, second floor Mega Market Gihulngan City, stall 204. Just look for Ma'am Lourdes and Sir Efren Boledo. O pwede po silang ninyo silang makontakt sa numero 0919-412-2652. Again, 0919-412-2652. Hello data ni Ma'am Nisi Jean Abelia Ridula Jalino. Good PM, Ma'am Yummy Ems. God bless you. God bless you also. And a sub to Mommy Minda. Salamat kay Mommy Minda. Hello. Good Friday afternoon. Maayong hapon ni mo diya karon, Mami Minda. And also to Edsel Dulino. Dol, maayong hapon. Maayong hapon, sad. Sa mga long weekend man karon, kay it's because karong adlaw walay work, walay trabaho. Mga nagkuan bitaw. Nagtrabaho sa panggobyernong trabahuan mga ka-star. Muna siya, no? No work today. It's because ang paano karon ka ng Ninoy Aquino Day. So muna siya mga ka-star. Pasig as diha, no? Ano man kang walay trabaho? It's kuna siya guys, Ninoy Aquino Day karon adlaw. So that's why nga walay work itong mga nagtrabaho sa panggobyernong trabahuan. Oras 16 minutos na human makalabay ng alas 5 sa kapunan. Balik lang ta later, right after this pipila ka mga commercial mga kastar. Ay, disulod naman po neto ang Pangkabuhayan Showcase. So stay right there, dari lamang sa Star Radio FM.
1: Galit si Rodrigo Limtapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsigar. Sorte yung gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yung nasa radio, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainong. Nainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, na mintinan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500? Para sa mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ng tao.
2: Ako si Lionel Lagordo, akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mudako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o Ditribayo. Ngamon yung akong gimintin kay kamera na akong kita na drive ko. Badisayas lang kanadlaw. Basta na lang mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung ibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhi na sa Ditribayo o DTX 500.
3: DTX 500. Mabali sa mga butika. Ditribayo. Mabibili sa mga butika. Maitis C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Maitis C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Maitis C! DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangabi. Sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mamasaga
5: butika. Tayasa nun, kabalo ba ka nga ang tikdas o tipdas ng sakit walay kaayuhan? Ug mahimong delikado ang kinabuhi sa imong anak kung dili kini mabakunahan. Mao nga pabakunahin na ang inyong mga anak na nag-edad o 6 ka bulan hangtod wala pay 5 ka tuig. Magsugod karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026 dinhi sa lungsod sa Tayasan. Ayaw og tuo sa mga fake news. Ang bakuna nga kontra tipdas 50 na ka tuig nga gigamit. Protektahi ang inyong mga anak ug pabakunahin na sila. Kita-kits sa inyong mga barangay o pinakaduol nga health center. Karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026. Tungod kay ligtas-tikdas ang batang bakunado, katayasanon.

0: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV drinking water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
1: Ko diay si Maria Luisa Manzanares. Nakadungog ko ani nakasubaybay ko sa programa ni Ate Arlene. Nasulayan ako yahang unleavened oil kay ang akong gibati. Mangulngol ba? Pagkat na ako paggamit sa na medyo na okay na akong tiil. Tapos, wala man ko'y sakit. Aloy sa Ginoo, maura ni. Salamat kayo, Ma'am Arlene.
2: Testimonya sa kibiktibo sa Wonder Animal Vita.
3: Ako si Michelle Pilatori sa Dagoy, Sindangan.
4: Ma'am, unsa may imong kasinatian sa atong produktong Wonder Animal Vita?
3: Kaon ako ang ato. Bisagol ako sa iya ang kaon. Okay man tayo. Dali ako kay manubo. Dali ako kay mangitlog ang hinagan. Ngayon ako ang karis nga. Mangitlog naman po ang pato. Magwala pa pala niya tigi sa kabulan ang ito pa. Ilan namang pangtuhakon kaya nangitlog na po dahil ang inahan.
4: So, produktibo na yun tayo, ma'am. Sukad na gamit ang Wonder Animal Vita.
3: Oo. Kung yung kayo kausapan, din ang among mga hayupan, ma'am.
2: Wonder Animal Vita. Mapalit sa mga agri-vit supply ug sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
5: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
6: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
7: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Jonel Brand. Ang Jonel Brand, lig-on og komportable nga isuod. Ang Jonel Brand mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampokon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya og ginumala ni Jonah Agustino og Erwin Agustino.
2: Jonel Brand.

0: Will you marry me?
1: Gala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
2: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior, o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubuhon, o ganap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tin-aw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan wag tang tanan ang balatian.
3: Ayu Savon Beauty Soap ni ana ang pinaka skin friendly organically blended Ayu Savon Beauty Soap. Wala na mi maingon kung dili mauna jud. Ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok o makahamis. Ang Ayu Savon. Ayu Savon. Tinuod ni.
4: Puti ani mo, oy. Nadamguhan ta ka.
5: Ang Ayu Savon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
6: Mapalit ang Ayu Savon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Shiva Essential Oil, All Healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao, mugamita og Shiva Essential Oil.
8: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
7: Shiva.
9: Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
8: Makatulog og insakto. Pagmata, alis to.
10: Atong paminaon ang nakagamit sa Wonder Panaba Plus.
11: Kan ko mangihi, kinako kidney stone. Lagi ko ang pioten ko kugot sa kugurong nga tambal ba. Karon, mag-inom ko ang akong ihi, murag mga balas, dalas sa pag-ihi na ko ang murag mga bato siguro to.
12: Nadalas ya. Pag tumani mo sa Wonder Panaba Plus.
11: O karon, kinako sa mangihi, hayaan ako pag mangihi.
10: Wonder Panaba Plus, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
13: Dragon Fruit Gold! Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili-lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klaseng sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
14: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
15: Oh la la.

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-abdik o lagsig o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede ni mo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many
3: and
2: more.
3: Many more.
2: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
4: Mga pena ta!
5: Ako si Cristita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa kalangag bakong. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya, malipong ko, muktas akong dugo. Dayon, kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sa siya, ako ganing gitunga kay kaning kwarta. Wala, biyagudok. Muinom ko, pagkatuntun, mga 10 minutes, mawala na good ang sakit sa akong puson. Kaning produkto, habisan ko pira ang akong nagamit. Pero, aktibo good kaayo, Dok.
4: Mga pena ta!
0: Ang Dragonfruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tandang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar. Dragonfruit Plus.
6: William Anfone.
7: Okay.
6: Nagpuyo ko sa Banilan, Bacong, Negros Oriental, Philippines.
7: Yes. Mm-hmm.
6: And then, usap ko sa inyong user sa inyong mga produkto, nga herbal. Dili na ko daghan og istorya. Mayog yun.
7: Yes.
6: Mayog yun. Mm-hmm. Wala na ko ikasaway. Nag-usar mi nga wag mi na igibati.
7: Mm-hmm.
6: Labi na ako asawa na mild stroke. Sana minaw karon o nakadungog po sa akong gistorya.
7: Mm-hmm.
6: So, layan ninyo.
0: Di na maglangat pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
8: Ako si Margie Bukingquito, taga Martilo, La Libertad. Dugay na kong gamintin sa Nans Liniment Oil o dali rang nawala ang pamaol sa akong lawas tungkol kay Maoy akong gimintin. Salamat sa product sa Nans Liniment Oil. Thank you, diay kang Ma'am Arlen.
9: Yummy Emmy on air.

0: Emmy on air.
1: We're back into our favorite FM radio station. This is 98.3 FM. Kibisto na ka-star, sikat na sikat. Good. Hello, everybody. Sa ato ang TikTok live viewers day karon mayong hapon. And sa mga ni-follow na ko this afternoon, thank you so much. Hi to Ma'am Sai Paraiso. Wa siya kasabot sa palingki. Nagkayagaw. Ang kaubanay na ko sa live karon si Palanga, si Winwin, and also to Melds. Salamat sa inyo nga pag uban ka na ko karong hapunan. And to Samson Super Strength, pa shout out from City of Love, Iloilo City. Mayong hapon sa mga taga Iloilo City. Thank you so much. And anyway, it's time for me to say bye-bye. Wala ko'y igong oras. Manamilit na po dahil ko sa kahanginan. So, kinilang usabi niyo, obos nga kanunin nga nagalagad, wala in kundi si Yummy Emmy. Manamilit na lang sa pag-inunin. Salamat, God bless. Ugamping ta kanunin. I love you all. Bye-bye.

0: Yes, yes, you may gabi sa mga taga-tayasan. Nas dara-dara mga palanggano atong idol nga gwapo nga si Idol Abay Ray. Yes, ang sapay gipaabot sa mga taga-tayasan, mga kastaridyo sa tayasan, kutaw-kutaw na bay o kape nga lamian. Kape nga dunay vitamin C, ang kape nga para ni kuya o para ni ate, para sa tanan tatak. Amigas Coffee. Yasan sa pay gipaabot na to diya sa mga taga South of Cebu nga naminaw karon, sa mga taga Badyan, diya sa mga taga Alegria. Yas, ato ng kutawon mga palangga ang kape nga lamian. Kape nga paborito sa tong idol nga guwapo. Walain Idol Abay Ray. Yes, di ta maglangan-langan atong paminawon ng mga testimonya. Diri ta manukad sa Alegria Cebu atong paminawon ng testimonya gikan diri palangga.
1: Yes guys, so nako karon diri sa Sangi Alegria. No? So nako inagian nga usa ka ginang usa ka noon siya sa mga users sa Amigos Coffee. So good news mga idol, kaya ako rin siyang naagian. Dayon, willing siya mohatag siyang sharing sa Amigos Coffee. Ma'am, kisay pangana to ma'am?
2: Emily Erong.
1: Kusga gamay ma'am, kisay pangana to ma'am?
2: Emily Erong.
1: Emily Erong. Pila edad ma'am?
2: 35
1: years old. So, unsa i-share nimo sa Amigos Coffee, ma'am?
2: Ako lang ma-share no sa Amigos Coffee is niabot ang point nga hubakon man ko. And then, yes, oh, hubakon ko niya. Kanang, ang akong ban, na ako'y friend nga taga-gusa, nga asawa ko na siya og pastor, nag-share sa ako ang why daw nga gabaligya ko og coffee, wala daw na ako gitry.
1: Okay, so nagbaligya ka kami Amigos Coffee, ma'am.
2: Oh, tapos so, wala ka man ko nag...
1: nagbaligya ka.
2: Oh, nagbaligya ko karon.
1: Wala ka nag-inom.
2: Nang wala ko nag-inom.
1: Ah, muna'y pait sa mga dealers, oh. Amigos, ma'am, no, kay hindi mo inom, no. So, karon ma'am, nakainom dyan ka, ma'am.
2: Oh, wala ko nag-inom ato nga point kahit, pero man ko... katong atay tapos pagbasa na ko sa flyer niya pagkakita na ko dito man ko sa sangi nakakita ana nga okay. Nga kuan nga product and then pagbasa na ko sa yang flyer is para di ay siya pwede siya sa hubak and then na allergy man ko at that time tapos pagkaon ako og kanang crab naghuot akong kasing-kasing and then ingon akong husband nga inda na ang coffee kay nakabasa ko ato nga flyer food nga kanang tambal daw siya sa akong hubak ug sa allergy.
1: Okay. So sa atong unsa kang oras sa mam gi allergy mam gi atake?
2: Na gi atake ko is alas 10 sa gabi eh. Tapos na gipainom ko na panic nami at that time na inom duman niya alas 2 na sa kadlawon. Okay. Tapos gipainom ko niya kay ang ato pag bisan pagdulon og laway isakit man akong kasing-kasing so dili ko pwede mo inom at that time og tubig kay basin malumos akong kasing-kasing kay mura man siyag na paralyze ang half body nako tungod sa allergy lawa, no? Then pagpainom niya na siya ko kay pag-inom na ko sa kana di ba kay init man jud na siya no
1: okay.
2: Pag-inom na ko sa Amigos Coffee is ang tanan nga huot sa akong kasing-kasing and then ang katong sakit mura siyag nanaog.
1: Nanaog. So, usara ka siya siya imong gitimpla.
2: Oo, usara ka siya siya. And then, pagka naog niya, ning balik o ka ng kuan akong kasing-kasing, wala na siya
1: normal
2: nagsakit o ni normal.
1: So, normal na mo ba ginawa, ma'am?
2: Oo, ni normal
1: ang allergy ni mo ba ginawa?
2: Ang allergy na ako is ni hinay-hinay siya, murag wala na kainin katol.
1: Di na siya katol.
2: Oo, di na siya ay katol. So, mauto nga, grasya sa Ginoo, ang coffee is gimintay na nako until now.
1: Okay, so gamintay na gika, ma'am. Si mo baligya, ma'am.
2: Yes.
1: Sao na, ma'am, nabaligya ra ka, wag kayo
2: I top is ang kuan ang akong hyper is mo trigger kay bawal mo ko 3 in 1 and then niabot ang point nga sa akong hubak tambal de siya wala pong pugo gi hyper so
1: wa ka gi hyper ma'am
2: oh wala na ko gi wala pud ko gi hyper
1: so nakauyon ma'am na uyon
2: na nakauyon sad nya
1: so karon nakahurot taga ko sa ka card
2: I love pa
1: so tapdan na to siya ma'am na
2: bayron na to siya ma'am oh nindot siya ang amigos
1: bayron nun ma'am pero makaayo man
2: oh makaayo kanang affordable lang po kay herbal coffee man siya.
1: Okay ma'am, so in case ma-live na to ni ma'am imong interview, unsay ka-advice nimo sa tong mga listener ma'am?
2: Okay, so ako ma-advise sa ilaha no is kung naamoy mga gipamati like kanang di ka katulog, naakay kanang hypertension, hindi naasad kay hubak or allergy, you try Amigos Coffee kay grasya sa Ginoo gigamit na siya nga instrument nga maayo ko.
1: Okay, kisay pa nga na to ma'am?
2: Emily Erong.
1: Emily Erong. Karong sa Alegria.
2: Sa Sangi Alegria.
1: Sangi Alegria, Cebu. So yes guys, no, so dagayan kayo. Salamat ma'am sa imong nindot nga testimony sa atong Amigos Coffee. Usa dai ni mga idol sa mga dealer nato sa Amigos Coffee. Ang problem.
0: Yes, dagang-dagang salamat ma'am Emily Irong diya sa Sangi Alegria, Cebu. Saan sa paigi paabot na alang-alang sa tanan mga ka-star atong idol of Ray o sa tanan-tanan ng mga taga-tayasan. Nailang kay sa taga-tayasan palangga sa tanan-tanan nga naminaw karon diya sa South of Cebu. Adto na sa pinakadool nga suking butika o pharmacy para mapalit ang atong amigos Kinik Herbal Coffee.
3: Mga higala, ang Amigos Coffee mapalit na sa mga musunod na mga dealers outlet sa inyong lugar. Sa lungsod sa Alegria, Cebu, mapalit ang Amigos Coffee sa Chan Chan Pharmacy sa Highway Poblacion, Alegria, Cebu. Bibot Store sa Malbog, Alegria, Cebu. Buboy and Cherilyn Store sa Libo, Alegria, Cebu. Nulasco Store sa Alegria Public Market. Cabanyug Store sa Alegria Public Market. O siyempre, mapalit sad ni Ate Sol sa Alegria Public Market. O siyempre, ang Amigos Coffee mapalipod sa Sinobit Pharmacy diha sa Malbog, Alegria, Cebu. O siyempre, ang Amigos Coffee mapalipod sa Badian, Cebu. Nila ni Ma'am Rufina Singson o Roping Store sa Badian Public Market. O ni Ma'am Pina Costanilla o Pina Pedro Store sa Badian Public Market. O siyempre sa Medalia Store sa Highway Poblacion, Badian. O siyempre dihasab sa Reserve Store o ni Ma'am Joy Arivalo sa Barangay Banhigan at Bang sa Banhigan Elementary School. Mga higala, ang Amigos Coffee mapalitpod sa lungsod sa Mualboal sa SNJ Pharmacy. Mualboal Pharmacy.
0: Yes, dula lang palangga ah, sa mga taga South of Cebu ang mga butika o farmasya, mga suking tindahan. Yan sa mga nagtanaw sa itong live na si DC Laborte, na si Chi G. Borong. Yan sa tanan-tanan nga managtanaw, mga naminaw silang tagsa-tag sa karadyo. Ansapay gipaabot mga kastor. Diri sa Tayasan palangga ha, dula lang ang mga butika o pharmacy. Naguna nga itong Tayasan Pharmacy. Ike's Pharmacy, mapalit ang atong Amigos Coffee. Dito na pita mga palangga sa mga taga Himalalod. San Sebastian Pharmacy, mapalit dito atong Amigos Kinik Herbal Coffee.

0: Yes, and sa pay gilangay-langay palangga inom na kitag amigos kinik or Valcop. Yes, sa mga tagalungsod sa Ayungon nga naminaw karon sa atong Star Radio Lorin Drug Store. Mapalit diha atong amigos coffee Y&A nga pharmacy, mapalit diha atong amigos coffee palangga. Napo diha ang butika Gil ug uban pang mga butika ug farmasya nga pwede palitan sa atong amigos kinik or Valcop. Yes, maminaw taglaing testimonya.
1: Hello?
2: Hello, sir.
1: Hello, sir. Maying hapon.
2: Maying hapon, sir.
1: Yes, sir. Nalagoy pangutana ni mo, sir. Kisa'y pangalan na to, sir?
2: Junel Peroso, sir.
1: Junel Peroso, sir. Taga-asa ta, sir Junel? Taga-Leyte ka, sir, no? Asa napita kay Kasaliti, sir?
2: Taga-Merida, sir. Merida, Leyte.
1: Merida, Leyte. Pilang edad na to, Sir Junel?
2: 38, sir.
1: 38 anyos. Akong balita ito, sir. Usa po ka sa mga users na itong amigos copy, Sir Junel. Tama ba?
2: Yes, sir.
1: So...
2: Certified user, sir.
1: Certified user sa amigos copy. Sir Junel, ako lang, Sir Junel. Mm-hmm. On air ka karon, Sir Junel, sa mga radyo nga naminaw. Mangayo lang ko gamay ni mong opinion, Sir Junel Peroso. Nganong nakauyon ka, nganong nahimo kang certified user sa tong amigos coffee? Go, Sir Junel.
2: Yes, sir. Sa una man, good sir, ako lang i-share sa mga naminaw karunong ako dahi na-diagnose ko as positive sa H. pylori bacteria.
1: Unsa na siya, Sir Junel?
2: Ano, sir?
1: Unsa na siya?
2: Oh, sir, kaning bakterya na siya na nasa dugo, hindi siya magapan mo magsamad siya sa atong tungol, sir. So, maabot ang time na mag-bleeding siya sa ilaw.
1: Okay, sige, sige, sir. Para yan, oh.
2: Tapos, at ano na, na-admit ko ato, tapos nakagawas niya, treatment ko pagpatay sa bakterya, pero nahuman ang treatment, moro niya po na kung ipaminaw mo, wala siya na naayo, nag-iapon ng acid sa kong tiyan, huwag ka itong magsakit gihapon siya.
1: Ah, mara siya kuhan, Sir Junel, mara siya acid reflux pero mas grabe-grabe na nang ima kay bakterya na.
2: Oo. Oo, kay bakterya to, sir, nakuha ko na to sa pagkahon, sa either sa tubig o sa pagkahon.
1: Yeah.
2: No, to, bisagunsa na lang akong gina-take na herbal after ato, niya, na-introduce ni nako ang amigoscopy mo to ako sa gitry kay grabe naman gutong acid na ko, sir, kay mga acid reflux na ko, nag-heartburn niya, nagpauna, sir, niya na grabe na pagpagbuhan ka ng nito na ang nervous galing, magsakit na akong oo.
1: Amo na ito sa una, sir, nga sa una na ko pagkakita ni mo, kung nakita ta, medyo kuhan ka, medyo dry kayo yung skin niya, medyo lusparon ka, sir, no?
2: Okay, asido magutu, sir, niya. Ang giligan ko ka, may time na bloated ka kung tiyan, hindi ko kadugab, puno kaya kung tiyan, maglisod ko ginawa ato, sir.
1: Hmm. Yeah, karon, sir, pag inom niyo sa amigos coffee, unsay nahitabo ato, sir? Unsay natabang sa amigos coffee sa imong life?
2: Dako kay, sir, kay pag inom lang na ako, sir, murag, pag nakadugab, ganit ko, dako niya, ang ako, sir, na hinahingi ko, na wala, dili po, dali sa siya nawa, si ko kining mananay, anay-anay, inanay siya nga nawa, ang gatong sakit sa akong ulo niya, akong tiyan, dili na kay permi puno niya. Dili na siya puno niya, dili na sad kay ko magsig, kuan, magsig dugab sa una, kay magdugab man ko sa una niya, aslum gani, sir.
1: So, karon, sir, so, ang katong mga gipaminaw ni mo sa imong sakit, nangawa siya tanan.
2: Not nawa din, sir, nakaloyan din sa amigos ko, sir, nawa siya tanan.
1: Karong, asa tong bakterya nga nasa imong dugo, sir, nawasan?
2: Oh, wala na, sir, kay mabatsagan mag-ibig mo kung mura to siya mo muatake to siya na bakterya kay mura siya gumuto ni mong tiyan ba? Karon sa lang sa ginong nga naginom ko amigos ko, wala na din, sir, di na kay kuha na kong tiyan.
1: May gani, sir, no, kay nadali ni mo, sir, kay kung dito ni mo nadali, ang long run na to, sir, malibang kag dugo, sir.
2: Oh, mo dito to time, sir, nga na-admit ko, sir, kay nagkuan man ko ka nang nisuka ko siya murag patis niya pag-abot na ko dito sa hospital ni waste blood yun, sir, nigawa sa kong kuan.
1: Okay, nalibang yung kag dugo, sir, at the time.
2: Oo, oh, ato, sir, niya, mo to na kuan sa doctor, sige, antibiotic.
1: Mm-hmm.
2: Niya, pag humanog si ginog antibiotic, ni grabe akong acid, sir.
1: Ah, so
2: hindi na kay pag trip.
1: So tanan ni mong acid, sir, sa imong lawas, you wash out or gikuha tanan, no? Halos tanang malatian ni mo, sir, natabangan yun sa Amigos Coffee.
2: Yes, sir. Natabangan yun, sir. Asa sa dakong asawa, sir, dako kagtabang to ni sa amatibok pamilya. Na sa akong asawa kay wala pa to'y amigo, sir. Ang ako kong asawa, twice a week rin siyang pagawa sa hugaw.
1: Ah, so dili maka... Dili, ato na rin, sir. Dili makalibang kung tarong yung mga asawa.
2: Oh, dili siya adlaw-adlaw malibang, sir. Twice, sir. Kagduha rin sa usa ka simana niya. Moto niya. Na-introduce lagi na mong amigo sa mong tibok pamilya gainom. Moto, pag inom niya, sir, sa usa lang kasi, pag-taw, dagan na siya, nang gawas ng mga baho ba, nga napundo sa entiyan.
1: Anya, karon, sir, normal na sa di mga asawa?
2: Oo, oh, everyday na siya ang pag-gawas sa ugal, sir. O sa'y gari, kaduha, o sa'y kabunta, ginikagabi ipod.
1: Okay.
2: Tapos kayong tabang so, na mga amigo,
1: okay, sir. No, so, alang sa tanan, sir, nga naminaw karon, o sa'y ka-advise ni mo nila, sir, proven gira sa imong pamilya, sa imuha, unsay ka-advise ni mo, sir? Sure ni, proven and tested gid ang atong Amigos Coffee.
2: Yes, sir. Oh, proven and tested yun, sir. So, sa mga naminaw karon na sa radio or sa live, suwayin ninyo ang Amigos Coffee kay proven and tested yun, sir, sa tibok na kong pamilya. Muna yung ginagamit. Ultimo gani ubusip on kami kanila nga mong inon, dili namin mag-inom ang mga tambay.
1: Lastly, sir, naipangutana, sir, naipangutana, lastly, ning text yung lipap ko na siya'y pangutana. Pila ganito yung edad ni mo, Sir Janelle?
2: 38, sir.
1: 38 anyos. So sa katong gibati, para katong napakuno kay mga sakit, sir, ang pangutana ni Sir Lipap. Kamusta man kuno ang imong junjun, sir? Dili kay kondisyon, luyasan.
2: Yes, sir. Likid siya kondisyon, sir. Daghan man kayong ipaminaw, lagi na api doon pa niya. Lain kayong mong paminaw. Likid siya kondisyon ni mong lawas.
1: Karon, sir, na kondisyon, kondisyon ay mong lawas, sir. Nakainom kag Amigos Coffee. Kamusta si Junjun, sir?
2: Oh, grabe, sir. 100% condition kayo.
1: Lipay na, imo misis, sir. Lipay na, lipay na.
2: Oh, lipay na, sir. Kayo makakaya naman sa kumitinan.
1: Pati ikaw, sir. Lipay na, sir. Lipay na, sir.
2: Oh, dako kay kung kalipay, sir. Pupunta sa Amigos Coffee, sir. Kay mo naman. Na nabuhat, hindi na mabuhat.
1: Wow, so na ula. So, kisa ganito, once again, sir. Kisa to'y pangana to, sir.
2: Si Junel Peroso, sir.
1: Junel Peroso, dia sa Merida.
2: Merida Liti.
1: Merida Liti. Dagang salamat, Sir Junel.
2: Salamat, sir.
0: Yes, dagang salamat, Junel Peroso, gikan dia sa Merida Liti. Saan sa paig ipaabot ang mga taga-Tayasan, ang mga taga-South of Cebu, mga taga-Negros Oriental. At doon na sa pinakaduol nga suking butika o pharmacy diya sa inyong dapit para makakutaw na sa kape nga lamian. Kape nga tunay vitamin C ang kape nga paborito sa tong idol. Idol Abay Ray Palangga. So sa paigipabot sa matag-usa. Adto na. So kaning tungura maminaw taglaing testimonya diri na puntagikan sa Negros Oriental.
3: Kugig na ato yung taon.
1: Okay. Tagisa kita. Once again, kisa kita yung pangani mo.
3: Si Bergie Esmiro.
1: Bergie Esmiro diha sa Gihulngan.
3: Kagawasan, Gihulngan.
1: Ah, Kagawasan. Barangay Kagawasan, Gihulngan. Ah, ma'am. Negros Oriental.
3: Oo. Oh.
1: Pilang edad ni mo na Bergie?
3: 74.
1: 74, bata pa. Bata pa na. Isalaysay ko noon na mo, kung sa ito'y paghitabo sa imong kinabuhi, gawa pa ka nag-inom mo Amigos Coffee?
3: Sidyo kong luyaha ka, puy ka ayo.
1: Naon sa manday ka?
3: Nakuha mo ko na, sa nadilim ko kasabot sa akong gibati sa unang panahon, oy. Mintag din na tumbalik. Amigos Coffee, sige na akong giinom.
1: Naon sa manday ka? Anong mga magkakasabot? Naon sa mangka?
3: Murag, sa sige, dili lagi masabot kong paminaw, murag, alayan lagi kaayo. Nya, may hindi, gidala ko nila sa doktor, na stress ko no ko.
1: Naon sa trabaho?
3: Stress ko no sa trabaho.
1: Ah, stress ka sa trabaho?
3: Nya, di na ko kasulti ato.
1: Di na ka kasulti niya, di na po kakabarog.
3: kabarog, agakon ko.
1: Agakon, pero kung di ka agakon, di na giyod.
3: Adili, giyod.
1: Surrender na giyod.
3: Hmm, yan, sakay mag-series, patubag dumagiti, na, nangihi man ko, no, ko sa series ko, no?
1: Nangihi ko sa...
3: Gabaan na, di ko no ng series. Sagay, balo, adyo ko ka balo.
1: Wala ka kay Baog, asa na, wala, ka, wala kasi mong unahuna, no?
3: Wala lagi.
1: Mga pila to kabuan na, nai?
3: Mga unong yun.
1: Unong kabuan, ngayon nga ato'y mong kahimtang.
3: Hmm, niya. Nakadungog akong Paris bahin aning amigos. Iya, yeah, kung ipalitan.
1: Okay,
3: kaya. Ingin sa ito, karindi ako no dahil matumara, ay nagutuma, ay nag-inom ka ng uban.
1: So, nag-inom ka, amigos?
3: Oo. Bilang ka ako? Buntag, unto hapon, yun. Iyan, ipainom na ako.
1: Katulog, ino mo imnon, nakutao ng amigos coffee.
3: Oo nga, karuoy taon sa Diyos here in town. Luoy ano ang kaywa. Anong kuykal?
1: Mga pila ka kuan, mga pila ka buwan ni mong ininom sa amigos.
3: Mga kuanan yung tuig na.
1: Tuig na, pero katong luoy pa kayo mong kahimtang na itong so wala pa kasi mong kogalingon. Mga pila ka buwan, hindi mo nga naayo ka.
3: Mga unom dyan, kuno, ingon kumpares.
1: Unom dyan ka kabuhan ng ato. Yung pag-inom yung amigos, mga pila po kabuhan nga ng alibiyo ang amigos yung lawas.
3: Doha ra?
1: Doha kabuhan?
3: Okay. Pag human ako, inom. Kung malaya naman kumaato sa uma.
1: Laya na ka mo balik sa uma?
3: Nagparil naman ko sa mga batong nakayag.
1: Ako na, ning balik na, ning balik na sa normal, ni trabaho na ka.
3: Oo, nya. Wala lagi ko eh. Di lagi ko, bati o kainit noong kuya Angel. Wadjoy, bati yung kainit. Ganahan dyan ko kain masigig sarbaho.
1: So, nabalik ka kalagsik pag inom ni mo sa Amigos Coffee.
3: Oo, kaluoy sa Diyos yung tao. No? Kaluoy sa...
1: Ayaw lang sa Diyos yung tao palabig pa trabaho. Hinay-hinay lang po na.
3: Naon niya kay... Boring man kaigo ko'y buhat yun.
1: So bali maghihok-lihok lang yung kagadaan. Lawan sa malinang kagawasan, bali dana sa bukid sa gihulngan?
3: Oo, ibabaw sa tinayunan.
1: Ibabaw sa tinayunan?
3: Hmm.
1: Okay. So, sa imong kinabuhi, nanay, sa tipangani mo gani? Kalimut ko.
3: Si Berge Esmero.
1: Nanay Berge Esmero, sa imong kinabuhi, na experience gini mo nga epektibo dyan ang atong Amigos Coffee.
3: Nindot dito ayaw na gana-gana kong mga basiyo kay marami sige agpalit sa kumpares.
1: Amo nang ingon ka nga imong pailisan.
3: Oo, gani.
1: Asa man magpalitan imong pares?
3: Ato sa kuan, ato sa kanang nga lang San Sebastian.
1: San Sebastian Pharmacy, oo.
3: Oo, o ari po sa Kajulwar.
1: Ay, sa estasyon na
3: ba?
1: Sa estasyon na. Ikaw magpaminawan sa Like Rizzo. Kaya nag-live man taro sa Like Rizzo. Ikaw gino'n niya. Dahilaw rin ka boots sa luar. DYCL.
3: Butar gani. May ato kay Looy sa iPod.
1: Pero okay yun na. Okay yung paminawan ni mo sa itong Amigos Coffee.
3: Matay nindot. Di ka ayaw. Pagka nindot at yun.
1: Dugay-dugay na ka nagamit nanay.
3: Mga kuana, walo na ka bulan.
1: Walo na ka bulan. Sige na, yake mo rin na ay mo biyahe na ko, di ha. Okay ra, tagaan natin kag napuka box ng Amigos Coffee, ha?
3: Hala ka nindot. Hala ka nindot. Hala.
1: Ha?
3: Sige. Ano, dato na ako rin basi, mga basiyo?
1: Ayaw lang sa, kaya wala, manhatag raman ako na para makapahuay sa kagpalit. Napulo ka box ng Amigos Coffee, tagaan ka, ha?
3: Oh, wow, kanindot.
1: Wata lang, basin Lunes. Ako na ipabilin niya. Basin Lunes, Martes, Miyerkules, basta karong si Manaha.
3: Okay.
1: Banto-anto lang si Mumbana, ha?
3: Okay.
1: Kita may pangalan si Mumbana?
3: Si Dani Esmero.
1: Dani Esmero. Okay. Sige, niya, kuan. Unsa ni? Pagkapina na itong kuan. Unsa may panginabuhian mo niya sa inyo, ha?
3: Ay, mangguna rin sa baol.
1: Mangguna rin sa baol. Pagkapinan na ito, lima ka, kuan. Pagkapinan na ito, napu kakilong bugas, umay.
3: Hala, daghang kalakain, salamat sa Ginoo, taon, uy.
1: Sige ha. Kuan, dito ha, basig mga Merkulis, lagpantuhay mo ba na, o Ruibis ha, kaya kung pahapitan nitong bugas og na po ka box nga kape.
3: Sige nya. Salamat daan kuya nya.
1: Sa katoy mo testimony at tininood to ah.
3: Tinuon jud kaayo bisay dirigan niya akong mga silingan daghang ni subay na malit pud sila.
1: Namalit pud sila.
3: Okay, tingala man siya it. Tingala man sila no, kuno nalagsik kuno ko gahat.
1: Ah, nalagsik ka gahat. So alang nanay sa pagani mo.
3: Si Berge Esmero.
1: Nanay Berge Esmero, alang sanan nga naminaw kay nadungog garon sa DYCL kay daghan kay naminaw ron sa kong program kay gilive ti ka. Usay ka, okay. Usay ka sulti ni mo nila, epektibo yung Amigos Coffee.
3: Sus, Ginoo taon, ayaw din mo guundang anak, pamalit, pamalit din mo. Kay lami ka ayaw kong paminaw sa kong lawas.
1: Okay,
3: tibo juga ayo. Oh.
1: Ah, nagagayang salamat na ni Berge Esmero, tagasa ka ni ka?
3: Kagawasan, gihulngan.
1: Kagawasan, gihulngan, Negros Oriental.
3: Oh.
1: Ah, nagagayang salamat na eh.
3: Sige, salamat.
0: Yes, dagang-dagang salamat Nanay Berge Esmero diya sa kagawasan gihulngan Negros Oriental. Yes, alang o galang sa tanang mga taga-tayasan nga naminaw. At sa paigi paabot mga ka-star, mga taga-Negros Oriental, adto na sa pinakaduol nga suking butika o pharmacy palangga. Para makapalit na sa kape nga lamian, kape nga tunay vitamin C. Ang kape nga para ni kuya, para ni ate. Ang kape para ni mama o ni lula. Ang kape nga para sa nay mga gihambin nga gibug-aton sa ilang panglawas. Nga dugay na kayo na to gidala-dala apan wala pa dyuta kakita o alibyo palangga. Sama ni Nanay Esmero nakaihintawon sa series para magpatambal dito sa Dumaguete. Apan nakitaan ang solusyon diha radiay sa tong Amigos Coffee. Wow! May gipabot palangga diya pailaing testimonya gikan sa Badyan, Cebu.
1: Isa'y pangani mo, sir.
4: Tony, sir. Tony.
1: Tony.
4: Estelioso.
1: Estelioso.
4: Oo.
1: Ah, sir Tony. Tigpaminawan sa Bunal FM.
4: Oo, oh, paminawan kasi. Kadaan lang ako sa paminaw, sir. Para makuha ko ba? Makuha ko makilaw. Yun. Silaw na ko sa Amigos.
1: Nitilaw na ka sa Amigos Coffee. Oh, pila na ka-boxy mo natilawan?
4: Usay ka, sir. Usay ka, sir. Wala kong kwanta. Pero, sir, nipalit ko sa ka-box.
1: Okay. Yon,
4: na, ano na, kondisyon ng lawas ako, sir.
1: Kondisyon ng lawas. Oh, pila may na yung sabaday ipaminaw si mong lawas, sir Tony.
4: High blood mo kung sa una, sir. Tapos, nang hopong ko, sir.
1: High blood? Doon yan, nang hopong.
4: O, nang hopong yung kamot, yung paa ko ba?
1: Imotil, Tagalog dito, Sir Tony.
4: Oh, bikam ko sa Manila, Gugusin. Pero niuli ko na ko dili kasi na alap-alap na yung pananaugod.
1: Ah, basi taas yung sugar, Sir Tony.
4: Ah, yung kasi, tapos niinom ko, sir. Kakainom ko sa amigos. Kaya nakita-kita na ko.
1: Nakita-kita na ka.
4: Oo.
1: Oh. Unya, kapusta yung blood pressure? Pila na na yung blood pressure ni mo, Sir Tony? Pila ka
4: mo? Nagpabiti ko sa kung sa Simpson ba, dito sa Badyan, 160 over 80 na, sir.
1: Oh, sa una dahil pila to, Sir Tony?
4: 210 over 196.
1: 210 over...
4: 196.
1: 196?
4: Oo. Oh.
1: Grubiha ko, di na ka maglipong-lipong ato, Sir Tony?
4: Ano talagang dito ko kasi, liso kayo kong paglakaw, agakaw ko sa kong pumangkon.
1: Okay. Inagak na dahil
4: kayo.
1: Oo.
4: O, kailan, din ako nang paagak sa kanila. Maklakan ako makusay. Exercise, kadabuntag.
1: Kalakaw na ka?
4: O, kalakaw mo siya. Ayos. Kita na ko po. Pero, di pa sa una ba, magdika ko sa Manila. Gusto, wala ko makita. Kailan, may nakakita kasi. At ay inom na ko. Dikan ko sa Dumanog. Nipalit magyabong ko. O, yanin ko sa Badyas ako. So, on.
1: Agikan ka Dumanog? Nipalit
4: ko usab. Oh, sa Dumanog, dagang amigos, hugod.
1: Oh, daghan dito. Nga, dari sa Badyan, apo dari, daghan dari sa itong merkado.
4: Oh, yun, napapalit ko sa koneksyon.
1: Okay. Dugay-dugay na ka nag-inom mong amigos, copy, Sir Tony.
4: Dugay-dugay na, sir. O sa katuwing na kapin, sir.
1: O sa katuwing kapin.
4: Kailang, pukul po.
1: Okay.
4: Pukul po lang, sir. O sa'yo, walang kwarta, nagunong, tapos pagkakwanta yung anak ko, palit ng usap. Okay. Manungunong lang ko, kasi wala mo pagkakwanta ng minti ko, kasi hindi na kong katrabaho ko.
1: Pilay, ay, may naway, pilay edad ni mo, Sir Tony?
4: 55, sir.
1: Bata pa, 55, no? Ang taas kayo mong high blood, ay mong blood pressure plus ng hukong pag yun.
4: O, oh, ng hukong. Eh. Kalawin sa Diyos nga, sir. Nakatulay, pilaw-pilaw ko sa amigos. Wala na, wala na yung hukong na ko ba?
1: Wala na ng hukong yung matiin.
4: Wala na, sir.
1: Imong blood pressure ni ubos-ubos sa ano, grabe no, 210 over 196
4: 196.
1: Grabe hapit pa po ni Libin. Oh, nya karon.
4: Taas kayo. Ano ano, 160 over 18 ah.
1: 160 over 80 for 1 year ni mo nga gigihin ino mga amigos copy nya dili pag yon straight straight.
4: Hindi ba si Libin kasi masusay kasi wala ko kwarta ron.
1: Oh,
4: kinikilig ba?
1: At least, sir. Ah, namuno. Naminaw ka rin si mong radio, sir, no?
4: Oh, kadaan mo ako, sir.
1: Ah, so,
4: kadaan mo ako naminaw.
1: Ah, sa tanan nga, naminaw ka rin, sir. Unsa ika-advise ni mo nila. Okay,
4: sir. Kadaan mo naka-minaw ka rin, mainaw naman sa amigos para yung inyong sakit, mawala. Matanang sakit niyo, mawala. Oh, mga samad, diabetes, high blood, mawala na tanan. Basta makainaw ka rin, amigos.
1: Robin attested yun, Sir Tony.
4: Robin talaga, sir. Basta nakatilaw ko talaga. Nalaksik na sila ko karoon, sir.
1: Laksik na, laksik na.
4: Yung na, oh, kasi karoon, wala ba silbo yung anak ko, akong di paabot. Karoon katapusan, yung silbo siya, mapalito ko, amigos.
1: Palito po kag, amigos. Sige, kisa to yung pangalan mo, oh. Sir Tony.
4: Tony Esquelioso.
1: Esquelioso, diya, sa Taytay ba dyan?
4: Oo. Oh. Tay-tay ba dyan?
1: Ah, pila edad kayo, sir? 55, no?
4: 55. Oo.
1: Oh. Sa tagay kayo, salamat, Sir Tony.
4: Salamat, sir. Salamat.
0: Yes, naganagang salamat, Sir Tony, di asabad dyan. So, alang-ugalang sa tanan nga namina, unsa pa'y ipaabot mga kastar. Basta kapi palangga, isa lang ang kapi ng bayan. Managing on day, dali diri ha? Usa lang ka kapi palangga. Tatak, amigos, kinik or balko. Yes, dagang-dagang salamat mga taga-Tayasan, mga taga-Negros Oriental, o mga taga-South of Cebu nga naminaw sa Song Star Radio. Dagang-dagang salamat, palangga, wa na tayo kong oras, kini na lang ang tingog sa kape nga lamian, basta kape, tatak, amigos, coffee.

0: school, yun yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May DC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May DC.
1: Papalit sa mga butika.
0: Ako ay Roselyn Mendulanas, isang guro sa public school. Yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May DC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May DC.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si TC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi eh. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak ma. Magtumar, good aning Mighty C ma. Itumar, bitaw ko, buntag o gabi eh. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wala galapad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C. Pitibo, jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C, DJX, Coffee Mix.
4: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod ti apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
5: Okay, si Rodrigo Lumtapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una ginampatyag ko ang akon gid sugar. Sorte gid tataas. Una ko nga patanaw 21.45. Takabati ko na sa radio about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulu sa mga Diyos, nagtugo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya. Sir, kung anong imo gilainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Dising niya sa ako niya, anong inainom mo kung po DTX 500 para sa mga pigado, makabulig, makapapan sa lawat ng tao.
2: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
6: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
7: So, maayong adlaw ka na itong tanan. Ako di ay si may taod nagbuyo sa Talaingo, Davao del Norte. O na akong panginaron karon is 29 anyos. So, ako sa una is doon ako'y sakit nga hipa. So, sukad nga nakainom kog Astasan nga herbal nga tambal. So, doon ay alibyo ni ini. O nagpa-check up ko sa doktor dito sa kuan private nga hospital. Gipa-check up na ko akong dugo. So, okay na siya. So, nag-inom ko ani nga tambal sulod lang sa isa ka bulan. So, pagpa-check up na ko, okay na akong dugo. So, salamat kaayo sa Astasan ug sa naghimo ani nga produkto. Salamat kaayo.
2: Mga pena ta! Ania na ang kape na makaayo sa lawas.
8: Hilin Babur. 55. Tagayungon ko. Tagayungon ko sa dumagit na pinanarba ako. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawalam ang kakoy.
9: Okay.
8: O de yun, lamay po ang katulog.
9: Karong?
8: Katungo pa ka tilaw. Wapa ka tilaw. Tilaw sila ka ng kapsul o
2: coffee. Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
10: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
11: Oh la la,

0: pagkondisyon sa lawas can treat erectile dysfunction. Makapa-uptick og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well,
2: if you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
3: White Knights Dumaguete Pension House
2: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
3: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
2: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
3: White Knights Dumaguete Pension House.
0: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule, 650 mg.
4: Christy, sakbakong. Dili ko kalagaw mo ng nakatabang kaayo or alan ang inyo hanga produkto.
5: Kailan nakabulan ni mong inom sa atong produkto, ma'am?
4: Kuan na, 6 months na. Dayon, puya-puya gula na siya nito kay nga dili ko kalagaw. Dayon, inyo hanga as mo'y sige na kong dihaplas food sa ko ang tuhod.
0: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, 650 mg.
6: Ako ni si Carmelita Cruz Mangyaw, nagpalis sa inyong product na nuts o uid o minanis oil o nasong kopi o cervical o remain o nuts ay drop. Ako ang arthritis manggod ko, ma'am. Ganit ko ang kay sabihin ko yung programa nga para ka isiya, makayo dito sa sakit. Kung ba na po, na ko anay si sagis na tipo, gamit po si anay kay mag-ayong mangyari, hindi tinagod si anong yung inuprada ni Ma'am Aileen. Di na gini mo pagpabulag ana, siguro din niya pali. Dada man, salamat kayo Ma'am Aileen sa iyong prada nga naayo dito mong sakit.
7: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong inom. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
8: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa ubos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, duawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
9: Ang PHCCI Himalalod mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi.

0: kung kamu masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
1: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
2: Dragon Fruit
3: Gold!
2: Gipak Husgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klaseng sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit
3: Gold!
4: Pure energy.
5: Tayasanon, kabalo ba ka nga ang tikdas o tipdas nga sakit walay kaayuhan? Ug mahimong delikado ang kinabuhi sa imong anak kung dili kini mabakunahan. Mao nga pabakunahin na ang inyong mga anak na nag-edad og 6 ka bulan hangtod wala pa 5 ka tuig. Magsugod karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026 dinhi sa lungsod sa Tayasan. Ayaw og to sa mga fake news. Ang bakuna nga kontra tipdas, 50 na katuig nga gigamit. Protektahe ang inyong mga anak ug pabakunahin na sila. Kita-kit sa inyong mga barangay o pinakaduol nga health center. Karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026. Tungod kay ligtas-tikdas ang batang bakunado, katayasanon.

0: Nein.
1: 2 plus 5.
0: Denn
2: my name is Maria Alina Isabel F. Ion.
3: I drink Remind Choco. It's so delicious and yummy. I love Remind Choco. It makes me more smart and pretty.
1: Para sa smart kid, Remind Choco, isa ka sa shay lang. Kada adlaw, sa isa ka tasa, pwede init or buglaw na tubig. Remind Choco, para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak.

0: Sa akong panglawas ang Ditribayo, kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko ipamati sa lawas.
1: Ditribayo, ang Ditri gamay Visio, ang Visio gamay Ditri.
2: Apalit sa mga butika.
1: Ditribayo.
3: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kay doon na nami anak kong idauti, hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oils ang iyang pa-premium subong. Kagi kundi tumod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
2: Pabaka sa mga butika. Papalit sa mga
1: DTX butika. DTX 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko.
5: Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit.
4: Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag.
5: Tulog po ka kapsos sa gabi.
4: Simana lang nawala dyan ang sakit.
5: O inibalik sa normal ang akong pagpangihi.
4: Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
2: Papalit sa mga butika.
6: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
7: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 60 do senior o isa ako ka vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ning astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo sama sa dali ra ko ubohon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ning astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa astasan, wag tangtanan ang balatian.
8: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn. Your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
9: Where every guest feels at home.
8: Visit us today.
10: Mga pinata! Ania na ang kape na makaayos sa lawas.
11: Ako si Nora Suniga, 64. Buong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit ang kape o kaning kapsul. Ang ako diyong namatikdan sa kape, mo painit ko sa Changi.
12: Yes.
11: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Mm-hmm. Niya, dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba?
12: Yes.
11: Maayo gudi ay ni siya. Kay paningtun mo ko. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape.
12: Mm-hmm.
11: Kay maayo gud na siya. Abdi ko na inyong lawas.
12: Salamat kayo.
11: Tinuod yun na.
10: Mga pinata!
1: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar. Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio-Nutrition Formula. Ang MV More the Bio-Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio-Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang ayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio-Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio-Nutrition Formula. Take more, live more.
8: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
2: White Knights Dumaguete Pension House
8: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
12: main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City.
13: Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at Daang Taytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
12: White Knights Dumaguete Pension House.
14: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
15: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-uptick o lagsig o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well,
2: ako da ay si Manilyn Madera, taga Tejero Hagna, Bohol. Nagpalit ko og Nan's Liniment Oil o corn coffee kay ang Nan's Liniment Oil. Lami akong tulog nga mandali ra ko makabawa sa Nan's corn coffee. Nga kanahong gimintin ma'am nga hapas na akong sawang anak. Kami among tulog magabi nga mawa among panuhot. Salamat kayo sa Nan's product nga naayomi sa among gibati nga kay Ate Eileen o kang Doc Jan nga si ko paminawa nilang sa radyo.
3: Taya sa nun, kabalo ba ka nga ang tikdas o tipdas nga sakit walay kaayuhan? Ug mahimong delikado ang kinabuhi sa imong anak kung dili kini mabakunahan. Mao nga pabakunahin na ang inyong mga anak na nag-edad og 6 ka bulan hangtod wala pay 5 ka tuig. Magsugod karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026 dinhi sa lungsod sa Tayasan. Ayaw og tuo sa mga fake news. Ang bakuna nga kontra tipdas 50 na ka tuig nga gigamit. Protektahe ang inyong mga anak ug pabakunahin na sila. Kita-kita sa inyong mga barangay o pinakaduol nga health center. Karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026. Tungod kay ligtas-tigdas ang batang bakunado, katayasanon.
4: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
5: Yes, oringog sa kumalang 74. Kabuhi, mahayag sa buwang ganitor.
6: Unsa man itong imuhang sakit, sawa pa kaninom o Dragon Fruit.
5: Nagangay protect ako dok. Di ko katulog. Di ko kasiya. Di ko katagawa. Di ko pangit.
6: Sadya na kaya sa... Sa dahil nakainom ka Dragon Fruit Capsule o kape, manindot na gini mo paminaw.
5: Oo. Oh, salamat po na yung mga produkto sa Dok.
4: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
7: Testimonya sa Wonder Iswalin.
8: Kasi we're Santa Mora, Chief Town and Salawir in Balfour City. Doon naman mo kayo sa tabi. Ingin mo po, Jill, Sundray, that's clean kay Hayahay yung lukan ko. And hindi po mo, titik-titik yung lukan. O lang po ng kapoy. Kaya amo na yung sulayan. May ito yan. Sulayan lang sa Wonder Iswalin kay mismo give ko may kasi natin hindi ko sa Wonder Iswalin kung mahimo. Lamig yun ang pamati.
7: Esqualin, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Lifecare Marketing Incorporated.
9: Kung kulang ka o saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang gipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
10: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto nimo nga malipay sa Embs Flower Shop.
11: Embs Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
10: Nami fresh flowers for all occasions: birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
11: Tapad lang sa pansuhan.
10: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
11: Emps Flower Shop.

0: Kay may buntag na na itong paminahon karon ang usa sa mga tigamit sa amigos. Ato ipaila itong pangalan, no?
1: Ako di ay si Rodolfo Balsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako, nagagamit ako sa Amigos Cookies. Kay sa Pilmero, sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakad ko, magkiang-kiang ko. Hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Cookies na akong gigamit. Kay mao'y usa nga nakaayo sa akong tuhod o sa ako ang lawas nakahatag o kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Coffee kay kani mao'y makaayo sa ato ang lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinaagi sa Amigos Coffee. Dige, daghang salamat.
0: Okay, salamat kayo lang.
2: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalot, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
3: Ang PHCCI Himalalot mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes ug Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 7:27.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Hindi laging makulay ang buhay at hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon. Kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap, katulad ng Ampalaya leaves, the sugar cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok. At sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili at hindi mawalan ng pag-asa.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kun todos recados sa paghatag ug sakto nga kasayuran ug giya mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: Mga gadidribayo. O sa kamahimsugon, mabungahon nga adlaw. Welcome! Ay, welcome mga higala ha, sa bago na usab. Live nga edisyon mga higala. Ning atong programang kas sa yuran sa maayong nga panglawas. Of course, kauban ganunay mga higala dokan sa lima nolo sa inyong mga simya. And hopefully mga higala, ang nainom na ganunay ang DTX 500. O, nainom na mga higala ang klinika D3 Bayo. Di pagkalimtan mga higala ha? DTX Coffee Mix. Di paggalimtan ang ato ang mga epektibo nga mga produkto mga higala nga naa karon sa mga butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Of course, di po sa kalimtan mga higala nga tong mga uban pa nga mga produkto nga naa karon sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Ginito naman nun, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. DTX 500.
2: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar. 375.
3: Saan nag-inom ka?
4: DTX 500.
3: Ilan nalang subong imo?
4: Sugar.
2: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500.
1: DTX 500.
5: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
3: Imo nga blood sugar test.
5: Ilan itong
3: score ganit?
5: 470. Nagtiko 2. Sa gabi, 2. Sa
3: akin. Ilan na lang imo nga blood sugar?
5: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
1: DTX 500.
6: Katalina Habagat.
7: Anong ginabatsyag mo?
6: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Di nagbakal ko dayan sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir. May alibyo. Ano yung namit na gitsa akong nga mata?
1: DTX 500. D3 Bio.
8: At so sabi ko, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa na nakabulig sa akon. Kamu ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
9: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kung mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio.
1: Ang D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Molanorin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Diskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio.
11: Mabibili sa mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
12: Si Jay, sa una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Mimi. Galing kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C. 2 capsule, 3 times a day. Sa sulod, sa isa ka bulan. Wala, nagid nagbalik ang arthritis ko. Tibog,
1: ikaayo
13: ang
1: Mighty C.
14: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
1: Babaka sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik ko yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Himok sa natural nga sangka, pareho sa nga Marcuso. Chia Seeds. Bisugard Sugar Cane Extract Powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butiga. Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Di ba galimtan ha? Ang ato ang mga produkto. Ay, nga naa sa mga butika pharmacy sa inyong mga lugar. By the way, di ay, sa mga gusto mo join ng atong programa, ng atong Dulumanon Higala, yung kong send mga higala, o sa inyong mga pangutana, mga concern, sa atong mga linya sa cellphone, mga higala, sa 0981-654-8967. Mas buwan ako, 0981-654-8967. Anyway, isgutan na ito ron mga higala, mga ka-DTX, kinibitaw kining pagpalimpyo, pag-purify sa tuan dugo. Ika nga mga higala, blood is life, no? Blood is the current of life. Ang gahatag nato og kurinti sa kinabuhi, maoning aton dugo. Mana importante ka ayo mga higala nga himsog baskog ang aton dugo. Limpyo ang atoan dugo, na enough nga circulation, na enough nga production sa red blood cells sa aton dugo.

pa-blood test. Tis plus mga chemicals, mga higala. Isang tasa ng kape para... O nga, ito ang ginainom. O, labi na gyud ko natin mga medication.

Ang lugo, mga higala. Muna siya'y medium transport sa oxygen, hormones, clotting factors, sugar, fats, o cells, mga higala, sa itong immune system. Kini sila, kining lugo, kuani siya, gahatod, no? Gadala o gahatod kini sa mga nutrients. Gikan sa itong digestive tract. Nutrients, hormones, and etc. Ikaluha, ga-protect ning atong dugo. Ga-protection, naanis ay protection, mga higala. Gikan sa pathogens o mga blood clots. So, ga-create ang atong dugo, ana. Then, ang dugo usab nato ga-regulate ng atong dugo. Regulation sa pH balance sa tubig o sa temperature sa atong lawas. Ano na iluha ka mga main responsible organ para sa cleaning sa atong dugo? Para malimpyo ang atong dugo. Kabalo mo ang duha ka mga organo kagalimpyo sa atong dugo. Number one is kaning atong liver. Ang atong atay. Gina-convert ni atay ang toxin gikan sa alcohol. Harmful metals. Bisan pa sa mga tambal nga atong ginainom. Ngadto sa harmless substance. Aron nga mapasiguro nga ang lawas mga higala dili madaot. Og mapasiguro nga kini sila mo gawas sa atong lawas. Ma-eliminate. Ikaduha nga organo nga gahinlo sa ato ang dugo is kaning kidney. Pinaagi sa gitawag nga filtration. Onya ang atong lugo mga higala, naga-detox man ang atong lugo sa mga musunod, no? Ang atong intestine, ang atong skin, spleen and lymphatic. Now, karon, unsaon man nato makaangkon ta nga malimpyo? Oh, malimpyo kining ato ang lugo. Kinahanglan nga mukaon ta sa mga pagkaon nga ga-detox sa atong lugo na ay mga pagkaon nga ga-detox. Ga-cleansing sa atong lugo. Ga-purify sa atong lugo. Naapoy mga pagkaon nga gahatag og impurities. Naapoy mga pagkaon nga makahugaw sa atuang dugo. So anitas dinitas kaon sa mga pagkaon nga makalimpyo sa atong dugo. Number one, mga higala, no, sa atong mga kalite exdera o mga kalitri bayo, kining cruciferous vegetable. Nindot ni sa kidney nato kay taas ni antioxidants, nagaprevent kanisya sa cancer, kidney cancer, no? Kani mga cruciferous vegetables. Number one, ani broccoli, cabbage, cauliflower, Brussels, and sprout. Tag, manay mga pagkaon nga cruciferous vegetables. Another one, nga mga prutas. Pwedas prutas. Nga taas o antioxidants, nga gatabang sa atuang atay o kini nga molimpyo sa atong dugo. Number one is kani mga blueberries. Aron nga malimpiyuhan ang atong dugo. High blood, diabetes, di ba? Ang gimension diri so tamang higalag matabangan nato atong lawas, dapat na agyud tay antioxidant sa lawas. Now, kaning pag-inom nato na sa 1.3 million units. Aron nga sa mga nangutan na dok unsaon pag-inom na. Buntag og hapon, nakaliti X500 ka, naka-90C ka din. Pagkahapon, nakaliti X500 ka din, naka-90C ka. Available ha sa tanan nga mga leading nga mga drugstore.

0: kuan sir kanang na koy high blood nya dali ra ko kayang malipong nya dili ko ka kuan ko nang daghan kayang mga dili ko anam nya sana kala inom na ko sa kape dito ex kape may lami na kong paminaw parita na kong distribayo
1: yun sa nang pag-inom ang kuan distribayo
0: kausara ko sa kadlaw kausa nya ang kape na ko buntag
1: kadadlaw jo kagitan oo pila na kakabulan nga gainaw
0: okay na oin ang kape na ko 3 years na akong kape
1: 3 years
0: ang distribayo mga duha na katuig magduha na.
1: So sa imong na obserbaran katong wala ka gainom ug karon nga gainom ka.
0: Na nami sir kay sa una sa kape sa buntag DTS copy me.
1: Sige. Unsay may kasulti sa mga nang lantaw ron naminaw karon? Now,
0: gamit sila nang DTX o gitribayo kay lami kay na sa lawas.
2: Ako si Fisi Dayon, taga Purok Paglaom. Akong edad sa isinta isipi. Ako na batyagan, sakit ra ang akong kilid. Kunya, nagpa-check up ko, nagpa-ultrasound, pati liver din ko. Itong mga ako na ron, doon na kasimana. Dua ragyan sa isa kaadlaw. Kunya, pag-uma, inong na po. Wala na po ng batyang. Mga wala na yun kay sa una magluod man akong sulok-sulok. Muna, magsige na lang po. Inom. Pero sa pagkaroon, kalay sa Ginoo nga nag-inom po ang DTX. Parisan to na kung may pisi. Kalay sa Ginoo wala na. Nang libot na may isda, nagpasalamat din ko sa DTX o sa may pisi na akong diinom kay nawala na dayo na nga ako ang sakit.
3: DTX 500! Mali sa mga butika!

0: Conchita Balagosa.
1: O sa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
0: Kanang kuan ay litre bayo o kanang unsa na isa o itx 500.
1: So unsa may tilde sa imong bana day ma'am? Sa
0: kuan yung sakit. Yan murag ni mo nila ba ug makatumar kita sa district ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba. Abtik ba siya basta maka-state og tumar ani.
1: So wala pa siya ninginom ana unsa day ang gibati ma'am?
0: Yung luyahon siya.
1: Luyahon.
0: Yan dali siya magubo. Magdala na lang yun siya sa kuan yung gitrabahoan ani.
1: So, ang sabi yung maka-istorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
0: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay epektibo yun. Para nato nga mga tigulang na. Na number one, yun ni ang kuan. May isip. Litre Bayo o kanang TX 500.
2: TX 500. Mabilis sa mga butika. Litre Bayo. Mabibilis sa mga butika.

0: Kalimta ni Gala ang alkaline base nga vitamin C. Ay, mag-mighty C ta ha.
1: Alkaline nga vitamin C.
0: Ang ato ang mighty C mga higala na sa pinakadool nga mga butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Kanto mga mahiligon dira og kape. Ganahan mo kape nga walay asukal, no? No sugar nga kape. Gamit mo mga higalag kuan. DTX Coffee Mix or either DTX Premium Coffee. Kana mo'y kape mga higala, no? Dili mo magmahay kay lami siya og humot nga klase sa herbal nga coffee. Ha? Humot og lami siya nga klase sa herbal nga coffee mga higala. Wala nga you try it mga higala ang pag gamit no, pag inom anang ato ang DTX coffee mix or either kanang aton DTX premium nga coffee.

0: lisod dira sa mga kanami daw medyo experience mo mga higala o ganang dili maayo nga coordination, medyo mawala atong control mga higala sa tong lihok sa lawas. Kauban na ang buyod-buyod dira mga higala sa tong mata, problemas mata pananaw. Gusto ba nato nga maprotektahan nato ni no, labi na gyud ning mga selula no sa ato ang mga mata. Gusto nato nga maampingan ni no. Nya, gusto ba ta nga makalikay ta aning hypertension ug mga komplikasyon nga dala aning tawag nga high blood. Nya, ang pagkadaot sa mga ugat no sa ato ang lawas tungod aning gitawag nga hypertension. Kini mga higala, matabangan ni siya kung naatay enough nga antioxidants, vitamin E. Maximize nato ang mga benepisyo nga naa sa vitamin E. Muna nga gamit mo mga higala og D3 Bio. Ang D3 Bio usa ka suplemento nga makatabang sa as a natural antimicrobial. O garanti man na siya, no? Nga naa na siya antibiotic naturally. Onya ang antioxidants nga naa sa D3 Bio, kaning gitawag nga gallic acid o cumaric acid, vitamin A mga higala, makatabang sa pagpugong nga dili ta mga higala dali nga motiguan. Ang vitamin A mga higala usa kini siya kaklase sa bitamina nga taas og antioxidants kasama sa vitamin C. Ang vitamin E mga higala makatabang nga maprotektahan nato ato mga selula gikan sa makadaot nga dala sa mga free radicals nga moy dinungdan sa gitawag nga oxidative stress nga moy usa sa mga rason mga higala nga dali kaayo nga madaot o mutigulang ato mga cell, ato mga selula o mag-cause o mutation sa cell nga ga-cause o cancer. Mag D3 Bio takadaan law. Oh, D3 Bio ha. Kung magka-high blood na, maglain ng pamatsyag, maramog kahilan tanon, no? Maramog isubawan. Dali rana, no? Mag D3 Bio lang, sige. Kada 6 hours na ay D3 Bio. Then inom na dagdagan ng tubig pahulay. Oh. Ato mga bata, para layo sa mga sipon, hilanat o trangkaso, pagamito nato og D3 Bio. Pwede sa mga buntis, mga bata, sa mga mabdos, kapasuso, sa mga may edad na, nagkaedad na, pwede kaayon ning ato ang D3 Bio. Anyway, itong oras limitado kay mga higala. Murag mo say babay ko. Sunod nga higayon, susamang oras, simbihan mag-uban-uban kaya punta. Programang kasayuran sa maing banglawas. Doghan sa lima, nalo nyo nakauban. Musay babay. Ay galimot na Sambuanga del Norte, Dipolog, no? Sambuanga del Norte, na ani sa mga leading ang mga drugstore. Nas mga butika ito mga products. Mga ka-DTX, mga ka-D3 Bio, tara, mga penata!
1: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience a taste

0: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Ang pagpagkabana sa maayong pagluwas. O garoon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
2: Welcome, kumusta mga ka-Dragon Fruit? Oga, maing hadlaw mga suking tigpaminaw, no? Ubanina po mininyo sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas, ang inyohang daily dose sa health tips o health information para sa ligon o himsog nga lawas. Uban sa Dragon Fruit Herbal Capsule o sa ato ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams, may experience nato ang natural energy boost ug immune support. Paminaw lang mga suking tigpaminaw, hantud sa mahuman ang atong programa, mga ka-Dragon Fruit, no, ubanin ninyo ni Doc Alan Autida, karong takna sa atong hisgutanan. Yes, Doc Alan.
3: Yes, welcome. Welcome na sa kamo mga suking tigpaminaw. Ano na sa pigala inyong ubo, sigalag, alagad, sikanginan, nga kanon ninyo madugog sa inyong mga suking sibyanan. Maing adlaw ninyo tanan dia, maing adlaw mga listeners, no? Nga kanon ninyo nagasunod ka-Dragon Mail sa ato sa mga programa. Maing adlaw ka-Dragon Mail, maing adlaw usap nanay tatay palo nagplastada kung mukha sa mong namutang karoon sa inyong namutangan. Hala, atagin nyo pagtagad, atagin nyo o luna alang usap sa ikayo na to sa panglawas. Ano yan sa mga sokin, tigpaman ninyong ubo, sigalag, alagad, sa kanin, and of course, from St. Vincent GSK Healthcare for the Supplement Trading, nagpahigayon mga sokin, tigpaminaw, o mga produktong napaka-epektibo para usab nga maprotektahan ang ato usab nga maayo nga lawas. Laban usab sa nagadayang sakit o balatian. Importante, mga sokin, tigpaminaw, ato ang panglawas. Nga doon na kita'y prevention. Ha? The prevention is better than cure, mga sokin, tigpaminaw. Nga ngayon na ito, nga hatag at pagtagad o dili angayang kabalakan sa nagadayang sakit o balatian. Kaya ania na karon ang Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Plus, Dragon Fruit Gold Herbal Capsule. Dasok na kini sa nutrients, dasok na sa ingredients, dasok na pud kini sa nagadayang vitamin C. Gawas pa ni anak mga sokin tigpaminaw, puro natural or herbal mga sokin tigpaminaw. Ang mga ingredients nga sangkap ni ini mga sokin tigpaminaw. Kasama usab ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix, no, with insulin plant. Ay mo kalimot mga sokin tigpaminaw. Sa mga kaigsuonan nato nga gibawalan na sa ilang mga soking doktor sa pag-inom sa pampublikong kape. Kanina gyud ang kape para kaninyo o para kanatong tanan. 12 kinds of herbs mga soking tigpaminaw nga naa sa atong Dragon Herbal Coffee Mix with insulin plant. Ay pud mo kalimot mga soking tigpaminaw. Kaabag usab o kasama usab ang ato usab nga Hardmax Stream Coffee for Men with all kinds of ginseng. Ay mo kalimot mga soking tigpaminaw, kinindot kaayo mga benepisyo nga naa usab sa ato usab nga Hardmax Stream. Hard ang simula, max ang sarap. Mas nindot mga sokin tigpaminaw. Sa mga kaigsuonan nato nga di nagyud kaayo mo hands up si Manoy, ha. Nindot ang performance sa paglibing-labing ni Mister nga tuusab sa iya hanga Paris, ha. Mga sokin narko nga nagasunod kanunay. Ha, batasan nagyud ang pag-inom sa Hard Max Drink Coffee for Men with all kinds of ginseng. Mga sokin tigpaminaw, aside ana ato pag-iskutan usab sa nagdayang sakit o gabalatian sa pamanit. Like acne, mga sokin tigpaminaw. Rosacea, ha? Acne, mga sokin tigpaminaw. Daga mga causes, no? Diba? Usually, begin in the 40s, mga sokin tigpaminaw. O usan na po ang wrong diet, no? Anyway, mga sokin tigpaminaw, nga mahiligod po ka, mo inom o mga alcoholic drinks, diba? Stress po kayo, kahilig ka sa mga tamis or spicy foods, diba? Junk foods, busa. Iwas-bawas mga sokin tigpaminaw o mga kaisunan na to. Alang usab ni ana. Ay mo kalimot mga sokin tigpaminaw. Batasan usab ang pagtumar sa ato mga produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading sa mga sokin tigpaminaw nga mapalit ninyo sa nagkaroon butika o farmasya, Visayas o Mindanao. Basta Dragon imong tumaron, sigurado imong lawas, ligunon.
2: Yes mga ka-Dragon Fruit, nakasuway na ba mo sa pinaka-talk of the town na coffee mix, herbal coffee mix nga available na sa tanang mga butika sa inyuhang mga lugar aside sa humot, aside sa lamian nga kape dok, no? Daghan ka ay mga health benefits nga kayang ihatag sa atong Dragon Fruit Coffee Mix 12-in-1 with insulin plant mga suking tigpaminaw. Usa sa mga ingredients sa atong Dragon Fruit Coffee Mix mga ka-Dragon, kaning buwan mera nga aduna ay omega 3 o omega 6 sa iyahang red fruit nga makadalig promote sa brain functions ang oga nagapa-improve ni siya sa kaalam or sa kaning knowledge sa usa ka tao mga suking tigpaminaw aside sa ato ang libreng insulin plant mga ka dragon fruit no aduna pa ni siya 11 ka mga herbal nga ingredients mga suking tigpaminaw.
4: tod nga higayon.
5: Oras sa Star Radio, alas 8, size. Mga kagahapon, nga bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panumduman, nga dili mahimong makalimtan, mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.
6: Mga lama sa kagahapon.
5: Mga kaagi, nga nagbilin og lama, nga dili mawala sa huna-huna, tungod kay kini nagpabiling suliran, mga nangita og kasulbaran, mga lama sa kagahapon. Manon nga maghatag og kahayag sa kaisipan nga nagduhiraw og nahisalaag. Uban sa inyong magtatambag, by Ronnie Bay. By Ronnie Bay. Palihog, tambagi ko, mga lama sa kagahapon. Mga lama.

Maayong gabi eh, mga bay. Adlaw karong Biyernes Pizza. 21 ni mong bulan sa Agosto, tuig 2026. Lainasab ngawag na sa tuwang tulumanon ang mga lamas kagahapon. Okay? Karong adlaw, malipay itong mga higala tungod kay karon mao ang Ninoy Aquino Day, holiday, mga bay o maghandos. Muna nga, ato magkaigsunan karon, nagtapok-tapok ang mga pamilya, limaw nga adlaw tungod kay holiday. Unya, kompudi ay karon nga adlaw, prista sa barangay Bakong, niatong lungsod sa Tayasan. Unya, happy birthday po sa itong mabtikon nga Vice Mayor, niatong lungsod, nga mao si Vice Mayor Nonong Roberto Jr. Og tanan nag-birthday ron, happy birthday. Di ko pil matundila hinong mga pag-happy birthday. Tungkol by birthday, daghang litsyon. Ano yan mga bayha sa tanan-tanan nga naminaw karon, maig yung gabi ika na itong tanan. Una hato pagtimbaya nga itong mga higala nga naglantaw sa itong Fog Live sa itong account nga Ronnie Librado. Samtang nag-live po ta sa atong FB feeds nga mga lamas sa kagahapon. Aduhan eh, atong pag-live karon ay atong official account ang mga lamas sa kagahapon o personal account ang Ronnie Librado. Okay? Ato nang hatag pagtagad, kini nga mga pagtimbaya sa itong mga higala. Nga may comment sa comment section sa ito ang kaugaling mong account ang Ronnie Librado. Okay, din na. Arita magsugod sa ibabaw. Okay, naglantaw atong higala na parente. Ayang panain itong pariente na si Ma'am Alejo Cheche. Mga bay, diya sa barangay Bago. Niya, kung doon na mo'y guba ng cellphone, ay nag-ilabay. Mapuslan pa na. Dadaan sa TTM Yutayasan kay palito na ni Ma'am Alejo Cheche. Niya, gawas niya na, ang inuang cellphone nga mahalin, makaparito pa mo, makapaflex pa mo why, tungod kay vlogger pa itong higala nga si Ma'am Alejo Cheche ang mabtikon nga sekretary sa TTM Yutayasan. Okay, matapag ko niya. Hello!

0: Maayong gabi, bye. Shout out from Barangay Bango. Ana ami dere nga naglantaw diha nimo. Okay, salamat diha. Ma'am Che, diha sa Barangay Bago nga naglantaw niini nga kagabhion. Kumusta diha si Bay Nathan Villahermosa Alijo? Okay, dere pila in si Ma'am Jollibee Alva nga naglantaw sab. Matubato ni Ma'am Jollibee Alva, maayong gabi ibay. Samtang napod naglantaw pod si Grand Rice, maayong gabi ibay. O, na po naglantaw si Nick Moto Vlog, good evening, bye. Shout out ako sa tanan nga naglantaw karon. Okay, dapod. Maayong gabi, bye. Dang dapod si Ma'am Bilin Kalihan Salese, good evening, bye. Runi, bye. Shout out ko sa mga pamangkin ko diha sa kay LG Kalihan, Kalihan Sabanal, Reina Kalihan Reyes. Okay, dayon ni Ma'am Bilin Kalihan Salese, watching from Paranaque City. Dahil ni May Dibay Rudge Alfonso Cabarse, naglantaw sa building mo. Kumusta boss? Diha sa kumusta diha mayong nga paglantaw diha sa Barangay Bago ni Boss Rudge Alfonso Cabarse. Matapato ni Boss Rudge Alfonso Cabarse, mayong gabi ibay. Okay? Okay mga bay, doon ay mitawag. Ato ning hata pagtayad karo din ng hata kagabihon. Ato ning pasak yun ha kay mitawag siya. Hello, may gabi eh.
1: Hello, may gabi na brad.
0: Okay brad, may gabi na brad. Okay, sabar brad ha. Kaya ko si plaster kong cellphone brad. Hindi tama putol brad. Sige brad, okay na brad.
1: Okay
0: na. Sige, okay na brad. Sige brad, parang sa mga shout out brad.
1: Musa kaya brad.
0: Okay na ba, okay na brad, okay na brad. Okay brad, sige, palagta brad.
1: Sige brad, ganan.
0: Sige brad. Sige brad, sige brad. Sige.
1: Sige.
0: Oh, sige brad, sige brad.
1: Sige sayang asawa si Imi.
0: Oh.
1: Yang anak. Mitol Reko. Pantito. Sige. Sige brad.
0: Sige brad, sige brad.
1: Sige, si Dini dia yang anak karun dure. Sige, nagawang life dia yang natulog na.
0: Oh, oh.
1: Interes ako. Katangatan sa bigal nga ng anak.
0: Oh, sige, sige.
1: Kita agad kung ginagmay, Brad.
0: Mm-hmm.
1: Pwede na request me chong, Brad?
0: Oh, asa yung request mo, Brad?
1: Ay, kuwan na, Brad, kanang ikaw ang sagot.
0: Ikaw ang sagot? O sa kuwan, pato, o sa Tagalog, pato, Brad? Kanang muna Tagalog. Uniya, Bisaya, ang ikaw ang sagot. Bisaya, na, ikaw ang tubag.
1: Isagot na.
0: O, isagot na. sige brad, salamat kay brad sa pagtawag brad.
1: Sige brad, salamat kayo. Basta naka-star, sigat.
0: Basta kayo naka-star, sikat na sikat. Si Brad Nilon, ato higala diya sa Nasunggan, La Libertad, mga bay. Sige mga bay, sa pagkay itong latang redo na pa yung nagtibay adriha kay aron nga di magmahay mga bay itong mga higala diya. Okay, matapato ni Bay Boss. Adi kay Boss. Adi kay Bay Boss diya eh. Ni Boss Rudge Alfonso Cabarse. Maayong gabi ibay from Saksak Bago. Okay, bali nga gabi diya sa Bago. Nga namin ang karunin tak na nini nga kagabihon. Ilabi na giyod sa Saksak. Nga mo si Boss Rudge Alfonso Cabarse. Nga namin ang karun sa tuwang katulamanon ang maglama sa kagahapon. Okay, selbing sinugatan ka natong tanan. Ani akin nga maanindot nga kanta. Agiawit sa Jeremiah nga banda ang Di Ko Kaya.
2: Mga lama sa

0: kadugi dayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mahumuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagapon ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. D3 Bio.
2: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa
3: D3 Bio.
2: Sa usa ka semana, ang samal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
5: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: So, maayong adlaw ka na itong tanan. Ako di ay si may taod na buyo sa Talaingo, Davao del Norte. O na akong panginaron karon is 29 anyos. So, ako sa una is doon ako'y sakit nga hipa. So, sukad nga nakainom kog Astasan nga herbal nga tambal. So, doon ay alibyo ni ini. O nagpa-check up ko sa doktor dito sa kuan private nga hospital. Gipa-check up na ko akong dugo. So, okay na siya. So, nag-inom ko ani nga tambal sulod lang sa isa ka bulan. So, pagpa-check up na ko, okay na akong dugo. So, salamat kaayo sa Astasan ug sa naghimo ani nga produkto. Salamat kaayo.
7: Ako si Rinisita Lumaktod, taga Tugbungan, Lopez, Zamboanga City. Ang akong mata sa una, hanap akong pananaw man na ay magbagbabag nga brown. Dempro gitaptapan ba og sulipin. Nya dili gid ko pwede walay antipara. 18 anyos pa ko nag-antipara na ko. Kaluoy sa Ginoo naggamit ko ng Lansa Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ko mag-antipara. Pasalamat yung kukay sa Ginoo sa inyong produkto. Hasta ang Lance Capsule, Lance Uid Capsule, nanginom ko ang Lance Corn Coffee, Diabetic Mangugko, Servicare para sa akong apo. Kaluoy sa Ginoo ang iyang means karon kada bulan na mutultul. Salamat kay sa inyong produkto nga nakatabang gid sa among balatian. God bless sa inyo diha.
1: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. On MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
8: Testimonya sa Wonder Herbal Oil.
9: Ako si Nilita Bunyel Casio, nagpuyo sa Purok 5.

0: trabahin ko di Surga del Sol. Ang akong kasinatian sa Wonder Herbal Oil, katong gisakitan ko utiyan nga walain akong nahuna-unaan ang Wonder Herbal Oil, katura mismo, naulian dayon na akong kasakit sa utiyan.
1: Wonder Herbal Oil, mabalik sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
2: Kung kamu masulubon tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda muduyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
3: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
4: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasa, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
5: Dragon Fruit Plus 650 mg.
6: Biroy Barorong, Sinta. Purok ba ni Canon Corona Extension? O wala pa yung pandemic at sugo na ko gamit o Dragon Protein Herbal Capsule o kape o haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o gastas o kinabuhi na ko. Sa mga naminaw nga kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong kinabuhi.
5: Kamusa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
7: Kung kulang ka o saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang gipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule 700 milligrams kada adlaw ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
5: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
8: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance, mag hard max extreme na.
9: Oh la la,

0: makakondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-uptick og lagsik og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag-Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Og yore. Lawas, tungod ang astasan, barato lang ang astasan, mapalit ataga barangay kang abukay magtuhaw taya sa Negros Oriental. Ato nang hatag no pagtagad kining pagtimbaya sa ato nga mga kahigalaan karon nga naminaw sa ato ang tulumanon. Okay, naglantaw diha nga si Idol Elis Belia diha sa Bunga Tamaw. Matupad niya, maayong gabi ibay from Bunga Tamaw. Napo naglantaw diha nga si Dong Raymond Gonzaga Gador kauban ni Day Bernadette Hiberto Gador. Napo diha si Boss Rogi Alfonso Kabarsi diha sa

Mi Ana, ang pinaka-skin-friendly, organically blended, IU Savon Beauty Soap. Wala na may maingon. Kung dili, mauna d'yon. Mauna d'yon. Ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis. Ang

0: ingredients.
1: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
2: Mga pena ta!
1: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights.

0: ang Dragon Fruit Herbal Capimex with Insulin. Sa dunay high blood, diabetes, arthritis, sa taas ang kolesterol. Og dili makatulog tilawi disenyo kini nga moayo sa sakit og balatian. Aduna dusi ka mga erong gadgets kini Dragon Fruit Herbal Capimex with Insulin. Mapalit sa mga butika dere sa tayas ug sa mga pharmacy sa inyong mga lugar.
1: Mga lamang sa kagahapon.
0: Sige mga bay, atong hatagan pagtagad kini nga

0: listeners, no? Tongkat ali aka dragon meal.
1: Yes.
0: Usa sa ingredients sa ato ang bag-o nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme, no? For coffee men mga sokin tig paminaw. As an herbal supplement mga higala, nga usa ang ingredients higala nga iniinit sa ato ang kape, no? Ma-improve higala nga to usab nga panglawas kung ikaw makainom sa ato ang produkto. Ma-improve ang testosterone level mga sokin tig paminaw, enhance sexual health.

0: higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon, o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon, gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. O salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tang tanan ang balatian.
2: Shiva Essential Oil, all healing, an Asian product. Shiva. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamita. O Shiva Essential Oil.
3: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
2: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
3: Makatulog og insakto. Pagmata, alis to.
2: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000164491.
4: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, iced drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayo. Tayasan Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Noodles Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Noodles Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
5: Where every guest feels at home.
4: Visit us today.
6: Nang may napansin akong bukol sa dibdib ko, natakot ako. Pero hindi ako nagpatalo. Nagpa-check up agad ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapadamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More The Bio-Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More The Bio-Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More The Bio-Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako, mas maingat, mas empowered kasama ang MV More The Bio-Nutrition Formula. MV More The Bio-Nutrition Formula. Take more, live more.
7: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule 700 milligrams kada adlaw ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
8: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
9: White Knights Dumaguete Pension House
8: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
9: Main branch is located at Mishiano Road, Dumaguete City.
8: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at Daang Taytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Cologne Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
9: White Knights Dumaguete Pension House.
10: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
11: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance, mag hard max extreme na.
12: Oh la la.

0: pagkondisyon sa lawas can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Ako po si Lorde Cinco. Nagagamit po ako ng non-herbal capsule at saka yung UA. Si mamang ko at saka ako ang nagamit. Kasi yung waiter niya sa kong arthritis, akin din, maintenance ko rin yan. Naayugid kami sa mga product po. Salamat marami sa non-herbal capsule product po. Salamat ma'am. Thank you po.
3: Taya sa nun. Kabalo ba ka nga ang tikdas o tipdas nga sakit walay kaayuhan? Ug mahimong delikado ang kinabuhi sa imong anak kung dili kini mabakunahan. Mao nga pabakunahin na ang inyong mga anak na nag-edad o 6 ka bulan hangtod wala pa'y 5 ka tuig. Magsugod karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026 dinhi sa lungsod sa Tayasan. Ayaw og tuo sa mga fake news. Ang bakuna nga kontra tipdas, 50 na ka tuig nga gigamit. Protektahi ang inyong mga anak ug pabakunahin na sila. Kita-kits sa inyong mga barangay o pinakaduol nga health center. Karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026. Tungod kay ligtas-tikdas ang batang bakunado, katayasanon.
4: Agi.
5: Naunsa ka din, ha?
4: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck desad siguro ko.
5: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
4: Dili, uy. Gikan mangu ko sa gym kahapon, pag-uli, nabasa pagin kong ulan, dalang panuhot siguro ni.
5: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka, kaya na ako'y ipasulay o gamit nimo.
4: Imo na bukong binuangan, ha?
5: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Pili dyan ka magmahay.
4: Mauba? Unsa man na?
5: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
4: Daghana din ingredients ani, no?
5: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dara o, sulayi dayon.
4: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
5: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
4: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako, ha?
5: Dragon Herbal Oil with Subaki.
4: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Isa'y pangani mo, Nay?
7: Lucy Sardimio.
6: Lucy Sardimio, taga-asa sa gamam.
7: Matuog.
6: Pila edad ni mo?
7: 78.
6: So, kasi di ba nga mo, Lucy, no?
7: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
6: Ang imong bana. Oo. Sa na imong bana, Ma'am Lucy?
7: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
6: Nang hubag?
7: Oo, di naman siya pa. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man na yun, kanang murabag mangisog siya. Yeah, dito may anak hospital dong. Karon ng pirma dito siya Weber kay upiran man siya. Yeah, di man siya gusto pa opira. Kaya di na kuno siya kasugwa ko. Pauli na lang mi. Pauli na pag patubang na mo dito. Galakaw pa siya. Pag uli na mo. Parti naman yung hubaga sa iyang mga... Iyang
6: no, tuan. Sa mga yung tail?
7: Nang hubag siya maayo.
6: Nahubag tanan.
7: Oo, kanina inyong huwag abot diri. Huwag sa abot diri. Kuan?
6: Punuan sa paa.
7: Oo. Nakapatay mi sa radyo nga. Naaday... Kanang amigos ko, pe. Siya ni Incha, sulayan na to. Gito na, maudyo ni nakakuan niya doon. Hantod ka ron.
6: Ya, karon, okay na yung bana.
7: Okay na, makakuan na siya, makalakaw. Apan, magsungkod-sungkod pa hinoon. Apan, dili
6: ka. Kailan na edad to?
7: Kuan, 79.
6: So, sa mga naminaw ka ron, mamon, sa ika istorya ni mo.
7: Okay. Umugamit sila ini, kang tambala kay maudyo ni nakaayos akong bana nga. Nang hubag na ginang mga kuan, teel, di na dyan siya kabangon. Okay, ya, so, ang amigos ko, pe, mo'y nakaayos sa iya.
6: Amigos ko, pe, ray gino.
8: Sadala, salamat, mga idol.
9: Dragon Fruit Plus.
10: Enrique Tura, 72 years old. Nakuha na akong lawa, kanang nawa akong pangapoy niya, kanang kuha na itong high blood, diabetes. Akong lawa, kuha na lagsik na katurmi. Ang kanang wapaka suway ginaman na pag suway sa mo kay mausap na inyong lawa, sumalag ma dili mo kapuyon.
9: Ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: Mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.
1: By Ronnie Bay.
2: Atong oras mga bay, 34 minutos ng milabay sa alas 9. Mga bay, kinang mga takna, ihatod ka na to sa D3 Bio Food Supplement. Mayroon sa kanatural, ng antiviral o antibacterial nga espesyalista. Epektibo nga mupatay sa mga viruses nga makatrangkaso o mga mikrobyo nga magapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga anaa sa D3 Bio Food Supplement. Ang D3 Bio dato sa medyum chain triglycerides nga mutabang sa pagpalig-unsa, resistance sa lawas, panguntra sa kagapoy o pagkasakit. DTX Capamex with Ampalaya-Lips Tiasids and Sugared Sugar Cane Extract Powder. DTX Capamex, may kape ka na, nakadetox ka pa.
0: Mga lama sa kagapoy.
2: Sige mga bayan, itong hatag at pagtagad, kining pagtimbaya ni Ma'am Alma Escarpe, kikan diya sa Barangay Matuog. Matupato ni Ma'am Alma Escarpe. Maayong gabi, Bayron ni Bay. Greet lang ko. Una ni mo, ni DJ Maria Bungangira, lulais ka ni Day Nisi, ni Day Aileen Ginaganag. Salamat sa iya nga pag-greet. Ni Sir Leonard, salamat sa pag-greet. Ni Day Hansel, Day Soledad, Kunshiel Alben, Day Maria Apatan, og sa kuwa nga amiga, Day Elsie Aliho, og sa tanan, nalanako nga mga amiga sa Matuog og Naminaw. Greetings coming from Alma Escarpe. Salamat sa pagbasa. Okay mga bay, mao ka tong pagtimbaya ni Ma'am Alma Escarpe, gikan diya sa Barangay Matuog. Okay, tamaglangay. Laing musika alang kaninyo mga bay, giawit ni Diana Ross nga naguluhan, When You Tell That. Ato, kung ano nga, klaro na. Diyan ang kanta ni Diana Ross mga kandos nga naguluhan, When You Tell Me That You Love Me. Ato, kasabay nga, mahumanog. Diyan ha, ato, badul anjan, ato, maklaro, magkabasa. When You Tell Me That You Love Me. Okay, mana to?
0: Mga lama sa kagahan.

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimony aning Astasan nga herbal. Itong niaging nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-hinay na akong TB nga. Murag dili, wala na kay siya ni kuan sa kuha, ni Tokar. O nagpa-check up ko sa doktor. Wala na po siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So, nagpasalamat rin ko aning Astasan herbal. Tungod ani, nawagtang yun ang akong sakit.
2: Ay! Kagwapo!
3: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
4: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
3: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
5: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscles sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
8: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso, at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More, the Bio Nutrition Formula. Take more. Live more.
9: Na ba'y special nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto ni mo mamalipay?
10: Sa M's Flower Shop.
11: M's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
12: Na may fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
13: Visit us at Jonco Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental.
14: Sayon ra kayo pangitaon.
15: Tapad lang sa pansuan.
16: Call or text 0966-348-9336.
17: M's Flower Shop.
18: M's Flower Shop.

0: panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
1: Ako si Lori Linde ako na. Ako nagpuyo sa Porokgis, Poblasyon, Valencia City. Ako na ay gibati. Sa kong pusoong permintira magsakit. Tukal ganito marko aning cervicare na ulian yud ko o nga hapsay akong paminaw. Labi na gid nga akong kutis murag nag kuan akong kutis nagsinaw-sinaw tungod lang sa cervicare. Dugay na kay ko naggamit ana ma'am. Daghan kay salamat sa product ni Ate R tungod kay naulian gid ko. Thank you kayo ma'am. Salamat.
2: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
3: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.

0: Ama sa Kagahapon.
1: Ay, Ronnie Bay.
2: Atong oras mga bay, 52 minutos na ang milabay sa alas 9. Mga bay, kinang mga atak na, ihatod ka na to sa Siva Essential Oil, sakit ang kalawasan, tomaran o dayon o tambal, sulay o natural nga pamagi, pagpamasahe gamit ang Siva Essential Oil. Ang Siva Essential Oil, hinimbus sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract, ang maumanga sagol, adunate fungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, typical antibiotic, tungod kayo na kinay lauric acid nga makita sa VCO. Ihaplas lang kini sa piktado nga party sa mga lawas ubanan og masahe. Siva Essential Oil. Ang haplas nga mo itong epektibo, Siva Essential Oil. Dere sa tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy sa Barangay Bagus sa Panimalay ni Handos 38 Boyex Labiyog Karinal og sa Malabuyog Cebu sa Bet Sarasa Restore in front of New Malabuyog People's Palace.
0: Mga lama sa kagahapon.
1: By Ronnie Bay.
2: Sige mga bay. Wala man ito itambag to sugilanon ni Boss Dindo Abrancilio Vlog. Mahinaot na mga bay ha. Nga katong nga mga sugilanon. Maghatag pagtulunan sa tanan ng mga kaigsunan nga naminaw karon, tanan ng mga ginikanan, tanan ng mga kapatanunan. Nga unta magsilbi itong nga inspirasyon. Ang abisan luyo po man sa mga kakabus, sa mga kalisod nga iyang nagian, naningkamot iyang ginikanan, naningkamot iyang amahan o ginahan, wag yung sa naningkamot sa ikaw galingon, hindan nga naka human siya sa pag-eskwila o nakabot iyang pangandoy nga usa ka magsasibya. Kundiin, nahuman niya ang kurso nga mga bay ang maskom o political science mga bay. Sige, niya, mato.

0: transmission begins.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Lance Star Radio. Pakurat sa kabunsagon.
1: Duray da. Gigo nga ko kayo dito.

isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapa-inlove. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.

0: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta piperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
1: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
2: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
1: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
3: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
4: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimony aning Astasan nga herbal. Itong niagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, getry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB. Nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuha ni dito car o nagpa-check up pud ko sa doktor, wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
7: Ako siyon siya ni Kolob, gamit ko tanang haplas tanang kape o nakagamit ko sa UAID na non-toxin, mao na yung gigamit. Kaloy sa Ginoo o murag kanunay mong sakit-sakit aning kalawasan kay 72 years na baya ko niya. Mao gi-maintain ako ang nan. Daghan ta ing salamat sa nan nga mao ay nakapakusuwa sa mga ibang bakit.
8: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
9: Hardmax Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
8: Hardmax.
9: Hardmax.
10: Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy.
9: Heart Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
11: Mag-Heart Max Extreme na.

0: Paminanda ang testimonya sa ka-epektibo sa Vitron Syrup.
1: Kinsa ni ma'am?
2: Francine Olores. Nakakuan man ko nga, maayo ko ng Vitron.
1: O niya, kamulo niyang gamit ni ining atong Vitron Syrup. Unsa may mong nakitang mga kausaban na nga do kaniya?
2: Ngayon siya nga, lami ko no. Lami yan ang syrup nga mo tumar ang mga bata sa pagpa-eskoy lang kay makabright din, no? Kay naanam siya nga, palit ko usog ma kay lami kay imno niya murag. Dali rata makasabot. Una nga, ako siyang pagamintinan, Ana.
0: Vitron Syrup, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
3: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
4: White Nights Dumaguete Pension House
3: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
4: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
3: Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at Daangtaytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
4: White Knights Dumaguete Pension House.
5: Tayasan nun, kabalo ba ka nga ang tikdas o tipdas nga sakit walay kaayuhan? Ug mahimong delikado ang kinabuhi sa imong anak kung dili kini mabakunahan. Maong nga pabakunahin na ang inyong mga anak na nag-edad o gunung kabulan hangtod wala pa'y 5 katuig. Magsugod karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026, dinhi sa lungsod sa Tayasan. Ayaw to sa mga fake news. Ang bakuna nga kontra tipdas, 50 na katuig nga gigamit. Protektahe ang inyong mga anak ug pabakunahin na sila. Kitakit sa inyong mga barangay o pinakaduol nga health center. Karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026. Tungod kay ligtas-tikdas ang batang bakunado, katayasanon.
6: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer of klase-klaseng mga loan sa ubos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan.